0: namin, second account is mo nagamaneho, tapos may angkas ka, nga mga budlay, kapag mga budlay ka pa magtiro, kung ikaw nagamaneho, kapag may angkas ka man.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No? So, unless kung ikaw nang isa mismo nagamaneho sa motor, kasi ikaw mo nang ganman, eh, no? So, sandig sa information na nakuha sa kapulisan dito sa lugar, ginaligar ka Tropa Erwin nga may angkas ang motor kahit posible nga diba si amutong nagtiro sa biktima ang nagangkas.
1: Okay.
0: So, do pagpangusisa sa nito ang Tropa Erwin sa mga residente malapit sa lugar,
1: mm-hmm.
0: ato lang nina pagkikangutan ang isaman dira sa mga residente nga nakabati
1: mm-hmm.
0: na kayo na sa lupangan niya kung sabihin patulong ang mga suspect.
1: Oo.
0: So, ginapulupan pa at parwin hindi maglobo sa lima kalukok ang nabatian sa mga residente sa lugar.
1: Okay.
0: Tapos sa motor ka parwin, as na mention pa,
1: oo.
0: Ang biktima, ang mga suspect, do padulong na ka parwin pa west direction.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Pa west direction ang suspect.
1: Mm-hmm.
0: Matapos ni nila naging tiro ang biktima
1: mm-hmm.
0: ang makapila ka beses, no? So, sa karong Tropa Erwin, tigin ilan tao man sa mga tao, hindi man ito pamilyar sila ang Turko, naging tiro ni, pero naamunta ko sa lugar ka Tropa Erwin, yung nagpalapit rin ang mga Turko na nagpalukot rin sa mga residente.
1: Mm-hmm.
0: Kahit itamo, taguro mga customer man bala nila sa lending ni.
1: Oh. Katropa Friends?
0: Kasi ilan tigin na sukot. Kahit pagsunod ko ka Tropa Erwin, tamo bala mga Changi, mga Paligaan, Sudaan, mga Kalanaan.
1: Oo. Oh.
0: Gumunto ang plasada dira sa lugar.
1: Oh, Katropang friends, ang yeah. ginapuduhan sa patrol, alam mo na balaya?
0: Hindi.
1: Ah, ala, hindi.
0: Why did siya, Katropang Erwin?
1: Pero dira ang natabo?
0: Nagsaboy lang dira siya, nakalabay na siya, pero dira siya nakatay.
1: Dira sa ginutang?
0: Dira din mismo sa tubang sa patrol, siya na, natumba.
1: Kaya kita ko na ito.
0: May kandila, nabutang nakita na ito, may mga ginutang na kandila. Tika, hindi bakit sa mabulok, wala sa gabi, kasi sila na tumba, dira ako. Oh. Mm. Kasi may mga dugo na pasinsya sa mga nagkakaon.
1: Oo.
0: May mga dugo pa na sa Tropa Erwin mo.
1: Oo. Grabe, no?
0: Oo.
1: Why pa mabalaan kung anong kausa, anong motibo na ginlutang ni siya?
0: So, kapatian na nakaroon ko na no, giniang investigation sa Makulit City Police Station 4.
1: Oo.
0: Sa pagpanguna man dira ni Police Major Mark Jewel Reclamado.
1: Oo.
0: Pero Tropa Erwin, dira kita na yung mamati sa payag sang isa sa mga residente dira sa lugar. So, pamatihan tala ni payag ni alias Inday
1: mm-hmm.
0: na doon nakatalapangod siyang insidente.
1: Oo.
0: Kag-tide niya nilakitan padulong ang mga suspect na sakay sa motor, no? Mm. So, pamatihan, ang ipotato ng pagpangusisa kay alias Inday.
2: Kaya nung nabatihan yung gabi, may pinakalupok?
3: Lima kalupok siya.
2: Tapos? Nang...
3: Kapakagto si Kao.
2: Oo.
3: Tapos ang isa ka motor, sugata sa iya.
2: Pero anong doon na talupangdan, gid? Nagsugatang nagtiro?
3: Oo.
2: Tapos may... Wala niyo ginakilalan or doon na pamilyaran ay?
3: Why, sir?
2: Pero ang Turko na ito, hindi ka muna din siya pamilyaran, no?
3: Ay, hindi ko
2: lang. Pero may ginasupot din siya, gano'y?
3: Oo, may ginasupot sa punta.
2: Hmm. Do, palibago lang yun at bago lang yun nilitabo sa inyo din ang muning insidente, no?
3: Oo, bago lang dito.
2: Oo, kasi do... Ano ka mo? Do... Na... Anong reaksyon niyo na yun?
3: Dinokorbaan lang ko.
2: Korbaan lang ko. Dere. Pero tamo na din may ginasupot mga Turko.
3: Oo, tamo lang
2: hindi lang to siya mo to?
3: Hindi.
2: Linlain?
3: Oo,
2: linlain. Mo din ginasupot yan?
3: Oo, linlain.
2: Pero sa'yo mo, di ba siya kapanukot? Wait, siya yung ginasupot yan? Lain nga Turko, man tingin mo?
3: Oo, lain.
2: Ah, pero posible nga ba si kilalahi mo na sila?
3: Basi, kilalahi mo sila.
2: Okay. Sige na yun.
1: Happy ba?
0: Oo, Katropa Erwin, si Elias Inday, no? But, she's preparing sa nadlo-kanukot, posible ginang mga iba ng mga Turko, eh. Ipidamo na napanukot mo ang siling niya sa aton eh.
1: Oo.
0: Okay, magsiling kita damo. Kasi hindi, may nain man ang mga Turko ang nagpangapitira. No? Hindi lang malin siya siguro at Katropa Erwin si Elias Ak.
1: Oo.
0: Ang nagpangapitira, ang nagpanukot man sa lugar. But, posible nga para sa mga pumuluyo dira sa lugar. Posible nga nagkakatpo mo na ang biktima kahit nga na pagtula niya tabi. Kaya sa naglabay. Kaya hindi ka Tropa Erwin sa information talang malingin nakuha.
1: Mm-hmm.
0: Doon nag-aboard ba lang na daslaman lapit dira sa lugar, no? Sa barangay de Limonte. But wala nang specify na sa aton sa kapulisan kung sa lingid niya area sila nag-puyok. Bukong nag-atender ka Tropa Erwin.
1: Pero Katropang Franz, ano ni siya? Nang, na why man may nadula sa iya? Why man na... why man ging, may ginkuha sa iya?
0: Ah, yes. Katropang Arvin, dira kita, eh, no? Kaya after ito sa papangusisa na, toon sa residente sa lugar,
1: mm-hmm.
0: Dira kita nag-tutok sa pahayag man sa Bacolod City Police Station 4.
1: Aha.
0: Sa pagpanguna dira ni Police Major Mark Jumel Reclamado, mm-hmm. Amo ginanguna na, toon naging pamangkot, no? Kung ano ang posible nga motibo, kahit yung siyempre Katropang Arvin, hindi mani magbuhat ng krimen ang iban sa aton kung ano mo, kung wala siyang madalom na rason.
1: No?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, nanapin na po nga motibo, wala ka tropa Arvin. Pero ang pahayag sa aton sa Bacolod City Police Station 4 Chief, do hindi pag-iklaro sa ila, kung ano ang motibo sa sininga krimen sa pagtiro patay sa isa ni Ka-India National. Pero ang tropa Arvin, di mangita pag-iklaro sa iban, manding mga posible makabig palang rason sa sininga krimen. Una, ginin nila na taon na tropa Arvin ang ano mo, ang argumento sa biktima, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya tabi yung mga personal belonging, kung ano tabi nga rasya posesyon, na si siyempre o si saong isang kapulisan. Pero katropa Arvin, regarding sa korta, sa cellphone, sa manipot ng istorya, personal belonging sa biktima, or mga valuable things siya dabi, may isa ko na katropa Arvin, may minadula.
1: Uy, why isa, no? So, klaro, wala intention nga kawatan sa hold the phone siya.
0: Correct na, o kung hold the phone siya. Mm-hmm. Yes, that's right, wala gin si Tropa Arvin. So, di kita mismo nag-question man kita, eh, no? Si Tropa Arvin, di ba kita told mong una sa investigasyon sa kapulisan, pero di kung sa ito ng gibing na pagangok, wala intention sa pagpangawat or gin-hold up siya kahit itanay ng mga balbabol na bagay, ara sa iya pa mo, posisyon mo. Which is, amuto sa karoon ng natawon sa kapulisan, ang cellphone, gana recover sa otoridad
1: mm-hmm.
0: for their follow-up investigation.
1: Oho.
0: Kasi prior sa insidente, may mga na-coordinate na ni ang source ang biktima or may na-istorya at least siya mismo katong Arvin yung patay sa mga persona sa mga suspect na ni.
1: Oho. Intention eh. Siya gito ang target eh.
0: Correct na. No. Kasi katong Arvin nga, siya gito din. Diba?
1: Oho.
0: No, nga siya gito ang target. And yung pahayag sa ato ni Police Major Reclamado. So, kinanglay ni nila yung backtrack ang kaso ka sa Farway. Kasi 5 months na di siya retis pa kulod.
1: Oo.
0: Nawig na.
1: Oo.
0: Posible, damo na ni siya na interact mo.
1: Oo.
0: Damo na ni siya may napadulungan. Damo na ni siya may nakilala. May mga sigurado. May mga na kaistorya naman ni siya. So, amun na sa karong ka sa Farway ng kinanglay nun pag hindi na makuha sa kapulisan. Para makatagan na isang kasanagan ng ilan ni Katropa Arvin ang ilan ng investigation sa kamatayon sa Sininga Indian National.
1: Oo.
0: So, dari sila sa araw ng Katropa Arvin nagkapagkikangot, we are trying man kag gusto man nila makuhaan sa development ang insidente.
1: Oo.
0: Kay gusto din nila may istorya ang pamilya sa biktima. Pero Katropa Arvin sa karon, doon wala pag-inis na may nag-gather, pag-inis na basta TV ng mga informations.
1: Oo.
0: From the family isang biktima.
1: Oo.
0: Kay tibra na sila mismo ka Tropa Arvin magalantaw ban kung paano din nila pisahan ang investigasyon mo.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Matubo din nila kung ano yung motibo kaya mo nalit sa kamang ka Tropa Arvin ang makapagposible sa kasanagan sa kaso sa Siningin Generasyonal eh.
1: Oo. Babalaan ang motibo.
0: Paano mag-provide yung information sa pamilya
1: mm-hmm.
0: natin sa karoon kinanglan pa rin nila makuhaan pag isang dugang ng mga detalye
1: mm-hmm.
0: para sa mga tagan bisang papano initial.
1: Oo.
0: Ang pagpatay sa Sininga International kay Tropa Arvin.
1: Probably makuha na ito mga motibo sa pagpatay siya. Lumot-lumot, parte sa trabaho, parte sa pautang ginaubras ang mga international diri sa aton lugar. Pero, why ta kabalo kung basi ginbayaran nanto gun for hire, kag sino ang nag-sugo? Nga lutangon to ang Indian National. Anong mensahe sini para sa mga Indian National Indian community diri sa sudan sa Bacolod mga katropa kag katropa Franz daw madalom-dalom ano bra may ara gusto ipahibalo ni ang mga perpetrators sa mga kauturan ta mga Turko diri sa sudan sa Bacolod ano man responde sa aton police naman
0: para katropa Arvin no kay ti balikan ta to ang payag sa mga residente. Kailangan nila kung direktabi maglantaw na sa kadabo yung nagkatanukot. Ibe naman yung katrapawin, sila naman na siya katuig, kaya nag-build na rin sa isang community nila rin sa siyudad sa Bacolod.
4: Oo.
0: No?
4: Oo.
0: No? Mga internationalists nga, which is the inatagaan sa mga gani pagkilala ang ilang mga kultura, wala kayo no, sa ilang mga festivals sila, no?
4: Oo. Oo, may Diwali festival
0: ito eh. Nila,
4: oo.
0: Si Damo na sila katropa Arwin, itinig kita man lang tao bangun sa Kadamo.
4: Mm-hmm.
0: Possibly, the same new business.
4: Mm-hmm.
0: Kasi, kompetensya. May nakamalo.
4: Isa na?
0: Isa
4: na? Pwede na?
0: Pero siguro, kung ikaw din nagpangutang,
4: oo.
0: Kung ang utang mo,
4: oo.
0: Hindi na ang gusto ko sa imo,
4: oo.
0: Basi pa lang, para ma-quit ang utang mo, iba siguro si papakay mo.
4: Teritoryo, teritoryo, manis lang mo.
0: Pero ikaw malugutang na mag-estoka gindi sa munang amount para ipapakay mo ang ginutangan mo, di ba?
4: Oo. Oh.
0: Eh, tinangutang ka na gani, kaya para i-gasto mo mandakon sa ano nga bagay.
4: Gani diba? Man?
0: No?
4: Oo.
0: Pero ang ticket ako, Win, ako na ngayon mga pag-chidri sa kaso, no? Kahit why na to natong ginalantaw ang kasong rabiri mo?
4: Oo. Why na? Kaya why may maradula siya to? Why man sa
0: kinuha? Oo, kahit mga personal belonging siya, araman tanan sa iya.
4: Oo.
0: So, tingnan mo na ka-preparwin sa karoon, tamo eh. Dahil, may example man kita ka-preparwin, previous ka binunan man, dito sa siyudad ng Silay, so na-remember mo to. Pariente man to sa isa kayong generasyonal na babae, ang suspect niya nagtiro man sa iya.
4: Oho.
0: Oo, ito man sa siyudad ng Silay, pero may lang kayo ito na natamaan ng babae. Pero may na sa labas ng toka mga sakay sa isa to ka-multicap.
4: Oo. That's why.
0: Oo.
4: Oo. Exacto to nga mga...
0: Sa investigation, nga parente man to sa babae, dubayaw itong nag-tiro man siya.
4: Mm-hmm.
0: Nga Indian national man.
4: Oo. Sila sila.
0: So, why ito na yung katropawin din na-disclose nga, posibiyo nga muna.
4: Oo.
0: Pero, why not, ginadula na to ng kaso ng robbery, or pag-hold up, pag-pangawas. Pero si Kusidling Kapulisan, may lang tawag din ni Katraparwin nga, which is base negosyo o kon-personal.
4: Oh. Both personal negosyo, isa sa mga lang taon di, Katie, tsaktutong ginabal mo Katropang Franz, ngayon nangutang ka na gani, nag-utang ka na to sa Turco gani, kay... May kinanglan ka, magasto ka pa mo para sa gun for hire, para ipapatay ng biktima,
0: kaya
4: kakalayo naman sila. O, the most closest dira, may ara sa tao nga gusto magpakilala, gusto magpabalo sa kapasidad nila. Or dira man mismo sa sirkulo, sa aton nga mga kauturan nga Indian National, ang posible nga may kahilabtanan. Pero these are just theories, Katropang Franz, ha? Way taga hambal nga amuni ang resulta sa investigasyon. Ang probability lang, nga lantaw malantaw, we're just toying with idea, nga base, amuni ang posible. So that ang atong mga kapulisan will look into angles and possibilities apart from sirkulo nila, negosyo, personal, kaya iban pa.
0: Posible kaya tapos parang hindi mo na sa karon si ara na sa ato ko si PlayStation 4 kung din hindi sila mag-umpisa sa kaso kani no ay this is the ano eh kay kaya tapos parang kung balikan talo previous weeks do kalinong git sa siyudad sa Bacolod na
4: kung ano yung git
0: sa incidente sa pagpaniro na
4: oh pasalamat ka gani
0: sila ka mga incidente sa pinatsanay do ay kita naka kwasang record si naka tapos parang do mo tanga niya to lang ipayag na do gin gubay kitang strike kang piece sa sulod sa
4: lakas mana. Daw nakibota. Pero Katropang Franz, may ano na, may epekto na bala sa kanilang kakatawayan sa aton. Sa Bacolod. I hope tani ma-solvan sa atong malagad sa kapulisan. Ang ining para hindi mag-create sa impression bala. There are several cases of shooting nga perpetrated by gun for hire. Nga ginbayaran. Ina ka mga pagpinay no, wala pa na masulbar kunsin auto sila, diin to sila, anong ilang mga modus operandi, anong transaction para sila, kagsin o nga mga kliyente posible ang nag-engage sa sinay mga gun for hire. So, they exist dari sa atong sunod. If this is another gun for hire incident, daw ka-direkado, kamutlay. makaangkon kita sa pagpaminsar nga may ara sang threat sa kabuhi sang tagsa-tagsa. Kung magkabuli?
0: Oo. Correct na. So, tayo mo na ganito sa Parvin, sila ka mga kaso dari isang incident pagpanglutang. So, hindi ba lang sa kay, ano, tayo, sa may traditional market, diba lang? So, Chinese?
4: Oo. Isa to.
0: Sa kanila sa Parvin, do, wala pa dito, ano, ganito?
4: Oo, oh, way pa development to.
0: Way pa to development okay, to. Sino tong nasiro to?
4: Kay humble to ko na may persons of interest na. Ato pa, dito sa ano?
0: Pero,
4: oh, dito sa Takuling Japan, bala sa Cosmopolitan Church to, bala?
0: Yes, oo. Oh,
4: until now, ha? Apan to?
0: Oo, dito sa may confidential man.
4: Oo, sa confidential man to.
0: Kung saan nakagay Granada to.
4: Oo. Way pa to ma...
0: Ito, way pa to. Yung ginaliga to, to for when, nagsigin ang identity mo.
4: Oo.
0: Yan mo na pinakamasakit yun, mistaken identity. Bati, kung ang ining na international, kata Farwin, hindi ba mahulog sa mistaken identity?
4: Oh, may tsaka nga target kita. Do, ginplano, ginsunod sa mo.
0: Pero galing si description to kata Farwin sa ato, dahil sa Washington, eh. Tamo na sila sa ato, kaya na, eh, nabisir kito nga pala rin, yasman mga kuya ni natin. Pero may aragin niya kata Farwin, na distinct shape ang kuya sa isang sino nga tao, di ba? Oh. Taga ni Pilipino, may aragin mistiso, may aragin nga, ano kiti, di ba? Oh,
4: kung magwata sa pungsod, sa iba, mamiskrata sa iba ng mga lahi.
0: Oo.
4: Bala, anong ganyan Pinoy ka?
0: Ay, na Pinoy, oo.
4: Oo. Ilong na ilong palandaan, abots na yun.
0: Ah, oo eh. Correct na ito, Farmer. Sa panay, tapos tayo pang balon. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Kita mo na may karoon foreign friend mo rin niya. Hey, what's up?
4: Oo. Where do you going?
0: Oh. What are you doing?
4: What are you doing? Where do you do?
0: Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Isang nang kinamatis pa ba nga in English ko to Parvin. Bang, santa ko no sa ibang mga rasa mo.
4: What are you from?
0: No.
4: Ay, dali ko tapos bukang mission mo to, sa diyan to. Ah, wait. Eh, correction na. Amo na gani nga mo. Amo ko ni. Kay why this ah? Basta correction na niya ko bla.
0: Para gani may secreto na sa. Maginabutang na sa sakuha, kaya nga translator.
4: May equipment.
0: Kaya ba? Papasa. Ayan ba mo na bla? Ito mo ko niya lang dahil yung yada nga na may button. Amo lang may translate siya.
4: Oo. Sa dyan ni kay AI generated na niya mo.
0: Resto ka kita ya.
4: Oo.
0: Karde nga kita.
4: Ay,
0: naku. Kung hindi balikan ito pa, Erwin, no?
4: Oo.
0: Ang tibalikan na lang ni, ang tisiling ko sa aton na lang, yun, siling ko sa mga resente ito, labi sir, kasi palarias na tsura.
4: Oo.
0: Kung ang intimid, amon ito, balikan na pag, di may distinct ka, shit, di dyan ka na isa sa aton. Ba't yung kito pa, Erwin, pagkita sa maning iban, pagkita sa maning iban niya doon nag-helmet, ka-full face na doon, anong tawag ka kanina doon, balaklaw sana?
4: Oo, oo.
0: Oo,
4: hindi mo balaan.
0: Hindi mo ibang ganit.
4: Tago ang tsura?
0: Ang iban bandana lang na mo.
4: Hmm. Ah, sila, kalabanan katropang France, may ara na sang helmet, may ara pag inasang doon mask nga bla doon. Ano ginabal mo na ganit? Doon bandana lang again.
0: Balaklaw
4: ka na siya. Oo, oh, kuya.
0: Galing. May full face lang ako first sa kuya. Tapos iba niya nito bandana na lang na eh.
4: Oo. Oh.
0: Pero galing ka prefer, hindi siyang tabon, may kapatala may gigwa. Kasi sama ba lang, mugi dyan nga, amuna sila yan, sila ginayang, yung mga rasa.
4: Hmm. Balaan mo
0: okay, pag... Okay, sa masada nila, makita mo mo.
4: Hmm. Tingog na tingog pa lang, balaan mo na eh.
0: Oo. Si Muto Katraparwin, ang pag-describe lang gani sa to ni Police Major Reclamado, hindi pag-git sa tanto, kabalo, mag-ilunggo, kahit lima pa mo lang sa bulan, pero kung historians, kung matigay in English siya.
4: Oh. Pero Katrapang France, why pa rin sa mga previous record, no?
0: Do, wala agad ni Katraparwin eh. Kahit tiyan mo pa na sa karoon, naging mo man sa Bacolod City Station 4, i-backtrackin nila ang background sa biktima.
4: Mm-hmm.
0: And also, mga persona, nga posible na interact ang siningay international before siya ginpatay ng Katropang
4: Arvin. Oo. Bay pa masulbar niya. Karaw ay nga Dres Bacolod, may harapin at siya na iparas niya.
0: Correct na. Kahit kay Katropang Arvin, isang isa daan sa mga importante man nga mga ng mga ano bla, mga nationalities diri sa atong binigid din sa lakas ng ekonomiya bla.
4: Oo. Oo.
0: Oo, kasi halos dito na kanang mga baligaan, tapos may downtown area, o makibot ka lang, oh, yan ay kalisang isa kanya nasyonal, o,
4: no? Oo. Kag pagkatapos
0: ko... Kung sa mga kilala, tabi sa may plaza, magiging posible yung may mga nagkapasok na, di mo?
4: Oo. May teritoryo man isla mo?
0: Correct na. Sakto na ka, Trafarwin. Oo, may nagsakupan. Isla mo nga si Amo na din, pananya. Dito lang ka, buya.
4: Bagong salta ka, doon mo na ba? Pero ayun, ano kung nagkakalatabo din sa mga India National kay sila mismo, yung gabrigay, mga katropang France, daris makulog, yung tipon pa na sila gani. Oh, pero we'll see ah. Kung anong, anong investigasyon sa kapulisan ta, dason nga may nadlaw, wala't laton ta ni?
0: Oo, kaya katropawin na rin may interview to na.
4: Oo.
0: Police Major
4: Mark
5: Jewel reklamado pamatayan natin. Sir, ano sa karunang ginalantaw niyo, sir, ng motive sa pagtiro patay ni sa isa ka Indian National, sir?
6: Sa subong, sir, under investigation pa kami, sir. Ongoing coordination kami, sir, sa family and relatives niya nga ready.
4: Okay.
6: Para at least may ma-idea taman, sir, kung ano git ang possible motive sa natapos, sir, nga shooting incident.
5: Pero sir, when comes sa personal belongings, mga importante, dabi nga mga bagay nga ara sa possession sa victim, may nadula or wala?
6: Do wala man, sir, do ang cellphone, ara man, do na recover man tanan, pati ang iyang pamakal.
5: Ah, okay. Sir Mark, prior sa incident, sir, ano ginigani, sir, ang paano nila tabo, sir?
6: Yes, sir. Bali, sir, sa pag-abot naman sa crime scene, nakita na naman, sir, nga do ara na sa gahinda sa may... sa may kalsada,
5: okay.
6: Kinit, kag aras sa iya lapit sa motor ya, kag may madugo. Pagka kuan mo sa isang witness, may nakita sa unang sir nga kuan nga motor nga nagtiro sa iya.
5: Okay.
6: Pag nagpalagyo.
5: Bali, sir Mark, ang victim, din na ganihaliin, sir?
6: Halin na siya, sir, sa may, di na pala sabi sa may home site, sir.
5: Okay. Nagano siya,
6: market.
5: Sir?
6: May doon nagbakalsa.
5: Ah, may gin kumpra?
6: Yes, sir. O doon may gin bakalsa kaya doon may plastik sa to sa mga gatas kag pagkaon bala, sir.
5: Okay. And then, okay. Ang mga suspeka na, sir, do
6: sin... Sa?
5: Oo.
6: Sir, ang aton nga ang ambalsang witness na natin na na-interview. Ang kwan mo nga aton suspect is sakay sa motor.
5: Okay.
6: Ang kasa. Duwa sila, kagandi niya man kita pakwanagin ang description, pero nakita niya gil. Pero pag tiro, nagpalagyo naman sa dayon. So, hindi niya gitmayo na kita kung ano tabo. Then after to kuno sa lupok, nagpalagyo man ang mga suspect
5: okay.
6: Pagwa sa bayan niya.
5: Bali sir, ang pagtiro sa victim, ang victim gadalaga ng motor sin eh. Kag ang
6: yes, sir,
5: same sa mga suspect. Dugin tupungan niya sir?
6: Yes sir, abali kon sir kuno ang ambal sa atong witness is dalagan, tapos may nagsunod si iya. Ginobertikan sa kanting balikan yung subata.
5: Okay.
4: O target.
5: So bali doon nag-u-turn gali ang mga suspect?
6: Doon mo na ang initial na kagabi nga kuhan nga interview.
5: Pero gusto ba sa kanila?
6: Mapak-tracking na sa CCTV kayo kasi may mga CCTV man sa area.
5: Yes sir. Pero ang nagtiro ni Sir Backrider, di ba?
6: Wala pa naman ako, sir. Wala pa naman na confirm, sir. Kay wala gid nakita sang witness. Kay hindi niya gid masyado nakita ko sino gid ang nagtira.
5: Pero gang kasanay sa motor, no?
6: Yes, sir.
5: Okay.
6: Ako, sir.
5: Okay. Pero Sir Mark, based lang sa inyong pagpangusisa, sa background sang victim, sir, ano na di siya? Dugay na di siya nga nag-stay sa Bacolod? Ano ginang negosyo, sir?
6: Sa mga relatives, sir. Kwan, sir, 5 months pa lang siya di. Nagpapulot.
5: Okay.
6: Tapos hindi pa kung siya masyado mag-ilunggo ganit at mag-Tagalog to English pa. Then, sa pag-interview man naman sa mga relatives, ka-engage sila sa lending.
5: Pautang.
6: Yes, sir. Pero, as to siya, hindi pa naman, sir, na-confirm git sa iyang auto kung ka-engage naman sa kay sa pagpupalangsa at siyempre hindi pa kabalo mag-ilunggo or kasi pagpugalipot-lipot naman lang din. So muna sir, ang i-check pa na mong subong kay kagabi doon, hindi pagit maghahatagin po ang
5: pamilya.
6: Ang relative, ang pamilya. Okay. Subong sir, ipalo-update na mong para at least nakuha ta sir sang details.
5: Mm-mm. Pero duway man ikaw no sir kabaton ila pamilya paho or threat.
6: Ano pa sir ang kwan sir kaya ang cellphone sir i-open pa open man namon.
5: Mm-hmm.
6: Open para this ma check man namon sir kung anong mga unod kasi okay. May namigo man sa di or may na kwan or something
5: bla bla. Okay,
6: 5 months niya sir, damo kami kwan sir blind okay. Area.
5: Yes sir.
6: So makuha gid kami sang details sa pamilya kay sila nakakilala sa ilang abo.
5: Yes sir. Sir Mark, bali ang ego sa victim din sir. Kan pila ka
6: impression. Hindi ko nakita ang ego ka victim kay wala pa ang SOCO report sa ako. Ang sa pasiyo naman sir nga na-recover nila is tatlo ka empty shell ang recover nila.
5: Okay.
6: Kag isa ka slug.
5: Sir, sa ringin ni ganina tabo, sir? Parts ang Villamonte, sige na gani?
6: Purok ba yan yan, sir? Purok ba yan yan?
5: Mga ano oras ni ganina tabo, sir Mark?
6: Before, kwan siguro, sir, natabo? Before 9, kaya ang call okay. Namon is 9.
5: Eh. Oo. Oh. Okay. So, ano ni sir, do dead on the spot or dead on arrival?
6: Yes, gin-check sa aton na DRRM o dead on the spot.
5: Dead on the spot, kid. Sir, ano lang alias lang sang India National, sir? Pilang edad?
6: Si Aligat sa Akten. Wait lang, sir.
5: Oo.
6: Wala lang, sir, para sigurado.
5: Oo. Sige, sir.
6: Tuwara na siya, sir, sa kwan sa 40 plus.
5: Okay.
6: I think 43.
5: Pero may asawa ni siya, de? Kabataan?
6: Amo na, sir. Wala pa naman na kwan, sir. Kaya hindi pa nagatag ang mga relatives.
5: Yes, sir. Okay.
6: Ang info.
5: Sige, sir.
6: So, amo pa lang yung kinakuha naman sa buong sir, inquiry naman naman.
5: Yes.
6: Kay kagabigin sa transfer nila ko noong concept mo. Bangkay sa ruling.
5: Okay, sige sir.
6: Kasi ang iyang ayo sir is si Akashtip. Akashtip.
5: Okay.
4: Akashtip.
5: Sige sir.
4: Oo.
7: Si Katrapang Harvey.
4: Akashtip si Akashtip.
7: Si Major Mark Reclamado.
4: Oo. Oh, okay. Inside do sa Rolling Hills, ang Bangkaya. Aton gusto ng klarohon, ang bakulod nun, daw ay man sang batasan, gid nga gapamatay sa mga foreign nationals, unless okay. Kung may ara sang pinamilya, kwarta nga mga embulbado, why man siguro, kag kung may ara sang gun for hire, kung dream line sa circle naghalin si ila nag ano sa ila naghalin abi ang threat or pagpatay ti sila sila lang li
7: mo ganin na kapaparwin sigurado ting kapulisan maka history ni pamilya may gathered sila na italye sa para progress sa kaso ni especially nga international kung nasawag niya korpo.
4: Mm-hmm.
7: Dari sa atong katrapang. Oho, oho. Katrapang namo ni nga update. Dari sa patrol, sa iwan ini si katrapang sa Sandro Bordos. Yung mga bukol-bukol silawas magtumar sa Santo Plus Gold. Para sa nagawagyan nga trip noon sa Pilipinas, XFM News. XFM
4: Live Reports. Salamat katrapang France sa mga update sa mga balita. Law Islands Bakulod nga may ara sang nagapamatay. Ato ba mga God for Hire? Ato mga previous cases of shooting incident diri sa Bakulod mga katropa ginatutukan man to sa aton malagas kapulisan pero way pa may makita ka mga suspect no? Mabatian dalang usap mayaran sa mga persons of interest pero ti please note mga katropa nga persons of interest ya hindi na directly suspect ibulbado sa pagpatay ang persons of interest mga katropa could be a suspect of course but could be a source of information for the resolution sa krimen nga nagaluntad. Now, dili naman ta sa istorya. Kabalo ko may lagaw na mga pagpainino sa paminsaron sa mga kauturan ta. Why to yung police? Why to may nagbantay? No? Nakapalagyo ang inyong mga suspect, mga katropa? Sa pagpatay? Kulang police ta? Dari sa Bakulod, hindi pa na matalalapod na distribute paraptang sa mga polis sa oras kagagabihon, mga katropa. Ang incident, ginapatihan, nga ti before pa alas 9, kaya ang call time, ang call, nga nabaton sa kapulisan natin, mga katropa, alas 9, No, so respondehan para o grot, take 5 minutes or ano, natabo na, perpetrate na, naibo na ang krimen. Ang pamangkot siya na desin o ang nagpatay. Ano ang motibo sa pagpatay sa inyong biktima? Kwarta ba? Personal ba? Angot ba sa negosyo? Angot ba sa mga balaan mo ang mga foreign national o kung mga Indian national, mga abyan, may ara man isa sa mga grupo-grupo di mo. Kung kisa mabatian mo, may ara man pag ilinaway para sa ila. Pero tago na, no? Hindi na nabuyagyag sa aton nga mga kapulisan. Kay ini mga Indian national, mga katropa, hindi man isla batasan nila nga pag may threat to, ma-report to police. Hindi. Pag may ara sa mga away sa sirkulo nila, ipapulis nila. Matingala ka lang, matabo na ang krimen, ang insidente, antes nga makaresponding pulista. So, ang aton nga makapulis, ang backtracking, no? Sino ang possible potential nga perpetrator? Sila-sila man bla? Or basi may intensyon nga lauton gin siya? Ato ang angulo sang hold up kag robbery, gindula na to. Kaya kung ang imong intensyon, mangawat ka, hold upon mo siya, may mga gamit na siyang madula.
8: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
4: Pero intact, mga bayan, no? Intact. Intact, subong. Okay. So, amo na mga pinakamang sitwasyon. Wala doon tayong investigation natin mga kapulisan. I hope, hindi kita gusto nga mag-angkon aton mga utod nga naghihimo sa kamulastugan sa sudad. Sang ilang impresyon nga kung maghimo sila krimen diri sa makulod, hindi sila magkradapan. Nga kung maghimo sila sang pagpatay o pagkunan ng mga krimen, hindi sila madakpan sang pulista. Hindi madakpan sa aton mga kapulisan. So kung amuna yung impresyon karo mga katropa, they will just stay sa diri sa aton syudad, no? Ti bisanano pa kambal ta kung sila-sila lang ni, kung kilala lang ni, no? Ang pagpatay illegal ina. Hindi pwede na di. Kaya dapat matagaan sa nagkakaigo ng investigasyon para mga katropa ang aton ng mga utod nga naghihimo sang ini nga mga krimen matagam bala, madlukan bala, no? Ti depende ni sa intelligence network sang aton pulis sa pagsolbar sa sining kaso. Kung hindi ba solbar, ati hangla naman tayo. May mga previous cases na being na naghulat kita sa mga posible pag-file sa kaso, pagdakop sa mga suspect sa pagpatay sa bakulod. Ti kun amo naman ilista ta ni sa mga ginpamatay, ginpaniro diri sa bakulod. Ti anon lang di? Lista lang tang lista. hulat na lang tang hulat. Alas 8:36 mga katropa. Ma'am Nena Arevalo Catholico, thank you so much. Salamat gid ha sa pagpamati. Uy, ari na si Junior Aligriyaho. You welcome din sa nagsulod sa. Morning. Sa kay paring Junior Aligria, nagapamati kami niya. Bisaya ni Bay Ramil Mamilya King Kong alias Iget sa kay sa Sitio Tubod, Barangay Makagahay Moises Padilla. Along-along ka muna, sir, ha? Baha naman ta. Good morning. Mauro Romero Martir, nakatutok sa Bullseye. Thank you so much. Salamat, good morning, aga. Mary Jane Balio-Alio, monitor lang kami niya sa kapihan, ha? Kapita. Sa din, pwede ka apas na? Din ka mo sa handumanan na Mary Jane, no? Kumusta ang politika, dagli? May isyo na, may habuyanay na isyo. Jelly Tihok, morning. Salamat, Ged. Watching sa Barangay 16, Puro Kingfisher. Nakatutok sila. Salamat, Ged, sa pag-upod. Bal naman ni Ricardo Dalisay, ma-volunteer reporter lang ko di sa Kabankalan. Uya, punta, sir. Maying agalan da. Sa makataga Kabankalan nun. Tristan Yatgulay, nakatutok naman sa aton niya. Pala tuntunan, okay? Oras natin 8:38 mga katropa, commercial tayo eh. Balikan tayo mga balita ta. Pagkatapos talakayon tayo pila ka mga issues mga balita. Kaya SK, Barangay SK Elections, ato lang in-mention ko, gin-propose ni siya sang isa ka congressman diri sa Bacolod ang postponement sa barangay and SK elections for next sa 2028 November man sa gihapon katropa. Ano, practical lang ni? Damo naman ang kusmodo. Sige na, ano man niya man. Obra nila yaman. O, pinagustuhan na ni Slay. Nagastuhan na tapo. Commercial na mga katropa. Break kayo pagkatapos ni. Standby.
9: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
17: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.
18: Yes, to help!
19: The Secrets of Health.
20: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
21: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung ang aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
13: Santone Plus Gold.
20: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santone Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
21: Nagabulig ali panami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santone Gold Capsule, pabuligan nga better nga aton sa sleep ang sa magnesium ang tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin man sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santone Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pag nga aton sa nga digestion. Iupod pag nga aton ng garlic nga sa ang Capsun Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema sa Radiosil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo cholesterol, taas imo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni sa Radiosil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect. Ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit gin upod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
3: The secrets of health.
21: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig masa pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
18: Yes, to help.
21: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sing MCT so kun medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
3: The secrets of health.
20: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
21: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The secrets of health.
20: Kon wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
3: The secrets of health.
20: And then namo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
21: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
18: Yes!
20: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
3: The secrets of health.
22: Santon Gold Live Testimony.
23: Apur balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
24: Mabibili sa mga butika.
25: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
26: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
25: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
18: Sa

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na-wall.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!
0: Southon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Southon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Southon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Southon Plus Gold.
0: Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Southon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Southon Plus Coffee ka na. Southon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Gold Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca o glavuaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalia o pagkalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain Gid, ang sandiga.

0: tropa. Yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: President,
0: yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.

Balik na rin mga katropa sa pagpaparagat sa programa. Ay, okay. Pasensagit, Ma'am Shirley. Hambal, Ma'am Shirley. So niya, shout out sa amon anak nga Iya Kadlawon, Subong Adlaw. Si Danica Dayan Ontal. Morning. Happy listening. Happy birthday to you. And sa talagang mga nagpamati mga katropa dira sa Kamangkalan. And all the birthday celebrators today. Today is August 5, 2026. Dasig kaya sa mga nadlaw to mga katropa, no? Pero okay na lang. Iba niyo lahat.

0: Yes, yes, ano pa nimabot ang December na. Tanahon ta eh. O, tanahon ta. Excited ko kung anong itsura sang December para sa tagsa-tagsa. Excited mo ko kung paano ta i-celebrate ang December. Subong abi mga katropa na ano na, na ano na ta, daw na kulbaan na ta blanga, mag-gasto tutuod. Gastos ang sobra sa ginakita. Taki ba si mga kulabos tabla? Ba si manakalang tabla? Ang aton gasto, aton kwarta, aton budget, mga abyan, kulangon sa isa kabulan. Di gina, ano na, gina party-party. Ang mga guwa-guwa, no, bakal sa mga bayo. Why na, anay? Relax, anay. Kay budlay na karon. Basi karon kulangon ta, why man ta, abudlay mga utang. Bisan pa mautang ka, kay kung mangutang ka, bayaran mo na Japon, may interest mo na Japon. Actually, pa pangutang para sa kagastuhanan mo, hindi kin man solusyon. Dapat pangutang ka, kaya ra kagid niya sang alanan, himuon, nga negosyo. Oh. Diba? Eh, para at least eh, hindi kita magsala-sala kung ano, good man. Oo. Okay. Anyway. Amo na isang sitwasyon. Dugay-dugayan ko rin, Black Ron, mga katropa, kay ang atubong 28 ka mga trabahante sa Hacienda Lolita kag sa Kaduhaan. Barangay Luna kag Kaduhaan isa mo. Na may ara sang settlement na. Sa tunga ni sang landowner nga si Mr. Aurelio, kag ang 28 ka mga trabahante, dukay-dukay na, kita na kayon ta. Pero amo ring interesting part, kamano ko nakabati na ni ang pila ka mga kuturan ta sa barangay na SK Elections. Nga gin-propose to ni 3rd District Representative Javi Benetes, maabyan. Ang House Bill 10-5-9-1 nga nag-postpone sang barangay and SK elections, no? Sang proposal? Ang proposal, supposedly, di ba, nakatalana kita magpatigayon sa aton nga election sa barangay November 2, 2026. Piyesta minatay. T all set naman, no? May makita na tayo mga tarpaulin gani eh, sa mga politiko, sa mga barangay kagawad nga nagpabalo na sinimuan nila sa barangay. Okay? So, nakondisyon na utok sa mga tao, mapadlagan, may ara na eleksyon, na-postpone na ni mo, no? Supposedly next year eh, no? Last year. Nga ipatigayon tani ang barangay elections, no? Propose mga katropa ni Congressman Javi Benetes ang ining postponement san o. Ang proposal is November 2028 ang ilagin na lantaw. I-fix pa na ang adlaw, no? Pero within that month, sa 2028 hiwaton ang barangay elections. Ang ining proposal gin-updan man sa 63 ka mga kongresista sa House of Representative nga nagsuporta sa postponement sang eleksyon, katropa. Ano mga rason? Una, ang rason is ang pagsaka sang domestic, global and domestic fuel prices nga naglabot na sa 132 kada litro since nga naglupok ini February 2026 ini kadto. Okay. Kag bulabog sa pila ka ang term ni is logistical budgeting, transport and logistical budgeting for nationwide vote. Hindi ta kabalo ko na paano na ma-qualify, no? Ang ining mga argumento. Next is ang calamities and infrastructure sang naglunta nga linog nga nagguba naman sa mga eskwelahan, no, sa mga government facilities naton, no, public buildings kaiban pa, no, guba man mga voting centers sa mga lugar, mga katropa, no. Pero I don't know kung anong lantaw sang aton mga eksperto sini. Ang eleksyon sang Bansamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao, may conflict preparation for the regional parliamentary elections sa nasambit nga lugar. Okay. Amo ni mga rason, no, ni Congressman Happy Vinetes nga gin-proponer yun eh ang postponement ni what's election. Pero antes na maghatag sa mga komentaryo ta, anong paglantaw nyo? Okay man nga mag-postpone kita sa barangay election, no? Okay man sa mga barangay officials naton nga mag-election na lang ta, diretso ta election na, no? Para maka-save kita tapos matagaan sang oras ang aton nga local governments para kayo hunto mga classrooms, kayo hunto preparahan, no? Pero since nga may budget na ni in place na ni tanan na COVID, hambal nila wala pa sang concrete nga approve na aprobahan ang ining postponement sang barangay NSK elections. So if that will happen, mga katropa, ang aton nga mga ano, aton nga mga barangay kapitan will hold their office for the next another 2 years, no? Maybe 2 years, mga katropa, ang ila hold over sa posisyon. Ti amuna ning attitude sang tao mo sa Pilipinas mo. Ang pamangkot de kaya pa bala nga maglaot sa sining proposal sang bill nga mas damo kita sa mga priority bills dito sa Kongreso. Okay, to mention, I don't know kung narinig sa mga priority bills naton. All of this, all of those nga mga ginhatag sang presidente nga mga tawag sini, nga mga proposal, nga mga plano sa idalom sang administrasyon gina-consider na nga mangin priority bill sang aton nga House of Representative. Isa sa mga example, isa sa mga ehemplo, amo to ang pasa sang bill, proposal sa paglantaw liwat review sang ipira law nga nakapatong da mga charges para sa aton pila ka mga kuturan, mga byan, para sa aton nga mga para sa mga kabyanan ta nga nagabayad sa kuryente ang system laws nga arat da, no, nga ginahambal sa presidente dapat ano na rin sila dapat dapat reviewon ini ang mga charges kay nagaguntong tao. Balon na, kabalon naman, tapos na ning istorya.
1: Talakayan! One on one! Talakayan!
0: Pero sa punto, mga katropa, gina-consider ning priority bill ang e-vehicle, no? Nga gina-propose man to under sa aton nga jeepney modernization. I don't know if will take the attention sang aton nga mga kongresista. Ang isa pa, no, gina-consider man ni tani nga bill or urgent nga mga bills abi ang pagpasar sang anti-dynasty law sa responsible Pilipinas. So, gina-kulabos pero gin-propose man to ang naga-propose to anak sang presidente ang pag may harap ito sa Paxilica, no, base madalaman to sa mga proposals kag kunan ipreparan na kinahanglan ka maghimo sang layis na no, mga enabling laws para mag-establish sang mga source of power, mga parameters da kay ti hambal man sa mga official nato sa gobyerno nga dapat i-safeguard man ang supply nga ga-exist ya diri sa aton nga pungsod nga hindi maapektuhan sang supply nga pag ipasulod nga proyekto sa Paksilika. Damo sa mga priority bills, mga katropa. Pero let's go to practicality. No, kay ti amuneng kalabanan gina istorya sa aton nga mga kauturan mo. Is it practical for us? We have only a few months to go. A few months nga mga binulan antes kita mag-eleksyon. Okay? To August, September, October, November. That's less than 4 months nga ma preparar kita sa barangay Neske elections, no? May ara sa mga nag-upod sini sa nabal naton, there were 60 of them sa mga congressman nga nag-upod sa proposal ni Congressman Javi Vinetes. Di, pero balikanta, is it really practical? No? Can we save? No? Kay ti una bes, nakaalokar ng kwarta para sa 2026 nga barangay Neske elections, sarang na na. No? Kay nakatala na na sa mo. Sa aton nga what will happen to the budget, no? Realign kita sa budget for kiti sa may postponement sang election, no? Or just matinirlanda ang budget, mga katropa? Paano ma-justify sa aton nga administrasyon nga ti liwat naman ta ma-postpone, mga katropa? May mga pinuino nga ini nga mga ang ini nga mga makabig ta mga istorya daw witty black, no? Ang mga aspiring candidates naton sa eleksyon, mga katropa, di ang matabo to, naglain naman to buot nila. Kaya di, ginpreparahan mo na, ginkondisyon mo na kongregon mo, padagan ka, pagkatapos ma-postpone naman. Ang ato naman, mga katropa, daw ka... Well, that's the side of some practicality. If it's worth saving, is it time worth times some time? Naton nga maka-save kita sa oras, and ang aton nga mga barangay kapitan hindi ma-kulbaan, maka-focus ang ilang mga proyekto, mga katropa. But since kapila na ikaduwa na ni nga mga ikaduwa na niya postponement, anong matabo sa barangay ni elections? Amun lang tani permi, dusubutong lang tani, nga gusto naton nga i-extend, i-postpone, kahit amuni, may mga concern. Valid bala ang mga rason, mga katropa? Nagkakaigo bala ang mga rason nga i-postpone naton for the sake nga may ara kita energy crisis? And all of us diri sa pungsod Pilipinas gasuffers ni, no? Ano ang epekto sini sa pag-postpone naton sa barangay election sa problema sa aton driver nga nagka problema sa iya gatong adlaw-adlaw. Basi mahambal guro si Congressman Javi Vinetes nga ti atong budget iayuda ta naman. Ikaduwa, ti hambal nila kuno may ara sang logistical disrupt transport and logistical budgeting for nationwide vote, no? Ti nakalukar naman na, nakabudget naman na, kada pagpasar naton sa aton nga annual budget ang eleksyon, tara naman na. Di ba? Pagkatapos ang calamities, maybe may ara sa mga schools abi mga katropa nga napektuhan. Pero dito man to sa Mindanao, hindi man niya dali sa Negros Occidental or sa ibang mga lugar, mga katropa. Because ang premise natin, kita nag-propose sang barangay Neske elections, una bes, dapat apektado kay. Pero nga ang Negros Occidental ang nag-propose dito sa Mindanao ng mga ng mga congressman, why nag-author sila? Meaning to say, hindi man niya problema para sa ila. Kitaya nga hindi apektado sa ining kalamidad or ang paglinog, bulubaha-baha, nagpiait tayo, nagreklamo ta. I mean, hindi man reklamo, nagpropose ta kay concern ta sa ila. Why sila gani concerns ka gulingon to nila? Ti, amo na balagin hambal, ti, is it worth for us to postpone? Ang barn, no? which I believe ang proposal will come from executive, no? Kati ang mga ang tanan nga mga ginahimo dito may ara sa mga halin sa planning development kag kunano ang plano ni halin sa ano mo sa executive branch nato. They're supposed the first to propose for whatever postponement sang barm elections, no? Because sang ginapatigayon nga ano election man to for sa regional parliamentary nila, no? Pag plastar sa mga official sang barm. Hindi ba nga pwede lang sila to ang ma-postpone because may mga concern and gintawag mo na sila gani nga ano, Bansamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao because they can propose whatever they wanted, no? Sa proseso sang ila pang gobyerno. No? Nga kitaya anong labot-labot naton to? Nga kitaya kalinong sa Negros Occidental kitaya nag-propose ang barangay niya sa elections. No? Daw ka bugat kung kisama namin saron. Nga ti liwat bara. Balaan nyo naman mga katropa sa eleksyon. Kita nga mga tao ato na imo. It's if there is a postponement of election mga katropa. Naka ano man, nakaalang-alang man da na butang man sa alang. Ang kinamatarong sa tagsa-tagsa nga mga botante kag mag-ilihir kun tani sang gusto nila iluklok sa posisyon. Depende man sa mga barangay kapitanta nga makapili mapapili kun may ara pa trust and confidence ang aton nga mga pumuruyo sa ila tagsa ka mga barangay. Nga ang ma-propose gita nga ang Negros Occidental ang nag-propose na di ano kalabot-labot naton to, no? So ini nga mga bagay mga katropa medyo naghatag sa aton sang paraminsaran nga for the purpose nga i postpone natong election, why is it just now? No? Nga away natong gipropose that we have an ample time to decide and to deliberate as to reasons why we postpone the barangay Neske elections. Why not today? No? So, question of practicality, legality, technicality, ara na siya, pero is it worth, or is it practical for us really to focus on postponement where all of these bills nakahantal, namo-damo ka mga priority bills sa ehekutibo naton, sa kongreso naton, nga mas makabulig para sa tao? Okay? Una, ang saka sa sweldo to, anong tabo? O ang anti-dynasty law? Anong tabo? Ang ipera law? Ang aton oil deregulation law? No? Girapat tanahon sina mga katropa sa aton nga gobyerno kay nawad-an kita gahum sina da. Nalisa kita, wala kita control sa presyo sang wala kita pa control sang presyo sang petrolyo, no? Kon amo ning gina-propose ni Congressman Javi Vinetes nga mga solusyon para ma-ease down ang problema sa mga transport sector naton be it. Pero do kalayo man. Do indi man amo na ka nami nga mga rason ma-postpone ta kay ti nagsaka ang presyo sa may transport nga issue, nagsaka ang presyo sa mga balaklon, no? This all legislative. So why not propose rather sa mga measures control para mag-control para may control kita sa aton nga mga presyo sa mga balaklon? Paano kita mag-propose rather than proposing sa barangay election? Why not propose for that subsidy allocation para sa aton pumuruyo para mag-subsidize ang presyo sang petrolyo sa pagsaka nubo niya? Because that's also one of the urgent matter in sa idalom sa aton nga national emergency declaration diri sa pungsod Pilipinas, no? Rin ba ano sang presidente? Is it practical? Anong interes sa mga kongresmanta? Direta makita ang interes ng mga kongresmanta. Di politika man eh. Daw mo man ang sistema, abi. Pero, we'll see kung anong pwede matabo mga katropa, no? Sa Senate pa na ako. Kung mag-aprobahan sa kongreso, ini kung aprobahan sa kongreso, ti okay na lang gindi. Why ito may himo na. Pero makita ta kung ano karon ang priority sa atong kongreso, ang politika o kung ang bulig sa atong mga pamuluyo sbong nga nagkasakripisyo sa kabudlay kagataason sa mga balaklon. ang mga trabahante ta nga naga singgita na subong sang ayuda. Even ang mga may trabaho, even middle class na to, mga katropa ga singgita na nagapogi o ga progiot na. Ah, kag ini sila ka mga middle classes, mga katropa, hindi sila qualified for any subsidy from the government. Ah, hindi sila mga qualified because ang ipili sa gobyerno is poorest of the poor. Ara sa laylayan ang makabaton sa ayuda. Hindi ya ang mga middle classes. Subong, katropa, naghulog na na ang numero. Kung may survey, tas bong, ang ato nga may middle classes, may makatrabaho, may kaya-kaya, nagaipit naman sila parta. Siguro, dira na mga tutok sa nado, no? Mas bugat na siguro ng isyo, mas urgent na guro sa isyo. Sang sagra pa minsan ta, pero may postponement sa barangay Neske elections, no? Dari sa sudad, sa Pilipinas. Damo, kamaloko, damo politiko, happy sini, lipay sini. Constabling ila politika sa tagsa ka mga distrito nila. Ha? Constabling ila nga kwartato sa mga distrito nila para sa eleksyon. Kagdiri kita, isa sa mga refleksyon, kung anong utok sa mga opisyal natin sa Kongreso. Ha? Imbis ka magbulig, politika ang ila iya. This is purely politics, mga katropa. Ito story ang tapos-ponin sa barangay elections. Politika niya. Tidin ang interes ng tao da, bulig ta, para sa aton nga mga pumuluyo, para sa aton nga mga kauturan, kumapospon election how? Ang iba na galing, pasalamat to sa ngayon tani, mga ka-election man, para makadawa-dawa ta, bisan 150 lang, kada isa. Ay, naku, oo. Oras na ito mga katropa, 8:30, 8:20 na. Ihaboy ko lang obligasyon ko pagkatapos balikanta ang mga, ano, mga topiko na ito sa itong pagpalagay. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bilis sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa Lechong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Mga katupa, exciting!
11: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang si

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nga nag-trust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Sa kay Mamiya Rihanna Destro, naghambal sa sinya ng Baskogdi, ang signal niyo sa Kunalum. Chapter sang class morning. Thank you, pag-greet na lang sa all members of Mambato. Chapter sang class, mga katropa, Ma'am Len Talde, sa kay Jessica Gonzalez, kay Rolin Caballo, nga naka-XFM. Thank you, Gida. Ann Gomez, congrats. May ano sila, ma'am? May competition yun, nagdaog. Junior Alegria, good morning sa kay Michael Anubong. Oh, salamat gid sa kay Popoy, ha. Salamat gid. Hambal ni Sir Sir Junior Alegria. Check out mga katropa, kuni nagligad to report na sa inyo, pabalo naton sa inyo. Ang sitwasyon sa aton nga mga trabahante sa kampo bla nga nagligad to nagpanabot sa ilang mga complaint dito sa Department of Labor and Employment because ang mga unpaid benefits nila plus mga gagmay nga sweldo underpaid sa ila tagsa ka mga monthly salaries ang ila benepisyo sa sugar amelioration program sa gobyerno nga nagkadto ni sa ila nagkadto lang sa mga may duta dito sa Hacienda Lolita kag sa Duwalit Barangay, sa Kaluhaan, kag sa Barangay Luna, no, dito sa Katis, mga katropa. Nagkanto, maramduman natin, isa ka trabante ito, isa ka sugarcane farm worker, nga nag-viral tungod sa, during sa press conference, nagtulo, luha, nag-ibig sa, ha? Sinya din pa kami makanto, abi? Sino pang pakayuan namin bulig? Kay why na? Bisan na, no, namon kasinggitan, ang amon nga amo, bulag kag bungol, sa gihapon. Ang amon nga busing, dito sa amon lugar, imbes nga sa pupuhon kami, kinapahog kami. Makigan pa kami to, no? Di, pagperindugan to sa 28 ka mga sugarcane workers, nga kinamatarong lang naman, makon mo. Gasweldo kay mo iya, pila lang, ha? Pila? 4 sa isa kabulan? O, paano mo napiguon man? Amo ni sitwasyon sa Negros Occidental, mga katropa, nga ginalantaw natin, not just particularly, dira sa area sang Cadiz City, no? Base mahambal naman si Mr. Aurelio, nga ginapersonal sa, base mahambal naman si Mr. Aurelio, nga gina-issuehan sa perme. Issue ni, nga lapnagon sa Belugan Negros Occidental. Nga problema kita, sa mga mga peste nga nag-igo sa aton mga katropa. Pero sa likod sini may problema patang mga dako ang anti-labor practices sa ang ginahimo sa mga dadagko nga mga may duta diri sa Negros Occidental mga katropa. And this one of typical example ang diri sa Cadiz nga mga trabahante nga nagwa gidya, they come out into open para maglabpalabot sa ilang sentimento sa Department of Labor and Employment because sang ining anti-labor nga mga practices sa pinakamadlagko nga mga duta. Why man na nagpiait kung saktong bayad sila mo, no? Ari ko rin sa linya na ito mga katropa, Mr. Noli Rosales sang KMU. Sir Noli, mangyaga.
3: Yes, may nga ka, katropa, ng Edwin, may nga ka sa imo nga mga tigpalamatik, milong plantaw.
2: Aha. Sir, subong ang settlement ongoing.
3: Actually after some inspection sa Department of Labor and Employment.
2: Oo.
3: So abo ni siya pinakadasig, no. Namon niya experience sa bilog na kabuhi ko subong sa nagabulig sa mga workers. Abo ni kadasig na daw adasig pa sa last patrol na resort.
2: Uh-huh.
3: Ang kaso sang aton niya mga kautoran niya mabugon sa Hacienda Lolita.
2: Uh-huh. Pero sir, may settlement kid man natabo?
3: Yes, after sang inspection,
2: uh-huh,
3: So nagpagwa sang competition ng Department of Labor and Employment.
2: No.
3: Nag-check in no, gi-validate ini base sa inobrahan sa aton nya mga mamumukonsasyon dalolita.
2: Mm-hmm.
3: So agwa dito ang competition.
2: Mm-hmm.
3: Amo atong nag-agree na lang ang nag-agree kita.
2: Oo.
3: Upo lang aton abogado.
2: Oo.
3: Pero nakita naton ang competition niya just unfair na.
2: Oo.
3: Hindi parehas ang legal niya competition.
2: Mm-hmm.
3: Na hindi madawat sa aton mga empleyado.
2: Mm-hmm.
3: Kag hindi madawat sa aton niya abogado.
2: Oo. Kamo
3: sir. So sa sining natin yun, atong legal niya adlaw.
2: Mm-hmm.
3: Nakita nga nag-conference kita.
2: Mm-hmm.
3: Yung nakita naman nasakto ng competition base sa mandato sa Dole.
2: Oo.
3: So, nag-agree ang both parties na tapuso na ang ining kaso sa Dole against Aurelio Valderrama.
2: Oh. So, kumbaga, Baltasar settlement, halin to sa mga unpaid nga mga monthly salaries nila, social amelioration, 13th month pay, mga unpaid benefits at all, kag-retirement, na settled to, sir?
3: Actually, i-clarify lang siguro natin.
2: Oo.
3: Ang settlement, ang atong nabayad nila, settlement agreement man ang termino.
2: Oo.
3: O ano man ang klaseng legal term.
2: Yes, sir.
3: So, wala labot ang separation pay.
2: Mm.
3: Wala labot ang retirement benefits.
2: Oo.
3: So, but silingon ang nasunod lang sa pagbayad, atong labor standard lang, kulang sweldo, kulang benepisyo, wala nahatagan SIL,
2: mm-hmm.
3: kag wala sila sang nahatagan sang sugar ammunition bonus o sa... So, amo lang to including sa settlement agreement.
2: Uh-huh.
3: Pero ang separation pay,
2: mm-hmm.
3: and retirement benefits, so wala dito ma-include. Dahil Dala- undoing pa niyang ilay ang trabaho sa kay Mr. Aurelio Valderrama.
2: Aha, may isa to, though, may isa to lang na nag-retire sa mo. Pero why ito madala?
3: Yes, why madala undoing para subong ang ano, ang istoryahan ay sina sa management jag sa pamumugon.
2: Oo.
3: Kay ang ilang offer is 17,000 lang, wala ko hindi ko magsala sa 22 years. So, ongoing inang discussion para matagaan man sa kaigo ng retirement benefits,
2: mm-hmm.
3: ang aton niya mga mamumugon.
2: Aha, 28 ginis lang sir Nolita nan?
3: Actually, ang ginsitol is 27 employee lang kay Pisa Rules ang Dole. Kaya ang isa itong empleyado, almost a year na siya nagalin.
2: Aha.
3: O ginbahalin sa trabaho, ang atong hindi siya i-include.
2: Aha.
3: Dito sa 27. So, give na planuhan man isang lawyer,
2: mm-hmm.
3: na possibly base i-file man siya sa National Labor Relations Commission.
2: Uh-huh.
3: Para i-file ang illegal dismissal and unpaid benefits yang wala niya makuha.
2: Uh-huh. In a bigger perspective, Sir Noli, this situation is widespread. There is negros of tental, unpaid, gag may soldo, pagpakyaw-pakyaw system. Sir, can we say nga may ara na a little improvement on how these sugarcane workers being treated by their bosses and amos sa ilatag sa kamang asinda?
3: For now, wala pa na natin makita kung pala mapatuman magin ang ilang mga beneficios, window beneficios ang aton pa more. Kasi tungod opening season subong, tapos natubang pa kita sa pisting RSSI.
2: Oo.
3: Pero together with dialogue kahapon ni Secretary Tolentino, so gin ano naton, gin plaster naton, kaluluoy ang aton yung mga farm workers, bitras nag-exist din yung Pacquiao system, nga mumuho kaglimos,
2: mm-hmm.
3: na ginapaswildo sa aton mamumugon sa kampo.
2: Oho.
3: Kay nakita nato, nambal nato sa kay Secretary, bisan magtuman pa ang mga employer sa asyenda, nga magsakto sa sweldo, tungkol tumulobo ang Pacquiao rate,
2: mm-hmm.
3: so hindi gidya kabuhi ang ila income.
2: Oho.
3: Sa ila pamilya. So ginaayo nato to nga dapat ibasura ang Pacquiao system,
2: mm-hmm.
3: dapat daily minimum wage ang ipatuman o inadlaw dapat ang ipatuman,
2: mm-hmm.
3: ang nga sweldo sa pagtrabaho sa nga aton mamumugon sa kampo. Hindi, kaya ang Pacquiao system, hindi kita makabuhi siya pamilya.
2: Oo. Pero Sir Nori, ibalik ko abi, kaya para base mahambal ng mga planters na yun, siya one-sided ta. Base maperde ko ng mga planters, kung nadlaw-law, daily rate, good?
3: Para sa aton pagtuon na katropang Irwin, so hindi maperde.
2: Mm-hmm.
3: ang aton nga mga employer sa tambo kulit dili minimum wage. Nga ang trabaho nga ginaobra nila subong ining panghilamon kun inadlaw ina matalana sila pila katawog ipaobra nila. Halimbawa magtalana sila kung pila gid bala ang regular employee nila nga magtrabaho sa sina nga asyenda nila. At kung magpanahon galing may ara man kita ginatawag na seasonal workers, so dira lang sila guro mag-hire sa mga empleyado nga kinanglano nila para sa ila pagtapas. Pero tagaan man sa kaigo nga dako nga sweldo para mabuhay ang nila pamilya kay amo na gani ginapatuman ang daily minimum wage nga 520 pesos. Ti ang iba niya sinta kapatuman man sila inadlaw man ang trabaho ti wala man na sila nakalalogi. Galing kami ara kay mga asyendero, may ara kay diyang mga planters nga gusto lang hututan ang aton mamugon sa kampo. Sang ila kusog pa nga budlay. Kag hindi matagaan sang sweldo benepisyo nga nakaigo para buhion nila ila pamilya.
2: Oho, nakaya gani ni Mr. Aurelio. Hindi makaya sang iba.
3: Precisely. Precisely.
2: Oh. Sir Noli, pasa pala pala out kun ni ginapersonal mo kuno ba si bla si Mr. Aurelio Blau?
3: Aga nakakadlaw gali ko no nakainabatian ko bang to sa Congress ang ambalya nga ginawi police ginasensionalization ining issue sang Lolita para sa individual nga nga ginaigo si Aurelio Valderrama. So i-correct nato na kay ang pagpapresko naton ang pag pa naton sa kahinginan pagpahayag sang kahinginan ginamatarong na sang mamumugon kag hindi target si Aurelio Valderrama o sin uman niya asyendero o sin uman niya employer para sukton siya kakulangan kundi gina-address naton mismo sa ahensya sang gobyerno sa Department of Labor and Employment kay ara sa ilang mandato dapat katuan nila ang mga establishmento katuan nila ang mga kasindahanan bala nagapatuman sang sweldo ang ang employer sa ilang mamumugon para hindi magdugging ining violation sa labor standard.
2: Sir, how do we go about that? Because may ara sang layi nga ti may ara ta sang daily wage nga rate. Pero ang Pacquiao system hindi madula Japan, Sir Noli.
3: Yes, managalis rin natong gapon kay Secretary Tolentino. Ang minimum amindahan i-review. Maximum ibasura ini bangod hindi gid ni makabuhi sa aton mga mamumugon sa kampo. Kun buhi man sila luspad hindi kapiskwela sa ila kabataan halos hindi gani makapatukod sa ila balay kung makita nato sa kasindahanan luwas lang abi kung may abroad siya. So hayo-hayo bang balay sa aton mga kautoran yung mga obra sa kampo. So amo lang dapat tantawon sa Department of Labor. Amo lang dapat tantawon sa aton nga mga kautoran nga mga planters. Na dapat ang pagtratang sa mamumugon. Hindi dapat simple lang ang mamumugon. Dapat partners. Kay kung wala mamumugon sa kampo, sino matapas? Sino mangilamon? Hasta ma-harvest ining kampo kag magpatuaw sang super profit. So amo na dapat ang vice versa sang employee kag employer, I mean, para malapot ang ginatawag naton na harmonious industrial peace sa sulod sang asyenda kag sa sulod sa nilain ng mga ulubrahan sa bugos ng Negros.
2: So this is a start of something there is Negros Occidental nga at least sa nabalbo ka Sir Noli nga amo ni pinakadasig nga sabat sang aton doli kag nasa hatag solusyon natagad solusyon ang problema sang mga farmers kini no. I hope this will cascade ang proseso sang doli naton sa ibang pa ka mga kasindahanan nga mayara sang pareho nga problema. Sir Noli, thank you so much. Salamat gid sir.
3: Yes, amo na sa naton katropang Irwin last day na lang. Madapat hindi lang hindi maging amo ni kadasig sa para sa Lolita kundi naputol mismo sang inyo sang gobyerno. Dapat tanan nilang nga serbisyo amo ni kadasig hindi lang kinanglan niya mag-viral hindi kinanglan niya may mahibi para may taken action niya daw 24/7 ara dayon ang ilang action. So dapat maging leksyon ini sa lain-lain niya hinsya para nga maulibantar ang kabudlayan sa aton pumuluyo, especially sa ngumugo na aton mangunguma, na nagpangayo ulit sa aton ang intyas ang gobyerno. So sa liwat na ito, Pangiruin, madamo nga salamat at mabuhay ka mo.
4: Thank you, sir. Thank you, sir.
5: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
2: Inyo na ba tayo mga katropa, si Mr. Rolly Noli Rosales ng KMU. At least natagan kasanagan to mga katropa ang sentimento sang 28 mga sugarcane workers deris Negros Occidental. Ang refleksyon para sa mga land owners natun, sa mga planters, no, sang tubo, we have to pay sang aton nga mga tao nga nagobra, because without them kabudlay ma-imagenta ang inyong negosyo na magyambo tungod lang sa mga kaninet nga suldo ginatag nyo sa tao. And this is nothing personal, no, sa mga planters naton na kaya gani sa mga kaya gani namon di ha? Pila ka mga empleyado di, no, sa mga planters na dako-dako pag ginigita nila. Ha? Hindi nila makaya na. Kaya ganit na sa mga ano, sa mga negosyante na makakuha sila sang pito, pulo ka mga empleyado, mabayaran ng tsakto. In fact, may araw na ganit sang exemptions, no? We have to treat it, mga katropa, ang ato mga planters nga partner natin sa ato nga negosyo, mga katropa, and they should be paid rightfully sa ilang mga benefits based sa aton labor standard. Kay kung amo-amo ni ang aton paglantaw, gina-exploit la, ginakwa ang ginahampangan ang oportunidad, mga katropa, nga kaangkon sa insaktong nga sweldo kag kabuhi ang aton mga trabahante sa kampo. Kabalo kita, we experience, I tell you, mga katropa, budlay magpainit, budlay magbaton sang simanal nga sweldo nga hindi makaigo sa imo inadlaw nga parang itanan. Kabudlay, no, makita ang imo bata nga arada lamharon pa imbis may eskwela dito lang sa kampo. Kag sweldo ni tatay ginanay sa kampo, hindi kaigo para sa eskwela sa bata sa pagkaon nila. Magita pa, and during sang off season, mga katropa, ang tiempos muertos, because we perpetrated to observe the tiempos muertos diri sa Negros Occidental. Ang ining mga trabahante nato, mga katropa, maybe diri sa Bacolod hindi nato batsagan, pero dito sa mga far-flung areas, batsagan ta. Pagka off-season na, way isang tapas, sigurado, bagdown, bagdak, mangita na, maarkila motor, mangita to sa libod-libod, para may aras ang income. Hindi ba na ika-access ang sakto ka matrabaho dress downtown? Pinakarubo may kita nila, guro, mga katropa, kantutos law, maubras tao? Maubras sa punso diin na lang para may aras ang kita-kita during sang time nga wala pa sang tapas, wala pa sang wala pa sang trabaho sa tubo. That's why tiempos muertos ang tao ga sakripisyo, why trabaho? Because ang Pacquiao system. Pacquiao system. Pero kung empleyado na ito ni Isla, nga nasolduhan mo sa tsakto, tani at least makahambal kita sa mga lugar nyo. Uy, nagdami ekonomiya ta. Kaya may ang tao, may kwarta, mabakal sa mo. Nung circulation sa kwarta, taas mga katropa, nami. So, what for nga mayara kita sa labor standard, hindi ba nato mapati, hindi ba nato ma-implement? Murabla? Sir, Junior Alegria, mahaw ta, kinilaw nga dahon, kamote, pinsan ko, kakaong ka na sa mga dahon. Kompletuable, sir. dahon, kinilaw, dahon, kamuti, namit man na, masustansya na. Sir Junior, Alegria, may aga. Sa kay Sir Vincent Tambalia, mayo man kung ay ara sang eleksyon para wala sang nag-perform nga kandidato nga maisla na. Tsakto git, sir. Isa pa na sa mga concern natin, pero sige lang. Haboy ta mga obligasyon ta mga katropa, mga commercial ko, anay. Tapos ni mga katropa, buylo ta sa mga issue sa nasyonal ta. Standby.
5: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villas, isang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katang-istang isman sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Kalang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sistapain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Hala, ka-exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede
0: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Antes na mag-kanto sa mga tupikota, kwaon tayo si Katropang Winston Villanueva. Nag-aral may follow-up to sa Sipalay at tublang labanay kapon. Grabe mo ito mo, no? Check on David, Katropang, Katropang Winston. Ang mga balita. Pagkatapos, ang istorya, may ara, mga Katropa, kung nabudumduman nyo ito, gin status ko, anay, ang pagpatuman to sang temporary restraining order sa 85 pesos wage increase dito sa Metro Manila. Now, ginuponiran sang pila ka mga miyembro sang senadores, mga katropa, nga ginhambal to nga dapat i-lift na ang TRO because of issues and jurisdiction sang regional trial court, mga katropa, nga postpone anay, ginhold status quo anay ang pag-implementar sa 85 pesos wage increase dito sa Metro Manila. Now, tara karon na paunta na si Katropang Winston Villanueva dito sa kamankalan, mga katropa, angot sining latest development sa tong naglabo bla la issue sang paglabo dito sa Sipalay gapon. XFM Live Reports. Katropang Winston, morning.
6: Ay naga Katropang Win, actually ari kita gid mismo diri sa Sipalay component sa City Police Station.
5: Oo.
6: Para sa party interview sa pero sa ining police station. Apo na sob distance Katropang Win, ginakompleto pa nila sa mga dokumento, kaga mga spot report, a good mga kagang progress report sa mga nagluluntad ng mga insidente. Actually, isa ka-hacking, isa ka-stabbing, isa ka-shooting ang nagluntad riyan sa sulod lamang sa ang tatlo kadlaw.
5: Ay, ano lang nagdaiman?
6: Ang ipigad.
5: Oo.
6: Dua ang patay, isa ang pinason. Ang update ka Tropang Win sa shooting incident, buhi na lang, no? Ang natiruan, pero taga-barangay Apaili, sa Banwasang Kantuni, apang ang suspitsado, taga-barangay Kamindangan, sakop na isang syudad sa Sipalay. Pero natapo ang shooting incident, sakop na sa Kamindangan. That's why diri ang temporaryo na-detain ang suspitsado. Pero sunod sa itong kapulis Andre, naka-piansa na, no? Naka-post bail na ang suspitsado kag nakagwa na ini sa Tropang Win samtang ang biktima yara pa sa ospital, no? Nagpabulong pa kag ang samtang anduwa naman niya ka suspitsado ang sa hacking kag sa stabbing, ari pa di karon na unong sa custodial facility sa Sipalay Component City Police Station. Kaya naulat-ulat nato sa kakaroon, Katropawin, kung ang mauwi ano niya ang nahepe sa police station.
5: Tatlo na yung mga insidente, Katropang Winston, ha?
6: Yes, sir.
5: Tatlo kayo mga insidente. Isa, stabbing, hacking.
6: Yes, sir, tatlo.
5: Shooting.
6: Ang hacking at stabbing, isang lika barangay, no?
5: Barangay.
6: Isa sa barangay 4, isa sa barangay Hilmuntilya, isa sa ang shooting, barangay Kamindangan naman, sa sakop na lang sa sudan sa Sipanay.
5: Pareho ni kahapon, tabo, tanan. Katropang Winston, dula si Katropang Winston, no? Ara pa sa? Sige. Katropang Winston? Medyo yung signal mga katropa, pasensya na. Pangita-ngita kita sa mga signal. Kaya dito sa mga area to, ang signal sa Globe Kay Smart. Though, ano, paabot-abot ah. No, pa-area-area bla. Nga, kung may mga lugar, kung isa nga, dead spot, may iba lugar nga. Katapang once lang, balikan, tatlo ka may insidente, yes, kahapon ka na natabo.
6: Yes, sir. Tatlo ini ka. Yes, sir. Tatlo ka insidente ini. Una ang insidente ng pagpanglabo. At kung involved rin ang isa ka therapist, sila lang dumanong ilot na. Nga, ang nandiyap, papay siya, nagapos siya, yaman lang ako galingon ngayon ng blues.
5: Oo.
6: Sampa

0: sinigyan isang sinigyan ni Ma'am Golen ang ila din ng PIO. Pero siya sinigyan niya kung natigayon pang isa may kung pagitani.
1: May isa pa?
0: Pagitani niya wala pa tigayon.
1: Ay nako.
0: May kaso patani sa pagutas eh. Galing guro na punggan ng Katropang Winston.
1: Oh, pero sa mga suspect ni Katropang Winston, ara na sila. May mga suspect na ni Tanan.
0: Ang, yes sir, ang suspitado sa hacking, Ari Pandiri kandito sabing, Ari Pandiri. Uh-huh. While atong sa shooting niya, naka-post bail na siya, Katropang Winston.
1: Oh, kaso homicide guro ay, no?
0: Ang puro ni sila, no? Puro ni murder. No?
1: Murder?
0: Puro ni murder ang nila tubangon.
1: So, itong...
0: Bangod nga tinuyo. Hinungod, gini niya tinuyo, gini katropang win niya pagpatay.
1: Oh, premeditated. Atong shooting nga nakapalagyo, naka-bail murder man to katropang Winston?
0: Yes, sir. Kung matunduman, di ba ang isa sa to at large, nakapalagyo siya.
1: Yes, yes.
0: Pero natigayon man nga madakpal sa ating mga kapulisan para isa puto per se.
1: Oh. Sige, sige. Tanawin ta kung ano mga latest developments sa aton nga si Palay PNP, dason-dason nga may inuras.
0: Yes, sir. So, kita rin, standby kita para sa pag-ulat sa time na ma-interview na to ang mismo nga hepe na diriya sa si Palay Kumpulin City Police Station. Direkta diri sa siyudad sang Sipalay para sa gobyon ng Pilipino sa Pilipinas, Katropang Winston, Antonio Villanueva. XFM News, Kapagala. XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropang Winston kung ginamo nga itong pag-istoryahan. Paldo ng Sipalay, ho? may hacking incident, may ara sa tabing incident, kag may ara sa shooting incident. May ara pa isa. Tani naghahabol pa to. Ang... pag-utas ang kabuhi sa isa ka residente man sa Sipalay, may lang napunggan. Ti ano ni matabos ni? Relax lang ti ni? Sa mga lokal ng pangunuhanda? Basing ginamo na mga lain ginamo. Pa-check naman. So, Bunga Spotted, good morning. Wala ka mo shirt nga iya ka XFM kay mga ayo ko tani. May radyo ka na no? Pili ka. Bayo ko radyo. Pero sang ano to pizza dosto nakita ko gito si Jansky Gaspar ara sa second sandalan gano hulat to mahulat-hulat may gahulat-hulat to sa naga ano pa gapungko-pungko ba o no kaayos buhi mo ba Jansky morning sa Kabankalanda thank you salamat gida. Okay. Well, wenta oras mga katropa, pero pasulod ko lang ni, gin pa rin duga niya sang mga senador katropa. Ang ilang posisyon angot sa gin-issue nga temporary restraining order sang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang pag-suspend temporarily sang implementation sang wage order nga gin dagdag sa National Capital Region sa tung Agosto 13 nga may ara sang petisyon nga gin file sang duwa ka mga construction firm amo ni ang Redicon Trading and Construction Corporation kag Arto Builders Incorporated no nga ginpamatian sang Regional Trial Court kagin-issuance ang temporary restraining order. Ang sitwasyon, ang pila ka mga ano, labor advocates nato nag-question niya may ara sang quasi judicial function ang mga ano naton, ang DOLI to resolve the matter, no? Na dapat dito gin file ang ining petition sa National Wages and Productivity Board. Kung may question gid man not sa RTC. Ang problema kiti ang RTC nagpamati man, nagdagdag sang mandato nga i-suspend anay ang pagpatuman sa 80 pesos nga saka sang sweldo. Okay. Kag bagay gani installment pa ni, ang pagpasaka 60 pesong unang tranche. Daso naman may 20 peso naman nga trans naman para ma-complete.

0: tatlong 80 pesos. Oh, pero nagpurgiot ni si Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri nga nag-file naman naman katropa sang Resolution Number 557 sa Senado nga dapat panindugan ang ining wage order nga implement sa atong doli mga katropa, no? Ang term nga ginhambalya is makagather sang cross-aisle support all members of majority and minority Senate to state clearly that the wage board decision should be final and it should be implemented in respect by the court's order api atong ano ti nagpanindugan man di ang mga senadores ta. Ang wala lang kapirma si Senator Rodanti Marcoleta kag si Senator Jenggo Estrada kag Senator Ronald Bato de la Rosa mga katropa. Why sila da mo, no? Hindi sila makatambong sa sesyon sang Senado. Pero amo ni eh, no? Gain lang tao nga ti wala sang jurisdiction kuno ang RTC sang Pasig City para i-halt ipunggan ang implementasyon sang wage order mga katropa dito sa National Capital Region nga nagapatuman sang 80 pesos nga saka sa sweldo sang aton nga mga trabahante sa Metro Manila. Tara mga latest karon mga katropa plus nadakpan ako no si Senator Bato de la Rosa amo ni ingin botang to kung kisa do hindi ka magpati yung last time to daw mo man ang ginhambal ni Attorney Harry Roque Wyman lain man to. Tanawang tabi, kung nadakpan gid man sa way pa man confirmation sa aton gobyerno kung nadakpan na gid man si Senator Bato de la Rosa, mga katorpa, no? Oras na ton, alas 10:00, ito oras ha. Bungas patid, sinya, wala kamudi shirt. Okay, wala pa radyo. Sige ha, mga kadok na. Wala pa ko gani, ya radyo sirin. Ginahulat ko pa. Kay Sir Winston Villanueva. Sige, makalugar ah. I-message ta ka kay para makakadto ka station para mahatag radyo ko. Okay ah. Alright. O ito oras mga katropa. It's a minute after 10 o'clock in the morning. Time to say goodbye. Salamat gid sa pag-upod sa atong latuntunan. Sa mga nag-komento kay nag-upod sa atong programa, nag-intra sa atong mga diskusyon. Madamo gid nga salamat. Why nandi? Why di tala miyawon? Why di birthday sbong? Why birthday no? Why birthday? Why okay, sige. Para sa mga birthday celebrators no? Happy birthday lang si Ma'am Shirley Arevalo na pa love auto sa sangya mensahe. Sige, happy birthday lang sa akon nga happy birthday lang sa amon anak nga iya kadlawan subong si Danica Dayan Untal. Happy birthday to you. And to all the birthday celebrators, August 5, 2026. Sakalan sa atong technical partner, katropang Judy Villegano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong nga CEO, President Dr. Remilito Oy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Gabalam. Have a nice day. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 X.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Sigan, isa ka profesyonal boxer sa edad na 23, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
4: Hala, ka-exciting!

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag. Balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0915-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sasalok naging buhat mo. Patigun ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
7: Endless Love.
8: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
7: Endless Love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: si.
1: Oh, anong ginabuhat mo dire?
0: Dad, hindi na bala ako welcome na maglapak sa balay nga ini.
1: Hindi bala nga may duty ka?
0: Dad, Sabado bala subong, nalipat ka? Kag isa pa, wala na ako nang kaobra.
1: Be, ano? Ano nga kabuangan ini? Happy ki?
0: Mapakasal na ako.
1: Ano? Mapakasal ka?
0: Oh, Dad. Kalaslo na ako.
1: Ginpakadto ko ikaw dito agud magtrabaho. Hindi, para magpakasal.
0: Anong mahimo ko? Nagigugma ako eh.
1: Paano kung kuhaan ko ikaw sa palanublion? Kung padayonon mong kabuangan niya ina.
0: Ina mo lang nahibalaan mong ipamahog sa akon, Dad. Ang palanublion ko. Tag kung amoy ng desisyon mo, okay lang sa akon, Daddy.
1: Be, ano?
0: Oh, Dad. Imo ina kwarta eh. Gani, ikaw lang ang may matarong dira.
1: Be.
0: Apang hindi ko pagtugtan, napahilabdan mong bahin sa kasing-kasing ko. Mas pakamayuhon ko nga mangin imol sang samadula ang lalaki na ginapakamahal ko.
1: Masikon kwarta mo lang ang ginalagas ang lalaki nga ina.
0: Dad, ha? Sa ginpakadto mo ako sa amo lugar, hindi akong manggaranon nga si Pinky de la Serna, kundi anak ako sang driver kag kabulig sa balay nga napatay sa aksidente. Hindi bala?
1: Amoy na ang ginhambal ko kay attorney nga isugid niya. Kung mamangkot sila dito, bahin sa pagkatao mo.
0: Kag amo sinang pagkilala sa akon dito.
1: Kung amo, nagahigugma kagid sa amo nga lalaki?
0: Sobra pa. Sang sa kaugalingon ko, Dad.
1: Oh, kung amo, may kaagaw na gali ako sa atensyon mo.
0: Dad? Dad, ikaw gihapon ang number one nga lalaki sa kapuy ko.
1: Ote, may pagkaon nun bala sa imo ang lalaki ngayon na.
0: Bisa na pulo ka beses pa sa isa kaadlaw, Dad.
1: Be, sino bala ang lalaki ngayon na?
0: Siya si Ivan Santo Domingo.
1: Be, dali, magbalik ka na yun dito.
0: Dad, hindi mo malang bala ko magpakaunon? Naging kuwat mong wallet mo sa imong bulsa?
1: Oh, aring kwarta. Magkaon ka na lang sa kilala nga palamahawan.
0: Dad, nga bala ginapalakat mo gina ko na yun, how?
1: Basi kung nagkakabala ka ng palamanhon mo, tungod pila ka nakauras nga nadula.
0: Gusto ko nga pamensaro ni Daddy. Tagi na higugmangin ako ni Ivan. Kung nga gusto niya ako nga pakaslan. Ay, halindiri. Madiretso ako sa ila ni Dayan. Makighambal ako sa iya.

0: sugit sa iya kung sino ka. Para ano? Para hindi na magtatak sa kaisipan niya na kwarta lang ginalagas mo sa iya.
1: Tapos, ako naman ang mabuking? Hindi na ah. Mas maayo pa nga magwa ako nga gold digger sa panulok niya. Sa sabay-balaan niya. Nga patay luyag ako sa iya, no?
0: Wow! Ikaw bala mo? Grabe, gidang imo pride. Sa madugay kik sa madali, mahibalaan gihapon niyang matuuday.
1: At least, kung matabuin na, kasal na kami. Hindi na siya makabuhi pa.
0: May isa ka pa ka problema.
1: Ano?
0: Ang apelyado mo.
1: May solusyon na ako, dira.
0: Hmm? Ano, ina?
1: Isiling ko. Nga-adoptiba lang ako. Kagdalayon na ako nga gin-adoptar sa ginakilala ko ng mga ginikanan. Kani, dira Serna ang apelyado ko.
0: Wow! Grabe kagidya magpalusot, kya?
1: Siyempre, wise

0: Kin ta bala maghalinday? Naayawan bala ko sang pangita sa imo.
1: Ay, pasensya ka naman nang may ginkantuan lang kami sang abyan ko.
0: Baw, ah, pareho gid ka mo ni Ivan. Bilog nga hapon, kagasta nag-aga nga wala makapauli.
1: Ah? Din siya haw?
0: Ay, ambot man gani. Nag-deliver malang siya sang mga produkto kahapon.
1: Ay, ang dumdum ko pa naman. Kung mabala ka si Ivan, kung hindi ako makapauli, napangitaon niya ako. Apang, paano niya buhaton? Kaya wala man siya na kaibalo galing na naglakat ako. Ah, Manang, base ko na to siya sa Villa.
0: Nagpanawag man ako dito kagabid, ay. Apang wala man siya dito.
1: Ay, nga nagpanawag ka dito, Manang.
0: Pahibalon ko kung tani siya nga nadula ka. Pero, madali lang.
1: Nga, Manang.
0: Matuod gid ba lang nga nagkadto ka sa abyan mo? O kon, kaupod mo si Ivan.
1: Ome, si Manang bala mo. Pwede ba lang nga mabalibad ako kung matuod nga nag-upod kami ni Ivan?
0: Ay, kung sa bagay.
1: Base kung may kaupod siya nga iban?
0: Imposible, inaday. Hindi maluib ang palamanhon mo. Makaisa lang siya nga maghigugma.
1: Hinali lang ang naghuot ang dughan ko. Nadumduman ko sang hinali si Greta.
0: Ay, Day, nakapanyaga ka na?
1: Wala pa.
0: Ati, dali na dito sa komedor, ah. Kay para nga makakaon ka.

wala ko sang gana nga magkaon. Si Ivan ang nagasulod sa akong kaisipan. Ay, Ivan, sa diin ka na bala? Sa diin ka na?

kinabatian kong pagdulog sa salakyan. Ay, mabangon ako. Kabaglan tao sa bintana. Basikon si Ivan na ang nag-abot. Na, aring bintana. Magawa ako. Oh, manawag ako. Sugataon ko siya.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting!

0: sila?
1: What?
2: Inibla ko dapat nga mahubog. Kag magpangin lumos sa alak.
0: May problema ka bala?
2: Kuna mo. Naghimo ka sa imo husto nga desisyon. Ha?
0: Oh my. Aking ka?
2: Gusto ko nga mag-isanon.
0: Gintalikta niya ako. Akig siya sa akon?

agad ni Inadlaw. Napiyaran ko. Nga sa may nalang ha, mainiton si Ivan. Sa diyutay lang ha, sala sa mga tao nila. Nagapangakig siya dayon. Ginapangsinggitan niya. Gusto ko siyang istoryahon. Abang paano? Kung makita niya ako, ginatulok niya ako dayon sa masakit. Katalos ang panulok niya sa akon. Ito kasubong bala nga. Gusto niya akong akugon, kagbaya

0: salakin. Makadto ako sa bintana. Lantawan ko kung sino nag-abot. Na, ari na ako sa bintana.
1: Oh, Pinky! Iha!
0: Ba, oh, mag-asawa. Ari na sila. Nag-abot na sila halin sa pagbakasyon. Ay, manawag ako. Sugalawon ko sila.

0: Maayo. Nalipay ako nga nabatian sa inyo nga mapakasal na kamo.
1: Kaya gusto ko. Simple lang ang amon kasal, mama.
0: Oh, ano? Oh, hindi ako magpasugot, iho.
1: Oh, nga, ma.
0: Aba, magkaisa lang mag-abot sa kabuhi isang babae ang magpakasal. Gani dapat lang nga buhaton ini nga espesyal.
2: Oh, my.
0: Husto ako, hindi bala?
1: O, sige. Kamong bahala, mama.
0: Oh, itong yan sa amo ni papa mo ang tanan. Buhato naton nga memorable sa tanan ang inyo kasal ni Pinky.

lang sa bagay. Mas pabor sa akon ang gusto sa mga ginikanan ni Ivan. Tugod pa palambot ko sa kadaman nga si Ivan Santo Domingo ang mangin banago. Was, ma-resign na ako sa akong trabaho sa eskwilahan. Kapagkatapos, mapauli na ako sa syudad. Kagsuno sa mga ginikanan ni Ivan, mamalayi sila. Kagtubtub subong, wala sila makaibalo. Kung sino ako, kagkung anong kaimtangan ko sa kabuhi.

Nangin maayong resulta sa pagpamalayan nila ni Ivan diri sa balay. Kanakita ko nga wala sang problema sa among tagsa ka mga ginikanan. Do kasubong bala nga madugay na sila nga nagkilalahay. Kung sa bagay common friend nila si attorney nga mo nagrekomendar sa akong dito sa eskwelahan sa mga Santo Domingo. Kung galing dugang panay ang mga ginikanan namo ni Ivan, kami naman tama kagamos ang amon sitwasyon. Do hindi kami kalaslon, tugod kaswal ang pagtamdanay namon. Apang tugod ka ginahigugma ko gid siya, ako na lang nagahangop sa iya. Basikon kasal na kami, mabago man ang tanan sa tunga namon.

0: Nakatya na ako, padulong sa altar. Kaginapulbaan ako. Kirodam ko na ang tanan. Ay, do prinsesa ako, nga nagalakat sa hardin, ngumadamo sa mga puti nga rosas. Puno sang bulat ang ginaagyan ko. Kagdo, algo dun sa kahumok ang carpet, ginalaktan ko. Ang tanan nga mga mata, nagatulog din sa akon. Samta nag-abrisyete ako kay Daddy. Oh my. Ari na kami sa tubang ni Ivan, kagsang iya amay.
1: Please, take care of my daughter, Ivan.
0: Oh my.
1: I will

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: The Secrets of Health.
3: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang ato sining nga pagtulog.
4: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, pabuligan nga better nga aton sa sleep ang sa magnesium, ang tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pag-inang aton sa digestion. Iupod pag-in aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The Secrets of Health.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pag-atumar. Okay, ganang ila sining tulog.
1: Yes, to help!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sa kabusog sa aton sining maginakaon. May ara man ni siya MCT so kung medium chain triglycerides nga makapromote sa calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb ng mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sa malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalanses ang cholesterol, balanses ang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion, kag absorption, magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
2: The Secrets of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mga pi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
2: The Secrets of Health.
3: Kon wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The Secrets of Health.
3: And then namo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
4: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
0: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: SFM Exciting!
8: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
9: Impeachment coverage.
10: Impeachment coverage.

0: News. XFM News. Central.
1: XFM Time alas 10:46 na, mga katropa. May aga sa inyo tanahan. Kag subong ni aga, no? Ika-13 na ning adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Subong aga inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Aton nga programa nga Sentro, mga katropa. Idulong namon sa inyo ang full coverage, no, from 10 a.m. to 3 p.m. sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Standby lang, dire lang magapon sa XFM 103.9 Bacolod kay mga katropa ari na. Nag-umpisa na nga ton nga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
2: Kahit ang desisyon ng COA pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
3: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion, amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
2: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka dun. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. No point at this final.
3: I-clarify ko lang po ano. Yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitute.
2: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
3: That is a presumption po. Kindly wrap up. That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
2: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
3: pero that presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
2: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
3: There was a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
2: Kaya nga.
4: Kindly wrap up, Senator Jasmar.
2: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
4: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
5: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimo nga may pangangailangan na protektahan, no? Dahil na confidential itong mga information, ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilala ng mga confidential informant?
3: Ang wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede po ulit po ng tanong, sorry.
5: Well, yung hindi kasi parang alam naman natin, no, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga TDs, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to, binambibilit, binamba reward for information na syempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity, no, ng mga informants.
3: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular.
5: So tanggap 'yon. Halimbawa nakita niyo yung medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence sa gathering.
3: We based lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi ko namin malalaman, Your Honor.
5: Tapos meron din ano, no, dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law for enforcement agencies, tama po ba?
3: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
5: So doon po, tanong ko lang po, meron po bang O may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, PAP, PDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
3: Based on the documents submitted po sa ICPA, wala po, Your Honor.
5: Dahil sinasabi ng ano no ng joint circular kung di ako nagkakamali na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
3: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
5: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM no, sa audit observation memo notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP yung walang coordination?
3: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
5: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng yung audit, Mr. Attorney Wamilo, na did you see any evidence o may ebidensya ba kayo?
0: Impeachment coverage, absuelto o convictado. Santo Gold, live testimony.
5: Na si Vice President personally ang sa pundong bayan ay sapat na o upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, civil o kriminal.
3: Under the joint circular po kasi since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the accountable officer, accountable person din po si head of the agency, Your Honor.
5: So last question, Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
3: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
5: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
4: Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
3: With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for...
4: Attorney Wamil, listen to the question, please. Unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct?
3: Yung decision po, final na, Your Honor.
4: Inappeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman... A decision of the COA
3: executory na po,
4: appeal to the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is

0: send po sa kanila. Just to share my experience, when I was in TESDA, dun sa, before the AOM came out, yung pong scholar, for instance, tinawagan po yung scholar, eh hindi po makontak, nagpalit po ng telephone number. Sabi, ghost na agad. So ang hirap po nun. But dun sa AOM, na-prove, kaya hindi nag-issue ng notice of suspension because natuntun yung scholar.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM 103.9
4: at sa YouTube.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako po si Brian De Paz.
7: XFM News Nationwide.
6: Bumagal sa 6.2% mga katropa yung inflation rate ng Pilipinas nitong July mula po sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pasok ang datos sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6% hanggang 6.6% inflation rate. Ngunit nanatili pa rin itong mas mataas sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation, ang mas mabagal din na pagtaas po ng presyo sa sektor ng transportasyon, edukasyon at restaurant at accommodation services. Sa kabila naman ito, nanatiling malaking pasanin sa mga pamilya ang presyo po ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan habang umabot na sa 5% ang average inflation rate sa unang 7 buwan ng 2026.
7: XFM News Nationwide.

0: Samantala, malabong palawigin ang Department of Agriculture o DA ang 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broker imported rice dahil bumaba na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga imported rice na ngayong ibinibenta sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, kaya hindi na umano kailangan ang pagpapatupad ng extraordinary measures. Nanindigan din ng DA sa panawagang pansamantalang ihinto ang importasyon ng 5% broken imported rice upang mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Hinimok din ni Chu Laurel ang mga rice trader at millers na panatilihin ang patas na presyo ng bigas upang makinabang kapwa ang mga magsasaka, negosyante at mga mamimili.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak po ng Department of Agriculture na wala ring importasyon naman katropa ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon para maprotektahan mga katropa ang kita ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat po ang supply ng pulang sibuyas sa bansa. Kaya hindi na kinakailangan ng pag-angkat sa ngayon, partikular para mapangalagaan ang mga onion growers sa Nueva Ecija at Mindoro. Posible namang magkaroon po ng limitado importasyon ng puting sibuyas pagsapit ng Nobyembre kung mababawasan ang supply, ngunit magiging kontrolado lamang ang dami nito. Nilinaw din ng DA na ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ay dulot ng hamon sa logistics at hindi po ng kakulangan sa supply.
1: XFM News Nationwide.
0: Fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Tataas sa 12 piso kada litro simula August 15 ang fuel discount para sa mga tsuper ng jeepney at UV Express. Ayon sa Malacanang, iniutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang karagdagang diskwento mula sa kasalukuyang 10 pesos. Sinabi ng pamahalaan na maaaring umabot

0: daar is XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang LTFRB ay sinita ang nasa 226 na mga bulok at maruruming taxi, bus, prangkisa, posibleng mawala. Katropa po natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Mahaharap sa posibleng pagkansila ng prangkisa ang mga operator ng pampublikong sasakyan matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 226 taxi at bus na hindi napasok sa itinakdang pamantayan ng ahensya sa isinagawang inspeksyon mula Hunyo hanggang Hulyo sa Metro Manila at karating lugar na tukoy ang mga sasakyan luma, marumi at hindi na maayos ang kondisyon. Kabilang dito ang 178 taxi units sa Caloocan at Quezon City at 48 bus units sa Nuya Road, Robinson, Antipolo, Monumento at Mindanao Avenue. Naglabas na ang LTFRB ng show cause order laban sa mga operator habang nagbabalak si Chairman Attorney Bigor Mendoza II na maaaring kasilahin ang praktisa ng mga patuloy na lumalabag. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang El Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: 21 senador na nawagan na ialis ang TRO sa NCR wage hike. Narito ang report. Nawagan ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na alisin ang temporary restraining order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na resolusyon, ginit ng mga senador na malinaw umanong ipinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng TRO o injunction laban sa wage increase na ipinatutupad ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTW. WPB. Binigyan din ng mga senador na mahalaga maipatupad agad ang wage hike upang maramdaman na ng mga manggagawa ang dagdag na kita, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, sa pagpapatuloy po ng interjection ng mga senator judges sa day 13 ng impeachment trial, taas ang tinanong ni Senator Judge Rapi Tulpo ang testigo ng COA na si Roderick Wamil hinggil sa mga idinadahilang national security ng kampo ni Vice Presidente kaugnay sa mga resibo ng confidential funds. Idiniin ni Senator Tulpo kung threatened o mawi-weaken ba ang national security kapag humingi ng resibo para sa mga biniling chichirya, shampoo o kay suka mula sa sari-sari store. Direktang sinagot naman ni Wamil na hindi makukompromiso ang ating national security sa paghingi ng mga formal na resibo o kay official invoice or receipt para po sa mga biniling supply gaya ng pagkain at gamot. Binigyan din pa rin ni Rafi Tulpo na ang COA circular noong 1992 o 1999 na ginagawang alibay ng Defense Counsel na si Attorney Michael Poa upang itago ang mga pangalan at detalye ay wala ng visa at napalitan na ng Joint Circular 2015-01. Inilahad din po ni Wamil na wala na siya sa COA ICFAW ng ilamas sa mga notice of disallowances laban sa confidential funds dahil na-transfer na siya sa ibang departamento ng COA.
1: XFM News Nationwide.
4: Muling uminit ang talakayan sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Senator Judge Rapi Tulfo ang pagiging bahagi ni Attorney Michael Poa sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo ang naging pahayag sa nakaraang pagdinig kung saan nabanggit na personal na nagtungo si Poa sa Commission on Audit o COA upang makipag-usap hinggil sa pagiging ng audit query para sa confidential funds ng DepEd at OVP. Anya, hindi ba may tuturing na conflict of interest para kay POWA na maglingkod bilang abogado ni VP Sara sa kasong ito kung siya mismo ay sangkot at personal na nagpunta sa tanggapan ng COWA para sa nasabing usapin. Agad naman itong nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chisa Escudero at ipinaliwanag na si Vice President Sara Duterte ang tanging formal na respondent sa impeachment case at hindi si POWA. Ayon kay Escudero, bagamat naglingkod si POWA sa ilalim ng OVP at DepEd, hindi siya kasama sa mga pinapangalan ng respondent na tananatiling legal counsel lamang ng Vice Presidente. Kaya walang umiiral na conflict of interest sa ilalim ng mga patakaran ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa kanyang interjection sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, tininong ni Senator Judge Robin Padilla si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung nga pong COA ICFAO, State Auditor Roderick Wamil, kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS. Tugon naman ni Wamil, ang kanyang kaalaman tungkol sa sitwasyon ay nakabatay lamang sa mga napapanood niya sa balita.
1: XFM News Nationwide.
4: Vice President Sara Duterte nanguna kay Mayor Robredo sa hypothetical 2028 presidential matchup. Ayon sa Okta Research, katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Sa hypothetical two-way presidential matchup para sa 2028 elections, nanguna si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo ayon sa Okta Research. Sa nationwide survey, 43% ang pumili kay Duterte, 34% kay Robredo, habang 22% ang undecided o walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng Okta na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus-minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng Okta na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumisita, mga katropa, si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes o nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, na ipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at nanatili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naharap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umani 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marcoleta naman naharap sa kasong plunder, kaugnay naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensor ay nakusahan naman na muna'y pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
4: Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit kumulang 23,000 na guro sa buong bansa. Ayon sa guro o ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng libo-libong bagong teaching positions, nananatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan ng palakasin ang teacher development, recruitment, deployment at tiyaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Sa nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na ma-examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin, mga katropa, sa ulat na 65.6% ng mga estudyante ay nandun po sa low emerging level. 27.39% naman ang high emerging. 6.54% ang developing. 0.45% ang proficient. At 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapakita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mamag-aaral sa kabila po ng mga reforma sa edukasyon. Hinimok din ng grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa manoy irregularidad sa mga flood control projects sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
7: Sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa dalawang flood control project sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI ng dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ng mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works at Highway o DPWH at Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng dalawang proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang pagpapasya kung may sapat na ebidensya o pang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ng bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent. Gayon man, sinabi nitong ilalabas ang kumpletong listahan sa tamang panahon. Nagugot ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Desyembre kaugnay ng dalawang flood control contract ng DPWH. Sa isinigawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiscovery sa dalawang umano'y ghost project. Samantala, maringi tinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Aniya, natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kabaan ng Pariyog Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa ng magkasanib na inspeksyon sa mga proyekto upang mapatunayan ang kanyang pahayag. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sanfo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
8: 9 gulang na bata nasa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
9: Nanatili sa ospital ang 9 gulang na bata para sa kadagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent, habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga polis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ng biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 na bata ang naglalaro sa loob ng bahay ni Rostum Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Tandaan na abang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Muna rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Top 1 Provincial HBI sa illegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM, Bacolod.
10: Formal nang sinampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Pantalandaan, Barangay 1, Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31. Hinilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng Barangay Recreo, Pontevedra, at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng Barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaran Municipal Police Station, nakumpiska mula sa dalawang sospek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa illegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga sospek at pinaniniwala ang nagsusupply ng illegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabot sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
8: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa illegal na drug racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
11: Patay sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drug racing sa Barangay Katalunan, Pequeño, Davao City, bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa wastong gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motopos na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang harurot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa simentadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19 anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang makakuha ng posibleng CCTV footage at mga pahayag na makatutulong sa isinagawang investigasyon at sa pagtukoy ng mga may pananagutan sa insidente. Muli ring pinaalalahanan ng DCPO ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko. Nanawagan din ito sa sinumang may dashcam o CCTV footage ng insidente na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang makatulong sa investigasyon, mabigyan ng ustisya ang mga biktima at matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at huling namataan 185 km west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay ang maximum sustained wind 65 at pagbugso 80 km per hour.
8: Katropang Bati, dahil dito nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, the northern and central portions of the La Union, northwestern portion of Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion of Mountain Province, northwestern portion of Benguet, Mankayan, Kapangan, Kibungan, Sablan at Bakun.
2: Signal number 1 naman mga katropa sa Ilocos Norte, bahagi po ng La Union, gayon din sa Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Mainland Cagayan, Sabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Northern portion ng Zambales number 1, northern portion ng Tarlac, gayon din po ang portion ng Nueva Ecija. Northern and central portions din ng Aurora.
8: Patuloy rin nagpapadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
2: Sunset, mamaya abangan niyo po 6:24 ng gabi.
6: Balitang International.
2: Hatid sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Isang milyon, 1 million euro o humigit kumulang sa $76 million o pesos na winning lotto ticket ang muli na recover ng mga garbage workers sa Bitonto, Italy matapos nila halukain ang isang buong truck ng basura. Ayon sa ulat, tinapon po na isang babae ang kanyang lotto ticket matapos siyang mapagkamalang wala na itong napanarunan. Nang lumabas sa machine ang mensaheng non-payable, nakaraniwang indikasyon na masyadong malaki ang premyo para i-claim sa isang maliit na lotto outlet. Nang malaman ng kanyang pamilya na tumama pala ang kanyang napiling numero, agad nilang ipinalam ito sa waste management company na mabilis namang natukoy ang garbage truck na kumuha sa basurahan at nagtulong-tulong ang mga garbage collector na hanapin ng ticket. Matapos po isang araw ng paghahanap, matagumpay na na-recover ang winning ticket na halos himalang buo pa rin. Agad namang umiyak ang babae nang ipaalam na na-recover nila ang ticket at sinabing naging posible lamang ito dahil sa pagtulong na ginawa ng mga garbage workers.
6: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maglalabas ng bagong single ang OPM singer na si Angeline Quinto na pinamagatang Hindi Mawawala sa August 7, ilang araw bago ang kanyang ika-15th anniversary concert. Inanunsyo ng Star Music ang paglabas ng awitin na magsisilbing paghahanda sa 15th anniversary concert ni Angeline na gaganapin naman sa August 22 sa Arena Coliseum sa Quezon City. Noon ang sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyona sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Talasera Team Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports!
2: Atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo Ang Inlex Road Warriors matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6th winning streak. At pinamunahan ni import Daquan Jones ang Inlex sa nitalang 27 points at 7 rebounds. Habang nagambang si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa mga sa 6-0 ang kartada ng Inlex sa Group A. Habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
6: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Malitang Extra sa XFM News Nationwide.
8: Sa ating pong balitang extra, mga katropa, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadia.
13: Report. Hindi abigo ang panawagan ng tulong para kay Tatay Gualberto Esquira, 55 anyos na residente ng Puruksaging, Barangay Kulong, Mulawi, Sambuanga del Sur, sa pamagitan ng programang Bullseye ng XFM 89.5 Pagadian. Mabilis na rumisponde ang mga tagapakinig at netizens na nagpaabot ng tulong na umabot na mahigit 4,000 pesos. Ayon kay Tatay Gualberto, malaking bagay ang natanggap niyang ayuda upang makabili ng kanyang mga kinakailangang gamot at makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang pinansyal na tulong ang naging tugon ng XFM Pagadian matapos siyang makatanggap din ng donasyon dahil sinamahan siya ng team patungo sa opisina ng PhilHealth Sambuanga del Sur sa Barangay Tiguma, Pagadian City, kung saan siya ay natulungan na maging miyembro ng Yakap Program at makinabang sa Yakap Gamot. Sa tulong na rin ni Sir Arnold Corpus, ang head ng PhilHealth Sambuanga del Sur, dinala rin si Tatay Gualberto sa Happy Valley Community Hospital sa bayan ng Tambulig, kung saan libre niyang natanggap ang mga kinakailangang laboratory test at maging gamot para sa kanyang karamdaman. Taos puso, nagpapasalamat si Tatay Gualberto sa lahat ng mga tumulong, mga tagapakinig at netizens, at maging sa mga ahensya ng gobyerno na nagkaisa upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Wednesday, August 5, 2026.
8: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po kayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo, mga katropa, ako si Buddy Oberas.
8: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
14: Nga XFM kid how?
15: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
14: Nga XFM kid?
15: Inami ang music ah.
14: Nga XFM kid?
15: Ay, wala ka lang music magkatapos magbukta ko. Wala, may harap ko sa mga balita. Wala, so nami bigit mga DJs na lakad.
16: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
14: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, gid how.
17: Tingin mo!
16: XFM 103.9.
18: Mga katrupa, exciting!
19: Doc Ronald Paler. Doc Ron, good morning po.
20: Isang magandang umaga, isang magandang araw ng Miyerkules, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakayan po ang ating pag-uusapan, especially ito sa isa sa pinaka kinatatakutan na karamdaman ngayon sa buong mundo, itong tinatawag na cancer. At paano natin ito ma-prevent? At paano ito matutulungan sa pamamagitan po ng lifestyle and of course kasama ang mga supplementation. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatili ka antabay dito po sa ating programang The Secrets of Health.
19: Of course, tayo po yung napapakinggan, mga ka-wellness, sa ating po mga XFM stations and Solid FM, at ganoon rin sa iba po mga partner stations na nakahook up po dito sa ating po programa. Ha? At sabayin din tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Yes to Health Facebook page. Yan, sa mga kaubayan natin na gusto makapanood ng live, makapakinig ng live sa atin pong mga programa, ay pwede po niyong bisitahan, i-follow, i-like, and i-share ang atin pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? O, search lang Yes to Health Inc. Yan. At syempre, kung kayo po ay nanonood na ngayon at nakatutok na ngayon sa atin pong palatuntunan, ayun ako, napakaswerte ninyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Years to Health, mga ka-wellness. Kinakailangan lang sundin ang ating pong mechanics. Ayan, ano pong gagawin? I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment po ninyo dyan ang yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyo pong entry, mga ka-wellness. Ha? At mamaya po, ipipili tayo ng mga best comments. Ayan. Kaya i-post nyo ang mga comments ninyo. Malay nyo, kayo yung maswerteng mapili po natin. At marigaluhan ang atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. And at sa mga ka-wellness natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag magkatubili na itanong yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan pong lugar kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak namang sumubok ng ating pong mga produkto, o sa mga hindi pa nakasubok ng mga products ng Yes to Health, ay pwede nyo mabili ang ating pong mga produkto, ha. Especially sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, mga katropa, ha. Pwede rin mabili ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ha? Pwede rin sa online, sa ating pong online shopping store sa Shopee, ay pwede kayong maka-avail ng ating pong mga produkto. Ha? Pwede rin i-search ang ating official Shopee page, Yes to Health 2011.
20: And of course, hindi lamang po mabibili sa mga national pharmacy, kung hindi ay available din sa ating mga Yes to Health clinics ang ating pong mga produkto. And of course, kapag pagka sa atin pong clinic kayo bibili ng mga Yes to Health products, meron po tayong discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At sa Yes to Health clinic din, kapag bibili kayo mga supplements, pwede na din kayo magpakonsulta. Meron po tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga clinic. Yes, Doc L, may libreng konsultasyon sir. Bisyo publiko po 'yan ng mga Yes to Health ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din 'yong subukan ang mga ano, ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na doon sa may mga degenerative diseases, nutritional therapy and herbal therapy. Meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po 'yan ma-avail sa atin pong mga clinics, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
19: Kaya sa mga gusto mong makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health, at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po, puntahan atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
17: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910 0187529 Tugigaraw Branch XFM Station Zone 7 Barangay Gosi Norte Tugigaraw City Palawan Branch Puerto Main Clinic Second Floor Unit 208 DCRM Plaza Barangay San Manuel North National Highway Puerto Princesa City In front of Kainato Restaurant Walituagan sa 0975-842-4832 Nara Clinic Panakan 1 Caltex Gasoline Station Compound South National Highway Nara Palawan Walituagan sa 0985-0422-005 Rojas Palawan Clinic Barangay 2 Veronica Gabriel Building Sandoval Street Harap ng Asmes Sabi ng Janet Walituagan sa 0938-7862-814 Brooks Point Clinic Door Number 1 Jacob's Place Likod ng Unitop Mall Brooks Point Walituagan sa 0907-794-7571 Iloilo City Branch Yulo Street Barangay Arroyo A Young Building 125 Iloilo City Near Midtown Hotel in front of Old DFA. Walitawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch. Yes to Health Store. Number 46. Binco Building. Lizarra Street. Barangay 39. Bacolod City. Bagum City Branch. Door 8. M Central Building. Ganti Road. Barangay Magugpu West. Bagum City. Davao del Norte. Walitawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch. A Square Building. Quezon Street. Mati City. Davao Oriental. Ibaba. Ng Pag-ibig Office Davao City Branch Cell Phone Building Door Number 3 GSIS Heights Matina, Davao City Tapat ng Kawayan Drive Zamboanga Branch Unit 7 Shock Arcade Building Climaco Street Poblacion Ipil Zamboanga, Sibugay Malapit sa Watsons Katabi ng PDO Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120

0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Suntone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin ha sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito mga ka-wellness ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasentensyahan na yung iyong buhay. Ano? Pero sa ngayon ay marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na diskubre at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer, ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kaysa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yes. Yan. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam nyo ba sa datos mga ka-wellness na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas.
2: Wow. Ano?
1: Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Yan po ay nagdudulot ano ng napakaraming ano numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas, ano, over 300 deaths daily.
2: Wow.
1: Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer mga ka-wellness, ano, and over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po, ano, at 110,000 dyan ang related to death or mortality, ano, at yung mga leading cause dyan, partner, yung breast cancer, yan yung number one sa mga kababaihan, ano, sa mga lalaki meron din pero bihirang bihira na nakakaranas ng breast cancer mga lalaki. Kadalasan talaga ay sa mga kababaihan, ano. Lung cancer, ito kahit sino pwedeng tamaan po nito mga ka-wellness, ano. Colorectal cancer and liver cancer. Napakarami din, Doc Ron, ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers, ano. Mga key challenges dito and statistics, ano. Yung late stage, over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases. Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
2: Kasi pagka lumalabas yung ano, kumbaga, nag-iiba kung sa breast cancer, nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tigas at sumasakit na, nasa late stage na,
1: yes,
2: stage 3, stage 4 na.
1: Pag naisipan mo magpakonsulta, magpa-check up, magpatingin dahil sa ganun na nararamdaman mo, nako, medyo nalilate na tayo. Ano, kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ma-detect, ay mas madali ang treatment ang gamutan doon. Ano? Kaso yun nga lamang, Doc Ron, na sadly, ano, 55% ha to 70% ng mga merong breast cancer nakikita yon o na diagnose
2: late na stage na
1: late na yun lang ano ang masaklap po doon, ano, yung mga childhood cancers, at least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer, ha, at yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga, di ba, pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer, ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India, yung iba, at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan merong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So, yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin, ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga karamdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating pong mga ka-wellness about this cancer. Ano nga ba itong cancer? bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami, kung hindi man sa lahat, eh paano ito nabubuo, itong ganitong uri ng karamdaman?
2: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth.
1: Mm-hmm.
2: Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng abnormal, bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga cellula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga cellula na ito, mamamatay na. Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is nagpapatubo pa siya ng panibagong cells or dumadami siya. Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga cellula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
1: Hindi pala siya good thing partner, ano? Kumbaga parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga cellula natin. Ang problema, yung mga cellula na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
2: Hindi siya normal na cells.
1: Oo, yun ang pangit doon.
2: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya. At kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay, is that causes yung tinatawag natin na cancer. Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin, na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi naman siya dapat tumubo doon. Yun yung tumor. Bad DNA, what I mean. Isa tumor naman, kapag ang extra na cells nagpa-pile up doon sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
1: Tama,
2: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin, hindi siya cancerous. Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignan. Kapag sinabing benign, wag na kayo mag-alala, pwede po yung well, ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya ano, malignant. Now, paano ito kung nakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue. Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagta-travel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin, yung cancer cells is ano siya, kino-contain sa pamamagitan ng tumor. And it is a very very long time na ano, na issue na kumbaga is pinagdidebatehan ng ano ng medical world, na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang tinatawag natin pagbiopsy ay mas lalong nagpapakalat, kasi ang ginagawa nga ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas. Ngayon kapag nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin. And then pag natrap siya kung saang lugar, doon na naman bubuo ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis or pag-spread ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan, yun po yung tinatawag natin na metastasis. O pag sinasabi ng doktor na nag-metastatize, o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka bad picture na makikita natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag ka-local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag ka nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga, kumbaga, critical part ng ating katawan sa buto, is isa sa pinakamahirap na gagawin or pinakamahirap na ordeal na tinatawag natin na findings yan kapag ganun ang nangyayari sa mga cancer patients.
1: Ang pinakaproblema, Doc Ron, ano, sa cancer is pagka nag-metastasize, pag kumalat na sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ano? Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya? Anong stage ba ang mas safe, sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa atin pong kalusugan?
2: According sa study, 40% ng mga cancer cases globally link ito sa preventable risk factors. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka risk risk factor nito ay pwedeng ma-prevent. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito yung mga cancer. Titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be some iba, it might be yung tinatawag natin yung immunization, mm-hmm, o pag-immunize, mm-hmm, or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Mm-hmm. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer is yung tinatawag natin multiple partners. Mm-hmm. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang isa, mm-hmm, hindi madami.
1: Oo.
2: So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin entertainer ng, mm-hmm, mga sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented. Mm-hmm. Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C, mm-hmm, and infections and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag link sa alcohol use, mm-hmm, ano ang gagawin?
1: Iwasan.
2: Kailangan iwasan yung alcoholic consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination, mm-hmm, and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, mm-hmm, sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo.
1: Mm-hmm. Yan.
2: Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus.
1: Mm-hmm.
2: And it could be prevented naturally. It could be prevented through infection treatment, mm-hmm, and also healthy na mga pagkain. And of course, kalimitan is yung mga population na mahirap kumbaga yung water source nila, mm-hmm, is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country, nagkakaroon na tinatawag nitong, mm-hmm, ganitong problema.
1: Yung contaminated lagi na iinom na tubig.
2: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus.
1: Mm-hmm.
2: Colorectal and colon cancer link sa number one, alcohol.
1: Mm-hmm.
2: Physical inactivity.
1: Mm-hmm.
2: Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity, mm-hmm, obesity. Mm-hmm. It could be a change of lifestyle.
1: No?
2: Yeah, could be reverse. Also, eating processed meats. Mm-hmm. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one is alcoholic drink.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ng alcohol, mm-hmm,

0: din kasi sa mga tao na kung saan tinatawag natin addiction. And might be nangyari yung addiction sometimes you are in the wrong crowd na kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung yung peer pressure na sige tagay ka tagay o ganito para you will feel you belong
1: and makakansawan pagka hindi tumatagay
0: yun ang problema and some other are because of yung kanilang mga struggles hindi wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila iinom mo yan para makapagpahinga naman ang utak and kapag pagka nangyari palaging ganun nagiging habit na ng pag-inom it becomes yung tinatawag natin addiction na later on so also physical inactivity excess body weight could be lowered by exercise and lower alcohol intake or no intake of alcohol also. So, esophageal, kidney, and pancreatic cancers linked to obesity, smoking, and alcohol. So, tatlo talaga ito, no?
1: Oo.
0: Obesity, smoking, alcohol. Obesity, smoking, alcohol, factor ng tinatawag natin ang risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer, mga ka-wellness.
1: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila. At mapapansin natin, yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ano? Ay pwede naman palang maiwasan. Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
0: Number one, tobacco. Nicotine and tobacco usage, nagpapataas talaga yung cancer. Itong lung cancer, mouth cancer, throat cancer, esophageal cancer, bladder cancer, and pancreatic cancer. Link yan sa tinatawag natin na tobacco use.
1: Eh, nandyan na nga yan sa mga pakete nila. Yung mga nakakatakot na picture.
0: Yes.
1: Ano?
0: Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you're addicted with smoking, nagiging manhid yung reasoning power. And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang tao is nabibinam. Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun. But then is kumbaga powerless sila na ano na or powerless yung resolution nila na para iwasan yun kasi palaging hahanap-hanapin ng katawan. And this is why there is what we call social intervention and also medical intervention and also yung tinatawag natin tulong din. Yeah, assistance mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that certain kinds ng addiction katulad ng alcohol, drug addiction and also itong tobacco smoking.
1: And then meron din mga ano, Doc, dyan. Merong mga herb or mga ano, mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka ano, maka cut out sa nicotine addiction.
0: Well, actually ganito 'yan. Yung ano, isa sa modalities natin sa clinic, yung tinatawag natin na detoxification, cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances sa alcohol, sa drugs and also sa tobacco para maano unti-unting matulungan yung katawan. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps para mawala yung tinatawag natin na yung ano ba, yung kumbaga yung cravings. Yung parang tinatawag natin na crisis kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So, pag magpuproduce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, especially yung sa ano, pag magdi-detox ang liver, magpuproduce maraming metabolites. Ang iisipin ng utak, I am sick. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chillings, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag ka hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabago or matanggal yung addiction na yun simply because of those kind na mga ano crisis during sa treatment nila sa ano sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawala doon sa addiction. So if you are pagka meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa nicotine addiction, cleansing detoxification program would greatly help para po sa kanila. Okay.
1: Punta na lang kayo sa wellness clinic natin, sa mga wellness center natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
0: And patuloy tayo doon sa tobacco use, also poor diet and nutrition. Kapag ka ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat. Lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. According sa ano, ito ha, this study was found

Mm-hmm.

0: bumibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani. Isa ka bus driver.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
0: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

0: Happy Wednesday, mga pinalangga ko nga katropa! So, hindi na kamo matingala nga ako man gyapon isa. Kaya ninyo ang call ba bula pagid nakatapos ang iyang meet and greet. Basi tomorrow pa siya makabalik mga katropa. Pero, biskan si sexy, di lang niya lingawun ta kamo. Ano gusto niyo yung alinga? Wow! Ay, ang ibang goro, nagapatuyo-tuyo ni Bogtaw. Kaya Bogtaw, unta ka subong.
1: Wow, ka-perfect!
0: Ay, si Kreso. Ang ibang goro, ga-patuyo-tuyo na, no? Hindi na magtulog-tulog, da ay ma... Mamati kita sang istorya yung padala sang aton nga katropa. Syempre alas 3:07 na sang hapon mga katropa kag ang petsa subong Agosto 5 tuig 2026. Baka dasig lang gid no kag next month it's September na kita beer months. Ara na no. Ga matamat na si Jose Marichan pabati sa aton no. Mabati anta naman na sa. Anyways, mga katropa, nakatutok makamugiya po diri sa X-Rated. Namian ko sa kama mo, hindi ka mga effect-effects. Ano? Every Mondays to Friday, syempre, 2 p.m. to 4 p.m. galing kay Tisobong. Medyo late na kita kati tungod nga kabalo naman ka muna kag ibanda nga nagalantaw kag nagamonitor sa aton nga live sa impeachment no sa aton nga VP Sara no ti subong temporary lang anay nga amulan ni anay ang oras ta samtang wala pa natapos ang impeachment trial pero syempre lingawon ko mo yung gyapon ni Uncle Bob kag ni Sexedy as long as kaya payas ang oras namon kag syempre kaupod nyo ang inyo nga paborito nga Sexedy nga magapain init sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan. Ay ang balong ko ni siyang kolbaba mo amo di bala music bala mag intro bala kasi syempre X-rated kita no dapat dumidyudo ka sexy na kag syempre ang inyo nga paborito nga estasyon man nga 103.9 XFM Bacolod. Nagadamo lang nga nagadamo ang nagapulo pa batsyag sa aton nga live. And syempre sa aton nga mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman sa akon background music. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maaniya gid nga hapon sa inyo. Kag maayo lang gid ya nga paglantaw. Kag pagpamati, syempre sa nagapamati naman di sa mga radio, no? Especially nga kung da nga nanay, kag tatay, da, no? Nga kung da mga utod, yung palamati subong kay titungod nga day off. Wow, padayon lagi ka muna sa pagpamati. Ang ako nanay, padayon lang sa pagbantay sa ako nga Junakis. Kaya syempre mga katropa, speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod Livestream. Live na live kita subong sa Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre kung may ara ka mo daya ipatamyaw or may mga greetings na or mga dedication, pwedeng-pwede nyo gina yung makoment or may ara ka mo opinion about sa aton katropa nga nagpadala naman sa iya nga X-Files or iya nga sulat. Di ba? Kung gusto niyo naman niya makichismis kay Sexy, di pwedeng-pwede ka gidya mag-text or magtawag sa XFM official hotline number ta nga 0915-628-7926 or 0950522-2818. Pero kung wala kaya load, kung gusto mo yung gyapon mag-chismis kay Sexy, di ibutang lang da ang imo nga numero kay ako matawag sa imo. Ako na lang ma-adjust ako. Anyways, teka, musta ang inyong Wednesday? 5 na tasubong ng iba na kasweldo na ne 5 kag 20. Ang iba naman niya tig piligado. Ang pero sa ako namigado na ko kayo. Nagniwang sa sex hindi kayo wala na makain. Ang iba ka tagilid na niya mga budget ya nagapinang laghap na ni ko sa diin di ako mga dongganyo nida. Mayari yun. Okay. Ano yung balaw mga katropa ka? Pag mugtaw mo yun sa aga, may manugsukot na yun sa imo. Yung agwaman lang. Dumanago ka nalang ginaiya. Tuntood ginaiya. Muna yung matulog na lang kuya balik. Aga pa yun. Wala ka piya ka pangapi. Ara na yung turko. Di yun sa tubang. Ay, abot. Nung tatay nyo na nasagay pangutang. Kay kabudlay. Dua-dua po kisa i-chismis ka pa sa imo utangan. Or else, i-post ka pa sa social media. O, te. Dito yung makita mo. Ito yung mga lang si ano ni wala nagbayad do. Ay, ang iba na ganito mga sisino sa Facebook ko mga manggaranon ako na abi pero nag-comment pa to kay iba na alawi nga mga ayo iPhone. Ay kasadya kahapon ko ah. Buara na may numero na nabutang si Bunga Spotted do. Bunga Spotted way kamuda ng kita na ni Uncle Bob. Kaya ara na siya sa Dumaguete bay. Dumaguete. Pero kung makakita na kamuda halo, kira na padapan ni Uncle Bob kayo nga. Likisan ka na sa dan, maglagaw ya. Anyway, so mga katropa, muna ka na yung basin yung sex edi. Kag always gina-remind sa inyo ng sex edi. Bahala na. Biskan damo lang kamo utang kung healthy ya, pero may inyo pang lawason niya, di ba lang? Muna ka na gina-endorse ako sa inyo ang aton nga ultimate trio, mga katropa. Wala na sa iban pa. Siyempre, Ultimate Trio, tanga ginapangunahan sang Santon Plus Gold, ini nga supplement, may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton nga immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kagang namin sa Santon Gold Plus na mga katropa, may laki pining nga mga natural nga mga ingredients, kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga mga cells. Siyempre, ikaduwa mo ang ampalaya. Medyo mapait lang pero nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Syempre sa iba na hindi mahilig sa mga ampalaya, no? Pwede naging kamuya mag-inom niya kahit at least di kaya kabatsyag pait. Isa lang yung katabletas. Ato na to yung nutrients sa ampalaya sa imo. Yung kakalawas-lawasan na yung kaugat-ugatan. Syempre, ikatatlo mo ang malunggay ng rich in vitamins kag nutrients para sa overall health. Ang ikaapat mo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Syempre last but not least mo ang spirulina nga superfood nga rich in protein kag vitamin. Syempre dugang pa kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, tap na uni na sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa to nga produkto mga katropa amo ang Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin Ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa naman ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi makumpletong aton Ultimate Trio kung walang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santon. Siyempre, ang yaman ginaubra is nagapadugang man paligun sang imo nga immune system. Kung hindi ka pagidget sang pagpaligun, nagapadugang pabakod sang imo nga immune system. Kahit hindi may iba, hindi nga daan. Isa na lang kaubo, ay ang bot na lang yun dyan. Doon mo si Gerk na yun. Hindi mag Vitamin C ka na mga katropa. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Antioxidant protection man ini nga nagakontra sa free radicals or cause ng pagkatigulang or aging. Nagabulig mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Siyempre, kabalo-bala ka mga may ara pagitini nga anti-inflammatory effect mga katropa nga makabulig bulig magpabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster amo na gani nga magareduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang mga produkto tangahimo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati Health is Wealth kaya mag-Yes to Health. Thank you! kaga available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid kamo kakadto sa my door 46 Vinco Building Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City kay ara dira ang aton nga mga nagkalain-lain nga mga produkto nga himo sang Yes to Health Wellness Center. Syempre kung tamarang ka naman ya magwa sa inyo nga balay, pwedeng-pwede mo gid mo order through online kag available na sa Shopee, Lazada and TikTok. I-search na lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Oh. So it's time na to shout out sa aton nga mga katropa nga ari diri nagapanikatika sa aton nga live. Oh, pag naga-comment, syempre ginapangunahan gid ni katropang Bungang Spotted. Sana all naka-red. Happy birthday sa imo, haha, joke. Ala, hindi ko birthday. Kay ko birthday ko. Ikaw gid ang una-una nga bisita ko. Siyempre, malya una-una. Good afternoon, XFM Sexy D. Pa-shout out, watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong. O, shout out tagali sa mga taga-Sitio Bunga, ha? Kung sa mga nag-monitor sa aton nga live subungan, nag-monitor sa gwa sa balay, samtang nag-hulat sa kay Uncle Bob. Oy, pwede, pero makita na yung bang kamo. Wow! Regards lang ko, Adan. Share na ko. Thank you so much, Bunga Spotted. Sana all. Amo to naka-red ng balya. Nanari man diri si Papang Flores. Good PM Sexy D. Good PM man. Kag salamat gid sa pag-agi. Ara na numero ni Bunga Spotted. Dati basi magsigi ka diya ka-chismis akong kagtawagan. Taka karon. Kag maabtan. Kag karon ni Uncle Bob. Te, anon po na karon ng akon nga tawag. Pero ti, sigurado naging gamakita na ikaw mo da nga duwa. Ginaluiban niya na kuhaw. Lalaki, pag-iaging tabo. Anda ba mo lang sa ako, Uncle Bob? Good afternoon siling ni Ma'am Melanie Martisano. Good afternoon, Sexy D. Kag Uncle Bob, kamusta na kamo mga guwapa kagwapo? Galantaw lang kami di sa Sitio Lapak, Duldul, Barangay, Robles. Siling ni La Castellana, pag-greet lang sa family Martisano. Salamat, gid. Good afternoon. Nandagali sa tanan nga mga Martisano family, no? Kag sa silay da mo umbla Martisano madam may ara ako classmates ang una nga si Martisano lipat na lang ko ganyan kung ano to yung ngalan kagimbutang man ni Ma'am Melanie ang iya nga number sige ah machismis tiya karon niya silay pagid niya ay wala gali si Uncle Bob Sexy di wala siya ma'am kay nag meet and greet pa siya so tomorrow guro ara siya subuan kagid way kay may makita nga gwapo ari man di si Chris kung gusto mo pwede man na di sa kapanikatika sa live. Chris, substitute ka na kay Uncle Bob. Okay lang. Mas guwapo pa ni saya kay Uncle Bob. Ya, Madam Melania. Medyo matulotalom lang ni galing iya guya. Joke lang na ah. Ambal ni Papang Flores. Good PM. Please shout out kay Rodolfo Intong sang City Health Office sang Gima Mailan. O Rodolfo, ginapanawagan ka din ni Papang Flores o. Muniin ka man subong. Gina-shout out ya ka di ah. Kag si Bunga Spotted going na siya kuno balik sa Bacolod. Ay ahay. Nalapyo naging si Uncle Baba mo na guro nga wala. Nga na sa nakalabot sa imo Bunga Spotted. Pero sige lang ah. Ari mo ko di ako nga wala ka na sa jahan sa akon subong. Pwede magiging Kasiling niya Vin Tupas Camacho. Mayong hapon, Sir Win Danay Mabulos kay Uncle Bob Aragay. Aragid. Sir Win, good afternoon. Nagli kay Sir Win. Nakakaya manager. Tanga gwapo-gwapo nga Sir Mitch. Doon sako si Sir Win Sobong. Mga gwapo daan, kis, wala na ginawa. May James King pa kami, di ba lang nga gwapo man. Kis, si James King, si Sir James King. Kulbaan sa magwa, yaka ginagawa ni sa mga panagusa. Hello, anyways, mga katropa, so hindi tara ni pagpaluigo, no? Kay 1 hour lang kita sa subong, kag tiya may ngagaw na kita. Mati kita ani sang gamay nga pahinumdum or musika. Kay pagbalik ko, mabasa na kita sa sulat, ah. Naging padalas ang aton nga katropa, hindi tara ni pagpaluigo, kay para at least makachismis pa kita sa tawag. Siyempre, dili lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!

pinalangga ko nga katropa. Alas 3:38 na sang hapon mga katropa. Kagini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo suplemento para sa aton mga kalalakihan. Syempre kung nagapalay-palay na dayang inyo nga patola. Syempre minyo na sang turbo nga gawa sa maka at clavawas ka nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. Kaya nga sa turbo wagas ang lakas. Wow ha. Kayo ha. Pero bag-o kita magbasa sang sulat, itamyawon ta di anay ang mga nagapaapas nga mga komentar diri sa aton nga live. Si Lingnia Vintupas Camacho, mayong hapon. Shout out po sa family Inuslay kag Kapapas. So shout out lang dagali sa tanan nga mga Inuslay kag Kapapas family, no. Kag thank you so much gid sa pagmonitor nyo sa XFM, no. Kag ripagid siya Ma'am Lia Lumbrado, mayong hapon mamati naman. Shout out kay Luis kag Mary Magahom sang Kamugaw Cab. Thank you so much. Thank you Ma'am Lia Lumbrado ha sa pagsubaybay. Kag ari man diri si Madam Len. Siling niya mayong hapon ka tropang Sexy D and Sir Bob. Mayong hapon Ma'am Lia, ayawang ko pangita. Live mo Ma'am Sexy D and Sir Bob. Shout out lang Himamaylan chapter. Shout out lang tagali sa mga tanan nga taga Himamaylan kag sa tanan nga nagamonitor sa ton nga programa sa subong nga hapon. Thank you so much din. Ari man diri si katropang Tristan White Vigulay, mayong hapon katropang Sexy D and katropang Uncle Bob. Mayong hapon man siling ni Ma'am Len, Antonio Talde. Katropang Sexy D and Sir Bob, greet ko lang. XFM Campus Sir Win Selena, Sir Jel Win, Sir Domingo, Ma'am Rihanna Distro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Miss Pa Moreno, Pastor Winston Villanueva, Madam, salamat katropang Sexy D. You're always welcome, Madam. And siling yung monitor lang kami sa Himamaylan chapter, Ma'am Sexy D. Yes, padayon na sa pag-monitor, Ma'am. Kag, basi kung may ara ka man opinion kay do about gini sa aton ng mga kababaihan, subong ang X-Files nga pagabasahon ni Sexy D. Kag, ari madiri si katropang Brando Santesas. Happy listening to Randy Santesas. Thank you so much, sir, for watching. Kag, sa pagpamati, of course. O, oh, diba? Ay, salamat. Natapos manggid. Pero excited na bala ka mo nga magmati sang aton nga sulat. Di ko na ni pagpadugayon mga katropa ha. Kay para makachismis pa kita sa cellphone sang makadali.

ta subong sulat nga pagabasahon nga ginting uluhan sang may amoy ang bulaklak. Dear Sexadia, taguan na lang ko sa pangalan nga Diego. Isa ako ka-checker sa dako nga company. I have live-in partner, Sexady. I-share ko lang tani sa inyo nga normal lang bala sa isa kababayi nga may baho ang kipay or sunflower? Nahuya abi ako magreklamo sa akon nga ka-live-in, Sexady. Kagbasi ma-offend siya, kaglain ang magsulod sa paminsaron niya. 2 years na kami nga nag-a-updanay Sexady kag until now. Wala pa gid kami makabuo sang bata or baby. Ano ba lang dapat ko himuon, Sexady? Kag paano ko inibala maprangka sa iya nga amo na nakalala ang baho sang sunflower ya? Much ko tropang Diego sa pagpadala sang sulat. Wow. No, medyo sensitibo ka atong topic subong ha. Kaya normal lang na, bala, na may baho ang mga kipay ng mga actually, katropang Diego, may ara, gid man yung natural nga amoy ang amon mga kipay. Pero hindi ko yung ka-relate sa ginahambal mo ni nga baho mo. Ano ni siya man? Dupatay nga sapat? Or ano ni man may gintago na nga ugada or binuroda? Ay manawag ko anay, bike para at least bala may idea ko. Abisin nung tawagan ko, bungas pati di ka unahon ko tawag ha. Pero di tayo magpadugay, gijismis kay para matawagan. Tapos si Ma'am Melanie, kaya sa mga gusto, pag idaya nga magtawag or pwede tawagan, ibutang nyo lang na number nyo kay Paygoon, taning oras ta. Basta sabtan nyo lang tawag ko da kay, basi masalaan nyo ko bala nga kuhan ha. Uta, manungsukot utang. Bungas pate, dulata ang tawag ko ha. 91838. Pamangkoton, takakailalaki ka. Ano bala, basi naka-experience ka naman sang baho ang sunflower, sang babagi. 2, 4, 6, 8, 10, 11.

0: Bungas patin sabta. Hello, good afternoon.
1: Afternoon.
0: Si Bungas patin ne?
1: Yes, of course.
0: Ito duwa bala tingog mo bala. Ito kayo na ikatingog mo ha.
1: Ako ni.
0: Ay, ikaw na? Oo, akabalo kong ikaw na. Ay, hindi ka magkabala ka kay Balaan, Kuya Imo Tingog.
1: Ako ang mapalipay sa imo. Subukan
0: ako. Ano?
1: Ako ang mapalipay sa imo kay wala siyang kulbap.
0: Ay, di, clown ka gali. Clown ka gali. Ang tuntuod, bala clown ka. Clown.
1: Joker lang.
0: Joker lang. Di, sige ah, mamangkot, hindi natin papaduga yun kay lapit nilang oras na ko.
1: Okay,
0: may mga ano daw. Siyempre, yung iba, ni tagaan naman chance sa makichismis, eh, di ba lang? Di ba, chismo sa 6D, no? Sige, bay, ako, bay, mamangkot ko sa imo, ah, katropang bungas patid. Naka-experience ka na sang babae nga may amoy ang kifay or sunflower?
1: May ara naman.
0: Ano, i-explain bi sa akon bi kung ano gina siya balang exact nga baho or ano?
1: Daw ano, daw, kuwan daw, kagi ko na daw, hindi ko kuwan ka.
0: Ha?
1: Kaya kung ginakuwan ko lang kaya, ginatabunan ko lang ako nga, long.
0: Ay, tuod. Di makita, to ka babae nga.
1: Ginamos yun yung baho.
0: Di mat, do ginamos? Do patay ka sapat, so do ka amo na siya.
1: Oo, do ka muna.
0: Pero amo to nga time, nubya mo ina ang babae.
1: Nakuha ko sa kagulangon, basi sa kagulangon, kagulangon, nabas ang sunflower ako.
0: Kagulangon nga, ati gulang, hindi ra mo.
1: Okay, sobra to, si Quintay, 5 or to.
0: Just odd.
1: Siyempre daw, ang akon nga, huwain nalang kong gatulok, huwain nalang kong ga...
0: Nubya mo to, nubya. Pero nubya mo to?
1: Hindi man.
0: So, ang imo, ginano mo lang siya. Ginwa nightstand mo lang sa?
1: O, doging nasagitan lang, bro. Ano na?
0: Ano gabi? Man na natabo? Or ugto? Kaya kung ugto na natabo, one day stand, hindi talo mambalot night.
1: Gabi, ito mo gabi.
0: Ah, gabi. Tingin mo, nightstand mo lang sa... Ano natabo nga sa kadamo sang bungkit? Toon nga mo, gitugin bungkit mo yung tag-sikwit tahon.
1: Bigay, tilawan naman ng sunflower. Bala ko lang, umot pa siya ako. Kung may kwan pa bala, may... Pwede pa ma... Ano?
0: Ti, ano natabo? Ginatabunan mo lang ang ilong mo?
1: Oo, ginatabunan ko lang. Kukuhay na push na push nga.
0: Di makita, iya to eh. Siyempre, maminsan sa nga may something sa iya. Kahit tingin tabunan mo to.
1: Ah, wala man kay pero tayo man hubog, hubog man siya.
0: Ah, okay. Pero tingin pabalo mo siya nga muna ang sistema sa iya. Yung ano, sunflower.
1: Awa, aya. Pag, balaan niya na pagkaga.
0: Nga, wala ka na ng contact sa iya.
1: Ngayon ako kakontakt niya.
0: Araw-araw ka mo niya yung mubungas patid niya. Bawa sa dasan bala, nugay ka na bala ka pang ano bala, pang bakit sa gigadigan.
1: Kinatry ko man ng tag-sequent taon. Kung may, ano pa bala, baho-baho. Pagamay,
0: bukod.
1: Kung baho-baho, alagi niya. Daw na bukot, wala nga manggaw.
0: Dason bukas matid, bakal ka feminine wash antes ka magpangwa da sa higad-higad. Da, kahit ituod nga masatisfied ka. Pero tiilan tawa bala ang natabo sa imo, naginulsol kaya imo. Ya, kahit, kumbaga, hindi ka magpati sa mga kanta na ang bango-bango ng ganit. Bulaklak. Pag inaamoy ay may amoy. Ano ang mahahambal mo bi sa aton katropa nga nagpadala sa sulat be?
1: Para sa akon guro, mga ano lang sa ilit do nila lang i mangita na lang sa sang daw hubin-hubin pang daw pang daw kapanalinsing bala nga sunflower.
0: Teka, wala man siya nag-mention, why man siya nag-mention nga may edad na ni iya nga partner. Actually 2 years na sila nga live-in partner ha. Pero ti ikaw kung love mo ang babae, basta-basta mo na lang i-let go ko mo kabalo ka may diferensya tong iya nga sunflower.
1: Kwan guro i daw ano na lang daw prank ako niya na lang bala.
0: ano be, kung ikaw, ako be for example, ako to be ang babae nga imo ka live-in partner, tapos ikaw ang ako, ikaw si Diego be. Ano ang, for example, ano ang mahambal mo? Ano, paano ka magparangka sa akon para at least may clue ang aton nga katropa? Sige na.
1: Ate mapapis mo, itago sa lang ka mapangalan, sino nga ni, mula ni ngalan ka po?
0: Oo eh, sige na bala.
1: Ang, XCB.
0: Ah?
1: May prangka lang ko pala sa anything.
0: Okay. Ano? Ano to, Diego?
1: Halin ng isang 2 years na kaupod nga duwa.
0: Mm-hmm.
1: Sa adlaw kag sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: May gusto ko tani ipabalusin.
0: Nasiga kayo, wala nakita sa oras.
1: No, yak mo ko.
0: Hindi ka na maguya-huya. Palaga ko nga, Diego. Kay, sa 2 years na kita nga nag-a-upda na, subong ka pa mahuya. Halos, nakita ko na ang tanan sa imo.
1: Siya, basta nang patayon, no na.
0: Ano mo na mo? Masuli na lang pa eh. Maga muna ako na lang mareklamo sa imo eh. Nuya ka.
1: Nuya ko.
0: Hindi ako na lang masuli eh. Ikaw kuno abi ginareklamo ko, then ikaw lang yung gyapon lalaki, yung gyapon kag ako babae, pero suli anay, kumbaga imo ya ang may diferensya, imo ya manoy ang may bako. Mala, sige, gusto mo?
1: Oo.
0: Oh, sige. May 4 minutes pa ta. Sige. Sige, ready na?
1: Ready na.
0: Oh, ready na. Sige. Diego?
1: Yes, Tixi D.
0: May harap bala ako ihambal sa imo kag iprang ka?
1: Ano yun?
0: Nga kada lokit mo sang akon nga talaba, na may napanimahuan ako nga doon sa patay nga sapat.
1: Ha?
0: Pero Diego, panangga ko ikaw. Amo na gani nga gusto ko ikaw nga mabulong. Ala, buwas, mapacheck up ta. Kag baklan kita, baklan ta ka sang clear skin kag Santon Herbal Soap para ihabon mo ina sa imo nga kancha itaan.
1: Hindi na dapat.
0: Nga hindi dapat.
1: Nakabalon ako sa pag-perfume.
0: Kabaho gani ay ang bota.
1: Ipa-check up eh.
0: Kabaho ka, hindi mo pa mabaton. Ay, kakapoy, may SA mo na biyon. Anyway, thank you so much, gid ka tropang bungas patid. So, nag-enjoy gid ko sa imo. No? Asta lang kita digoro, kati ma-advise pa si Sex Ed. Ha, thank you so much, gid. Daso naman taliwat, machismis. Abwas, pwede man. Kati medyo malawig-lawig ang oras, tayo abwas siya. Thank you so much. Siyempre, dali lang sa imo paborito nga.
1: Instagram, exciting.
0: Thank you so much. Bye-bye. Oh, wow, di ba? Grabe ato nga buong spotted, no? pero nahuya siya yung magdrama. Kag, ari yung bal niya, Ma'am Leno. Ma'am, kalain mo na tuod nga amo ginaihaw. Iya, tudluan nga hugasan niya kay sila man na nagahulid. Kalain man na nga imarites siya. Gani, correct man. Pero ti, may hara, gadyak is aya, Madam Len niya nga lalaki nga wala bala may masugidan. Ano pa ya? Mas gimpili niya na lang niya kay titungod nga anonymous person. Mani siya, hindi man babalaan kung sinun eh. Ti, ginreach out niya na lang diriya eh. Kay para at least bala may idea man siya. At di makauluya manguro Madam Len kung sa migo ya tumo-open up siya nga amuna. Pre, do hindi amo baho isang sunflower kamises ko. Pero di ba, di ba kalawaan? Di ba? Nadirian na lang guro gin-open up. Kaga shout out tagali sa amon ko pagwapad ang coordinator nga si XYMKN or si Ma'am Lira ni Sabala mo. Nalipat ko bala sa imo, ma'am. Bauti pa dayo lang dara sa pagkarabansang Hinebra, no? Basta Hinebra. mahubog ka gina iya. Kaga, ambal niya, Ma'am Len, nagkadlaw na lang sa kaging mention si Kayla Margalio, Mamang, Beb, mayong hapon, kag si Ari Manderi, ang gupagwapa ko, paging isa, paging ka-coordinator, man si Shiba, Brace Castillo. Shout out, Ma'am. Bawa pa, Ma'am, kaka hindi ko yung maistara. Saan? Utak ka na estudyante. Pero anyways, ang advice ko lang sa imbo ka, tropang Diego, as a babayi, ang pinakanami na lang ginada nga himuon mo is prangkahon mo siya, kag ipa-check up, kiti wala ka kabalo, 2 years na kamula pa kamugani ka buo baby, basi may picos na siya, kiti may tendency gidman, katropang Diego, nga kung may picos ang isa ka babayi, may ara gidman na siya yung, kumbaga, hindi bala normal nga hygiene bala, may baho bala nga something, kiti tungod nga kisa naga-delayed ang menstruation, hindi kaabot ang menstruation, ti ano bala kung hindi kagwa ang menstruation sa babayi, naga-apekto na sa amon nga kalawasan, so ti, kung palangga mo siya ya, katropang Diego, ihambala lang sa sang masinsinon nga maintindihan niya. Hindi kay basa ibang baka yung kabaho sa ingil buo mo ni. Siyempre, bisan ako babae, maglaim, malaim ang buot ko, ang balon mo ko muna. Siyempre, yung nami-nami ga. Ano abiga ako mapa-check up ta. Pero siyempre, hindi kaya maghambal nga direct to the point nga ipa-check up ta ng imo nga kikpay ga kami baho. Hindi. Mga baka ga, kati 2 years na kita, nami gijatani iaga nga may baby. Tati, mas mayo guro ga, mapa-OB ta. Ah, pag-abot nyo sa OB, amun na dayon. Sigpit, di mo malamang sekretong OB nga maadok. Ang kifay na balakakon nga misis, may baho. Ti, anong pwede ko nga baklo nga feminine wash ni or regaluan mo da sa, or else ikaw na lang hugas sa iya sa 2 years na dalay. Bago ka lang nagreklamo. Oh my God, you're getting into my nerve. O, di ba? Kagamay sinasang problema na ina, Diego, hindi na nakinala na ipalabot di bakli feminine or bakli isang Santon Herbal Soap kaga clear skin din naman, hindi nga produkto para at least maganhagan ang baho sang iyang actually hindi lang man i-akify, basta may picos ka mo, ragid na yung sa balhas mo yan, nagatapik ya or sa imugi dyan mismo nga lawas ya amunang nabalaan ko, kati kadamo o sa mga friend nga may mga picos nga until na wala pa nagka-baby hindi dyan normal, iban ganit, may nagatubo pa na nga doon mga pantal-pantal kag doon mga rashes-rashes sa kalawasan da. Pero ti, wala mo na nila mga katropag yung pangayo nga mag-amo na sila. Siling niya, nagkadlaw naman si Yano, ang mga gwapa ko din nga mga upod sa Inebra. Shout out kay Ma'am Chona Castillo, Ma'am, hambal ni Mama. Bow, shout out lang dagali kay Ma'am Chona kag nagapamati sa radyo mo. Salamat gid sa pagpamati ha. Kaga kabay patani nga kada hapon mamati ka mo ha. Kaga alas dos, tandaan nyo gid ang oras nga alas dos pa kadto, alas 4. Iyan nga ni Sexedy kag Uncle Bob oras, iyan ni X-rated ginaiya. Kung gusto nyo yung makabati sa mga istorya nga mga wala diri wala dito, char. Isa mo ginai, wala diri wala dito. Kati ako wala makakadlaw gid ko kati wala pagi kuya ka experience yung amo niya gabi amo gid man ay agali nga sistema ang

0: Adamo gid nga salamat liwat sa inyo nga pag pamati kag pag-unay no. Si Ma'am Melanie bawbuas na lang gid kaguro tawgan Ma'am kay do alang-alang na gid sa oras Ma'am baw Dios ko. Alang-alang na gid kag 1 hour lang kita mo kay ti alas 3 sa sex di nagsugod pero ti syempre makita na ito gyapon nga buwas ya. Syempre diri na sa inyo paborito nga session nga 103.9 XFM Bacolod ka tropa mo. Exciting.
1: Sentro, Kamsa, Bullseye,
2: Department of Agriculture, kamusta ka? Ayong
3: hapon! 103.9 XFM.
4: X.
3: XFM.
4: FM.
5: Yes, to have!
6: The Secrets of Health.
7: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
8: Number 1, diri kung nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
9: Santon Plus Gold.
7: Sa mga nabulay magtulog mas maayo maginom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal before sleep and before bedtime.
8: Nagabulig gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay so kung maginom kita sa Santon Gold capsule mabuligan nga better nga aton sa sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa digestion reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog at the same time ginabuligan nga magnami pagin aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
9: The Secrets of Health.
8: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
5: Yes!
8: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium nga nagabulig pa namit sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic magbalanse sang cholesterol balanse sang blood pressure makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption magabungtaw kita nga fully charged magabungtaw kita nga mabaskog magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghunahuna kag paminsaron.
9: The Secrets of Health.
7: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine wala coffee beans pwede ka pangapi pati mga kabataan
8: pwede man siya sa mga pamatanon kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-istoryahan.
9: The Secrets of Health.
7: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
9: The Secrets of Hell.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee

sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Nagpakigangot na ang 303rd Infantry Brigade sa Philippines sa Commission on Human Rights kag sa kay Governor Bong Lacson angot sa imbestigasyon. Pagpatigayon sa formal nga imbestigasyon angot naman sa kamatayon sa duha ka mga PhilAm nga nalakip sa Banwa sa Toboso sa tuong Abril 19. Sunod sa kay Brigadier General Ted Dumosmog, ang commander sa 303rd IB, iya nga ginkopermar nga wala sila may ginatago kag nanindugan sila nga lehitimo ang natabo nga engkwentro batok sa katapos ng New People's Army. Dugang pa ni Dumosmog, nagadepende kung magsugot ang Department of Foreign Affairs angot sa pagpadulong sa pungsod Pilipinas. Kung madumduman, naghanghinyo sang maid-id nga investigasyon ng pila ka mga mamalidha sa Kongreso sa Amerika angot sa kamatayan sa duha ka mga Filipino-Americans nga kanday Lyle Prijoles kag Kai Sorem. Inaambalita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sa Santa Plus Herbal Oil para sa digaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kwa si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa?
9: Regain signal in 3 minutes.
2: Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: get ready for the different types of mood para sa Sidhinga hapon because it's already extra dry. Kaupon si Mommy G and 421 is on the clock. What's on your mind? Most probably you're thinking ano nga mag-order sang inyo dira iyang mix man nga kape, no? Mixed nga kape. So ari ang ato niya yung pang-intrada sa inyo para nga maano nyo get, no? Masamsaman nyo get ang kadami sa ato nga programa sa karon. Why don't you brighten your mood for this afternoon on a Wednesday? Matapos ang medyo mubulubog at ano nga pamangkutan ay kaina sa impeachment hearing or trial. So medyo ano kita ron, i-ease out anay nato no ang ato niya nga mga anxieties. Oo, parang well makatapos kita sa ato niya nga ubra para sa siniya nga Wednesday. Maski rainy or hindi gani mainit-init ang ato niya nga panahon, harap pa pala si Maymay, no? Sa pungsod Pilipinas, check naton karon ang iyayang track hasta San Uin siya sa Pilipinas, kag diin lang ang gaka-apektuhan. Okay, so if may aras ang pag-ulan-ulan sa inyong lugar o hindi gani mapaang-paang, mainit-init, kag kundira sa inyo yung ubrahan, matbulubog na, I guess kinahanglan naton sa gihapon nga i-brighten ang aton yung mood. Mag-inom sa aton yung Santon Gold Coffee Mix. E-enjoy good ang warm and comforting coffee break nga makabulig para yung we will feel refreshed, productive, and glowing sa bilog at adlaw. Mayara pa hindi nga daan niya sa glutathione and collagen para nga madugangan ang skin-loving goodness niya. Hindi magkalipat ha! Sa siniya nga nagapangita ka, nagacrave ka sa ginatawag yang kape. Pisti nga na nga itong manamit kag healthy nga Santon Gold Coffee Mix. Himo sa Yes to Health Incorporated. Pasitupad mo na subong ang Mercury Drug or ni gani South Star Drug, TGP or Watson's Pharmacy Generica, Sincere Drug Store, Rose Pharmacy, as well as Grace Pharmacy. Tupad mo at tidiritso na daa. Magbakas ang atan nga Santon Gold Coffee Mix. So kung ano man ang mood mo subong, sabayan kini na sa atan nga Extra Drive. Kaupod si Mommy G right here on 103.9 XFM. Bacolod!
1: Extra Drive.

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, Ana Preoy.
4: Historia eh! Laini Pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo food supplement for men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pay. Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis side sa akit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na cease the pain. Kasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Sa mga butika.
11: SFM Exciting.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagamantsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus vitamin D3, masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
16: Exciting!
17: Exciting!
18: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin
19: Evergreen Coffee Mix.
18: Kag ang Evergreen Herbal Capsule
19: Evergreen Herbal Capsule
18: na may pito kasangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita lakawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa ka kondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
20: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
18: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ah, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Arang ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kay apektado mo sinaya ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nanay, nagambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib na cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, dasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damog balibad, wala ka-participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, pareho sang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
20: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
18: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina siya ka demensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang malunggay o kung malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung manggustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, don't naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sang blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sang anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali di. O, may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung pag-istoryan, ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang saiti tungod man sa iya antioxidant properties.
20: Edukasyon para sa igayong lawas.
18: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
20: Edukasyon para sa igayong lawas.
16: Naa, XFM, kid how?
17: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
16: Naa, XFM, kid?
21: Ay, nami ang music, ah.
22: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
16: may how kita pa.
22: Enjoy lang.
16: Nga, XFM, gid how?
23: Timo!
24: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

kami. Alas 4:45 ng ato niyang oras. Kagari pa mati sa maayo mga katropa, ano? Kay tungod nga. Padayon gid ang inyo nga pag-glow kung kamo ang makainom sa ato niya Santon Gold Coffee Mix. Ari ang maayong balita. Oy! Sino dira ang may daan nga mga radyo nga nakatutok lang gid sa 96.7 nga frequency, no? And ang mga bag-ugi tagaan naton nga radyo nga still 96.7 ang ilan na pamatian, ari ang maayong balita. Kay may, di ba may logo na siya, kay XFM, no? Basta naka 96.7 diretso diri dayon sa ato niya nga istasyon because bayluhan namon. Sa inyo dira iya nga pang pabrighten sa inyo nga mood, kag pampaglow sa inyo yung skin nga Santong Gold Coffee Mix. Tandaan kini na ha. Oh grabe, diba drive sila dayon diri ah. O sa liwat ha, sa tanan-tanan nga mayara sa 96.7 nga radyo. Okay, ara para klaro na lang gid. Naka 96.7 lang ha nga radyo. Total may ara man na iya sang logo dira nga XFM 96.7. Kadto kamo sa stasyon, bayluhan naton, no? Sa nga Santong Gold Coffee Mix. Okay? So amoy na ang aton subong yung himuon ha, para nga padayon lang sa gihapon ang aton nga mga katropa nga maka experience sa ginatawag nga maayong nga mood. Kag syempre maalwan nga aura, maalwan na, maaliwalas galing nga aura. So dapat gid nga makainom sa Santong Gold Coffee Mix paagi sa mga radios na napanghatag naton nga nakatutok lang gid sa 96.7. Ang may logo ha nga 96.7 XFM. Alright? Deal na! Padayon ta! Sa ato niya nga pagsaot-saot, pag-chill-chill sa din nga hapon because it's time for Extra Drive!

0: Hi ma'am, good morning. Bill niyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako na-

0: remedyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Chronic pain,
5: ang sakit.
4: Mag system pain,
5: muscle fever,
4: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
4: basta pain.
5: Mag system pain,
4: pangkarang pain,
5: fast and safe.
4: System pain.
5: Symptoms persist, consult your doctor.
4: System pain,
5: mabibili sa mga butika.
6: SFM exciting.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas at gagawin. Ganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa.
1: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
12: Wednesday!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
1: Kiken sa News Center sa XFM 103.9, Bacolod, ayari na ang nagapang

0: Panaitig pumaba ni Presidente Rodrigo Duterte at si Attorney Harry Roque ang nagbuyagyag na may ginaaligar nagtraidor kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ginhimo ni Roque ang pahayag paagi sa isa ka-post online kasunod sa nagalaptang balita nga nadakpan ang senador bangod sa existing arrest warrant halin sa International Criminal Court. Wala pa sa iban nga detalye ukod pangalan nga gipagwa si Roque kung sino ang iya ginatumod nga nagluib sa senador. Samtang ang National Bureau of Investigation o kung NBI, Philippine National Police PNP, kag ang Department of Interior and Local Government o kung DILG ang nagpahayag na wala pa sa opisyal nga impormasyon o kung kumpirmasyon nga nalakpan na ang mamalida. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakitsang kalawasan magamit sa Santong Plus Herbal Oil para sa nagaugyod nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

13 on the clock, mga katropa. And the last hour now para sa ato niya nga extra drive on Wednesday. Sa mga nagasakay na sa ilang mga salakyan, ano, papuli, it's light traffic sa karoon. Diriya sa Bacolod City. And sa may mga makalabay lang galing, medyo gamay-gamay nga slow nga paglakat sa traffic. Sige lang, palabaan lang ang pasensya. Namin pag-ibala kung may balon ka dira, no? Oo, kay ka namin ilang nagahulat-hulat. No, pareha, sa bala nga nagalantaw ka sa nga isaya ka movie. Tapos, pop-pop sa nga popcorn man sa imo yung bibig. extra drive pagit ang mag-upod sa inyo para nga sulhay ang inyo yung paminsaro. And then speaking of sulhay, syempre maging tauhay man ang inyo dira yung mind and your body kung nakondisyones na ina. Dapat wellness gid ang nagapanguna. That is why mayara kita sa Suntone Plus Gold. Amuni ang lakas kag wellness support para sa adlaw-adlaw, especially sa atin nga mga hardworking nga mga katropa. Suportahan kita ang adlaw-adlaw natin nga routine. Kaupod ang Suntone Plus Gold, isa ka food supplement nga himo sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Well, nag-suporta lang naman ini sa normal nga immune function. Nag-suporta man sa daily energy and vitality. Kag nag-promote sa overall health and wellness. Ini ang mabakalgit, no? Paagi sa inyong online dira na TikTok and Shopee account or maghapit sa ato niya nga Yes to Health Wellness Center. And also sa mga butika man, ano? Sa bugos ng Pilipinas, sarangi din niya nga mabakal. Alright, so speaking of traffic, sa nasiling na, it's a light traffic sa Bacolod City, but may ara lang sa advisory, ano? Para at least you will know kung diin ka may divert buwas ang imo yung pag-biyahe. Especially kung ang imo nga ruta pakadtuye sa UNOR or sa Libertad Market. Nga, may ara sa rehabilitation works ang DPWH. Kag ini siya ang paghahimuon dito sa may Lizares Extension patulong sa Mabini. Alas 8 inasang aga, tubto pala sa isang gabi, ano, ang ubrahan ay dira. So expect gid nga may arasang traffic flow nga mas slow. And then, ang mga motorista ay ginaabisuhan ng daan nga mag-expect some possible delays kag magamit na sa mga alternative ng mga ruta. Siyempre, ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD ang nagapangabay gid ano, sa kooperasyon kag pag-insyende, anay, nga kung sa diin, makapangita na sa pamaagi, no, ang atan nga mga motorista para hindi na sila yung madelay sa ilang obrahan kaya kung malate sila, no, may deduction. O kung malate, kapatid dugon ka ni ma'am. So, muna, again, ha, tomorrow, sa atan nga mga katropa nga magalabay diyan sa may UNOR or magapadulong, I mean, sa UNOR kay sa Libertad Market. Likawan ng anay, ano, ang ruta nga Lizares Extension padulong sa Mabini. Halin, alas 8 sa aga, tubtub alas 6 ina sa gabi because may ara lang sa ginakonduct nga rehabilitation works ang DPWH. O, tandaan nyo na, ha? And also, hello galing sa kay Nanay Elvira, nakatutok sa aton subong. Kag ang mga taga-katropa natin sa Kabangkalan, madamaging salamat sa inyong pagpamati. Tunog, tanda, kuno, ha? And of course, sa atin yung mga katropa man dira sa Maya, sa Gaya City. Hello sa inyo. And thank you kay nakatutokin ka mo sa XFM. Again, sa mga katropa natin yung may ara sa radios, ano, nga 96.7 lang gid bala. Tapos may ara pa sa logo sa 96.7 XFM. Pwede ka mo kasulong dili sa stasyon, dalun nyo na ang radyo, pabailuhan natin sa atin nga Suntone Gold Coffee Mix. Yade, makatilaw sila! O manamit na mit na, may papagwapo kang papagwapa pa!
So, hindi gin makalipat ha, kung medyo subong alang-alang na kaya masaano na kita, no? Mapag-abina. Wala na sa opisina. Abing buwas, no? Pwede gin ka mukha kadto dere. Kay bayluhan naton. Sure na na, katopang James. Buwas gila yon. O basta ha, tandaan ninyo. Bayluhan naton sa Santon Gold Coffee Mix ang inyo nga mga 96.7 nga radyo. Gora tomorrow! 519 on the clock! And syempre sa ating mga katropa, dirabantayan ang ating niya nga X-Time. You know, sa pagbalik, tiri lamang sa Extra Drive. Extra Drive.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari. Sa ako construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka po, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tam is kayo ng yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting!
1: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Di collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na
1: world. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Southern nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
11: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm. X time, you know.
2: Yes, kasama nyo gid, ano, ang XFM sa paghatag sang information. Mga ihibano, nga dapat nato niya yung maibanuan na ibalo gani. Na magtatak mo ba sa paminsaro naton even if wala nakita ya sa sulod sa eskwelahan. Okay, so sa mga katropa naton dira, nabatian man ninyo ano sa mga balita nga nagaluntad ang isa ka 7 magnitude quake dito ya sa Sarangani sa Davao Occidental kainatak na alas 12:13 sang hapon ano. And nabatyagan man ang intensity or instrumental intensity 5 sa Sarangani, Davao Occidental. So, kung mabatian ninyo mga katropa, no? I guess it's time you know the difference between magnitude and intensity. Kay may mga measurements, no? Nga, lakay shindi, basta pag ang balyaya, alino, ganyan, magnitude, gita, yun mong. Pero nga, may ginalawag pa ng mga intensity, just like intensity 5. Nga nabatsyagan man sa gihapon, dito yun sa may Sarangani, Davao Occidental. Well, of course, ano, may difference git ina. But still, you talks about or it refers to earthquake or lidog sa gihapon. Now, unahon naton ha ang key differences sa magnitude sa intensity. Ang magnitude, amuni siya ang energy, no? Nga gin-release sa earthquake source. Like for example, ang source dito gani sa may 258 kilometers south sang Sarangani, Davao Occidental, diba? Mo na siya. So, but silingon, dragid naghalin ang linog. So, ang energy nga gin-release ang linog sa earthquake source, amuna nga may measurement nga magnitude. Kag, isa pa, matukoy mo gidya nga magnitude na sa kay naggamit siya sa seismograph. So, nahibaluan ina, no, ang magnitude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kay tungod sa seismographs na record ina siya. And then, ang ginagamit naman para matukoy man ang magnitude Richter scale, no? Moment magnitude scale nga ginatawag. Kag ang value sang magnitude, single value lang ina per earthquake. Kag ang representation sa earthquake, ariyo, kung mabalaan ninyo, di ba? Magnitude 7. Anong ginagamit? Arabic numerals. So, literal, ganyan nga 1, 2, and 3 hasta sa 7 or sa 8. Muna yan ginagamit nga numbers or representation sa magnitude. Pero, kung intensity naman ang pag-istoryahan naton katropa, ang intensity yan nag-measure sa ginatawag nga strength. Nga nag-strength. Strength and shaking sa location. Kung baga ang pag-uyog, ginbala ang kabaskugon sa pag-uyog, amuna ya ang intensity nga ginatawag. Okay. So, ang magnitude is qualitative while ang intensity is quantitative. Okay? So, ang kapilabi mag-uyog, mga amusina, no? So, ang observation naman sa mga tao, structures, and environment, amun naman siya ya ang measurement sa intensity. While ang scale sini, nag-varies depende sa location dependence. Kag, ang ginagamit naman sini ya, value is the modified Mercalli, no? Or the MSK scale. And lastly, ang representation sa intensity, nipabalaan mo nagiging ang difference. Kaya nga, instead of the Arabic numerals, nga literal nga 1 to 7 or 1 to 8, nagagamit ang intensity ya para mabalaan ang difference ni sa Roman numerals. No? So, kabalo naman kabuha kung anong Roman numerals. O muna yan kinalain sa intensity sa magnitude. Now, ang practical implication sa magnitude, nagabulig iniya sa mga scientists, ano, nga i-compare ang earthquakes globally, kag ma-estimate nila ang total energy nga gin-release. While sa intensity naman niya, ginagamit lang ini, no, para sa pag-assess sa damage, no, or damage potential abi sa lugar, just like dito sa Sarangani last time, ano, and ang planning emergency response and designing earthquake-resistant structures. So, ang intensity, para mapabakod, no, kag ba, syempre, makahimo sa pamaagi parang ano ba lang, makalikaw, natin sa sarili likaw, pero at least makahanda kita, no? So amuna nga mabalaan nga kun intensity amuna siya ya pag-assess, no? Pagplano sa emergency response, pagdisenyo sa mas mabakod nga earthquake resistant structures. Pero ang magnitude niya, this is the earthquake kung nataon nato, ano, gina-compare ni siya, oh, sa amuni nga lugar, amuni niya ang magnitude quake nga nagluntad. Sa sini nga lugar, amuni ang magnitude quake nga nagluntad. So there's a comparison, no, nga makabuling sa mga scientists, no, nga amuni ang nagaluntad nga kabaskugon sa mga linog globally. Okay? So sa simple nga pamaagi, at least we now know, no? Kay ti kinahanglan gid nga may ara kita ya sang ihibalo, especially nga nagaluntad sa karon, sunod-sunod ang pila ka mga earthquakes. Pagkatapos ni gani oh, sang 7 magnitude quake dito ya sa Sarangani, kay di ba last time to sang June 8, ginigo man ini sila. So ari naman nga magnitude 7, and nagasunod-sunod man ang mga magnitudes, mayara 3, mayara 2, mayara 1 nga magnitude dito sa karon. So hoping and praying, ano nga, tani man bala ng malawig-lawig na gid ang tiyempo nga hindi naman kalino kay kabudlay sa mga katropa nato. Nagapanik to ato gani sa may ano, sa may isa ka lugar dito sa Sarangani, nagpatigayin sila sa medical mission. Ahay, ano naman yun, panic ang kalabanan dito because of the 7 magnitude quake nga nag-igo sa may Davao Occidental. It's time, you know, dali lamang sa Extra Drive with Mommy G.
0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X-Time, you know. X-Time, you know.
3: Extra Drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Samsung Plus Cold.
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang ininom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Cold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
7: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nani ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Kagwala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
4: Simply,
0: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

maging attractive ka, why not use ang atin nga Claire Skin Herbal Soap bayara sa Glota Plus Kojic with virgin coconut oil. Makabuli gid para nga ma-maintain ang skin nga feeling clean and fresh and look glowing. Iningi mo sa Yes to Health Incorporated. Bakal na sa mabuti ka malapit sa inyong lugar. Time for me to go. And up next, it's gonna be extra service ko po duman si katropang James King. By the way, si Jelwin. Hi, Jelwin. Sorry, wala ko na playing. Hindi mo yung requested track. Pero try natin again tomorrow, ha? Madamagiging salamat sa mga nagtutok sa aton. Till bus naman. Same time, 4 o'clock in the afternoon until 6 in the evening for Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9 XFM News!
2: XFM News! XFM Time! Alas 6:04 sa gabi, mga katrupa! Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Diyari na nagapaguna, gabalita. Ginbasura sa Korte Suprema ang consolidated petitions batok sa impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte. Kadungan sa ika-13 ngadlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente. Sunod sa Korte, naging moot ang mga issues nga gin-raise sa petition kung wala nagakinanglan pasang resolution na bangod ang ginaprobahan na or bangod ang ginaprobahan na sang Kamara kag na-transmit na sa Articles of Impeachment sa Senado sa madumduman Marso 2026 sa Naginyo.

0: si Duterte sa Supreme Court na mag-issue ng temporary restraining order batok sa House kag sa House Justice Panel agud nga punggaan ang ilang pagpadayon sa hearing. Mayo, sang gin-transmit sa Senate ang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente. Apat tanahan ng mga petitions ang gin-file sa Korte Suprema may kantahan sa impeachment proceedings. Ang unang adwa ang gin-consolidate sa mataas ka korte samtang nabilin ang gin-file matapos ang consolidation. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mga samis, kas mag naming akuti sukod may pamatsyag, mag Santon Gold Coffee. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
2: Mga katropa, exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
13: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
13: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan ang nagpamatod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santon Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Santon Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Santon Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ko, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, nabibigay sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa
4: lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita ka.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: Extra Service
4: Extra Service with James King.

0: Μουσική, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Ατύπα πα. Extra service, extra service, extra service. With James King, with James King.
2: Katropa, gabi na naman. Dulong na mga katropa, mga estudyante na, magpuli na kamo. Oh, basi kinapangita na kamo sa inyong mga ginikanan. Ano oras na, lasayis na, wala pa kamo kapuli, basi wala pa kamo katigang. Basi may mga nabilin pa da nga mga hulugasan, nga mga pinggan. Kokon before magabutang inyo nanay kag tata. Good evening everybody, ini ang inyong extra service. At your service, si Katropang James King. All the way down till 8, sining kagabi sa 103.9 XFM Bacolod. Yes, yes, yo mga katropa. Mayong gabi sa tanan ng mga nakatutok ang nagpamati sa ilang mga radyo. Kung may radyo ka muna, katropa, no? Bisan tong mga bagulang natagaan. Ayan, kung luyag nyo sang duwa kabaksang Santon, coffee mix, Santon plus coffee mix mga katropa. Hapit ka mo sa estasyon. Dalangin nga ininga radyo nga naka 96.7 lang ha. Radyo nga naka 96.7 lang. Dalon nyo di kay Islanta na siya sa duha ka boxes ng Santon plus coffee mix. Eddie, wow! Di ba? So, ina mga katropa, no, isurrender nyo lang da, no, basta nakaset siya sa 96.7. Kami bahala sa imong Santon plus coffee mix. Yun mga katropa. Ay, so sininga gabi sa mga nakatutok sa ilang mga papanimalay, sa kanilang mga tahanan, sa inang mga houses. Isa lang yun. Yung Tagalog, Tag-English ko lang mga katropa. Pati sa mga drivers naton, mga chuper, mga of course, isa man to. May gabi sa inyo tarana. Si katropang James King ne, lingaw-lingaw ta sininga gabi ha, mga katropa. Huwag na kita, masturyanay kita, no? Anything under the, nagulan nagtalitig gamay. Anything under the, ambot kong may muna subong, anything under the, gablink nga poste sang. O kung anything under sa gapiraw nga suganin nyo sa inyo mga balay mga katropa. Mayong gabi sa Liwat, extra service. And of course sa mga katropa nato, no, uy, ang mga mahilig na sa mga K-pop, no? Sa labi na gid subong, oh, kay damo ko di na batyan kag nakilala nga mo ni mga katropa. Once gani mag-concert na, hindi lang man ini nga mga grupo mga katropa, pero inigabi mag-concert ni sa Pilipinas. Perti ka mahal ang ilang mga tickets mga katropa. Kabala ka mo. Isa lang ni ari gani, oh, bleachers lang ni mga katropa. 14,000 ang bilis ang ilang mga ano, no, ang presyo sa ilang ticket mga katropa. Sino ba man be? BTS. Oh. Diba? Well, speaking of BTS mga katropa, kabulo ka mo nga, mabaka lang ilang mga tickets online. May ticket na ko gani, gusto niyo baklon niyo? Kung ticket nila 14,000 ako niya 14 pesos lang. Contact na kamo. May ticket ko para sa inyo. Actually, joke lang ito mga katropa. Masi mo ba kamo scammer ni si James King, no? Ari ang matuod nga scammer katropa, isa ka 27 anyos nga babae, no? Naresto kaginaligar nga ng scam sa mga BTS fans. Yes, too din na mga katropa. Kay man, nagabaligya siya sa tickets ng BTS concert online. Ang scam siya kay man, ang ticket niya, ginbalik niya sa multiple ka mga customers. Oh my goodness, no? Well, isa sa mga highly sought after ng ticket ini sa mga sa BTS katropa. Grabe gid yan, no? Mga estudyante kilala ko sa to. Bawa, minsan mga college students, kiba na high school pa gani. Katipon gid sila yan, makabakal lang sila sa very expensive ticket. As in, amo na kamahalang ticket nila mga katropa. Iban gani, bleachers pa lang na. Well, kabalo ka mo kung paano nakapang-scam ang ining 27 anyos kababae sa mga BTS fans na nagapangita, nagabakal sa ticket. IT professional siya. Te, makon mo na. Isa ka IT professional, kag na-arrest naresto siya pagi sa isa ka entrapment operation, mga katropa, nga ginakandak, ano, sa Cyber Financial Crime Unit sa Philippine National Police, Anti-Crime Cyber Group, no, PNP o PNP ACG sa may mall sa may, sa Manila, no, sa nagmeet ang ining mga victims, mga katropa. Well, kabulok mo, hindi lang isang iyang ang mga nabiktima, 12! Dose, mga katropa! Kabalo ka mo ang ining operasyon. Nagsugod din yung mga katropa. Pagkatapos, may aras na mag-complain. Nag-file actually isang complain ang ining mga biktima sa madiskubrihan lang, mga katropa. Sila mismo nakadiskubri. Antes mo man ang concert nga, daw, wala na. Hindi na available ang ticket kaging bakal nila sa ano. Daw, i-ticket lang mo, di ba? Online. So, ang mga tickets mo, online na lang, no? Daw, makita nila sa account nila, no? Hindi na available ang ticket kaging bakal nila. Tapos, nadiskubrihan nila, mga katropa, ang ticket ginbaligya sa ila, ginbaligya manggali sa iban. My goodness! Perting scammer, no? Oh, tapos, sarap kabi mo, IT professional mo. Oh, ginbaligya ang ininga ticket sa ex, mga katropa. Kung na formerly Twitter ni siya, no? Sa Hunyo, no? Nagdigat gibulan. Hunyo 11, no? Nagkilang binulang kung sa diin, sa bleachers lang niya, isa ka ticket, mga katropa, ginabaligya 14,200. Amakon mo na, perte kamahal na ticket. Well, sa sinang bili o sa sinang balor sa ticket, 4,200, dala na di ang ginatawag nila nga Army Fan Club Membership Fee. May manager membership fee po na sila. Grabe, grabing fandom sa BTS. Hasta subong katropa. Makailang gani, hindi ko naging member sa ilang grupo. Ano ko? Kundi wala ko di sa inyo, mga katropa. Wala dito din. Well, sunod sa complainant, ang original nga price actually sa bleacher, para sa isa ka ticket sa bleacher sa concerts ng BTS, 13,500 pesos. Pe, ang natabo din rin siyempre ang complainant na una nagbayad siya sa down payment, kabalo ka mo, 10,000 pesos nga down payment, no? Pagi sa e-wallet transfer. Oh, tapos siyempre may 4,200 pa. Kompleto ng bayad once mag-meet up sila sa July 22, kung sa diin dito man ang plano nga magpirmahan na sila sa kontrata, mga katropa. O galing, July 13 pa lang, ang suspect, mga katropa, gininform niya ang mga nagbakal sa ticket sa iya. Actually, isa lang, tuwalang guro ka ticket na ginbaligyan niya at 12 ka mga tao. No? Ginambal niya, ang rason niya, mga katropa, alibay niya, may problema ka no sa ticketing sa website. Oo. July 22, ang ining complainant na mo nakabaton. Tapos naglantaw siya daw na ganoon naguro siya mo, nagsuspect siya na siya. So, dito na siya amat-amat at nakita nagkagwentra sa mga group chat, kag namangkot siya sa mga iban nga nabakal sang tickets. Dito niya nang tukoy iban, mga katropa, nga hindi lang siya gali. Madamo siya. Kaya marami pera. O galing, siyempre, nadakpan siya, mga katropa, sa bulig sa mga otoridad. Ang managani, maghalong-halong, mga katropa, mayara tabis ang ginatawag nga ang violation article 315, swindling estafa, o kunang revised penal code, amended, no, sa Republic Act number 10951 in relation sa Section 6 sa Republic Act 10175 sa Cyber Crime Prevention Act of 2012. Eh? Tanda ka magbasa, no? Well, ini mga katropa na at least nadakpan siya. Although hindi ginatong na panapanap man niya mapabugat ang ini kay online ang baligyanay, mga katropa. Pero may ano pagsiyapon, of course, nang scam siya, mga katropa. Gani ang mga ibanda, labi na gidang damo kwarta, nagatipon, isa kahutik lang kay nanay, kagtatay, aradayon. Maghalong sa pagbakal sa mga ticket na binagid ang mga fans dira, no, sa mga sikat nga mga grupo, labi na gid K-pop, mga katropa. May lang, wala ko nag-create sa nga akon nga grupo. Kundi scam ka mo to na. Joke lang! 628, mga katropa, ini ang extra service. Kagang ini nga bahin sa nga aton nga programa, katropa, ang ginadulong sa inyo sa Santon plus gold. Luyag mo ba lang madula mga bukol-bukol sa lawas? Luyag mo ba lang makaligaw ka sa mga balatian o kung masakit? Well, para sa kompletong mga ingredients ang isa ka food supplement, inangaton nga Santon plus gold nga makabuligid damo na gid ang nagapamatuod sa benepisyo nga nakuha nila sang sila nagamit sa Santon plus gold. Hey, 6:28 ang atong oras mga katropa. Speaking of BTS, yari ay para sa inyo kapot si katropa ang James King.
0: Extra service with James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yahoo! Turbo, food supplement for men.
2: Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan. Og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Sigari mo sa ka-service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Exciting!
10: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service.
2: Extra Service!
1: Extra Service! With James King.
3: Oras na ito, mga katropa, alas 6:40. Tres na sang gabi. Kumusta ka mo dan? Nakaon ang inyong XFM radio. Kung nakaonin na, kag naka 96.7 lang ina, dalun nyo na diri kay islantay na siya sang dua ka baksang Santon plus Coffee Mix. Diba? Dalun nyo diyan sa atong station. Ang station na ito located there sa may, of course, Earth Street, Puente Velez, South Division, Barangay Takuling, Bacolod City, Negros Occidental, Philippines, World! 6:44 oras, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa aton nga, of course, premium D3 softgel capsule. Kabalo ka mo ining premium D3 softgel capsule. Muna siya makabulig para paggun ka everyday, mga katropa, no? And may virgin coconut oil, may malunggay oil, kung moringa oil, kag may D3 vitamin. Softgel capsule na siya, mga katropa, para protektado ka against viruses, kag mga bacteria, no? Well, ini ang available sa mga butika sa inyong lugar. Available sa mga Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP, Generica, Rose, no, the Sincere, Negros Grace, kag sa iban pang mga butika sa inyong lugar. Para sa kompletong pamalaklon, makita niyo tanan ang produkto sa Yes to Health, mga katropa, magbisita sa aton Yes to Health Store, namtang dira sa may Barangay 39. Bangga Lizares Araneta, aray siya sa may Vinco Building, katropa, no? Sa tabok sang isa ka rural bank, no? Tupad sa gasolinahan, mga katropa. Kag mga glassware to, basta din mga pangubra, mga katropa. Kag mo nang ginadulugan sa mga jeep pakadto sa Lubi Church, pakadto sa Libertad. Makita mo dayon Yes to Health Store. Pangitaan mo dahil si Miss Angeli, arada, mabuligan ka pa niya kung anong nagkakadapat nga, of course, the food supplements. Sa'yo mo, pwede ka mo mamangkot sa iya. Arada nga ito nga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Yan yun! Katropa, 6:45 in the evening, make it 6:46 kay gadlagan ng oras. Kamatihan itong maestro naman yan. So mga nagligad niya, anong tawag sinaman, para sa itong at iba pa, nabatihan niyo itong magligad nga, of course, mga estudyante ang nagpamahag sa social media. Ang iba nga gan na punggan, iba na dakpan, iba na ano, na nagpaidalam sa counseling. Subong yan, mga katropa, ginaligar, maestro. Dito sa Dumangas National High School, ha, ang namahog ko no siya, mga katropa, ginaligara, namahog siya sa social media. Ginpatawag siya actually sa Schools Division office dito sa Iloilo, no? Actually, ngining maestro, wala man ko no sa kontra, apang may concern sa eskwelahan, suno sa ilang principal, mga katropa. Ang maestro mismo may concern sa eskwelahan, hindi sa mga estudyante, wala siya sa kontra. So, ginpatawag siya, mga katropa, tungod sa gini, namahog pinagi sa post sa social media. Well, nakatuan siya sa mga katropa natin sa XFM Iloilo, no? Kag na istorya si Dr. Leo Abi, o ay si principal sa eskwelahan, no? Kag muna gani, ginaprepare na nila ang ginatawag na incident report, lakip ang pagpatawag sa muna nga maestro. Agud nga makikita, no, sa Schools Division Office. Ginpabutsag ni Abi ang ilang principal, mga katropa, nga ila gina-verify pa kung maestro gidman. Kung maestro gidman, ang gini nga daw ginalagar na nag-post kag namahog, o kung basi na-hack no ang iyang account. No? Dugang pa niya, mga katropa, wala mang kunosang kontra ang gini nga maestro. Apang sa iyan ay baluhan, mayaran siya sa concern. No? Concern sa ilang eskwelahan ang gini nga maestro. Pagin pa kamayos ang eskwelahan, nga temporaryo nga i-shift sa online class ang mga estudyante sa Dumangas National High School. Pero naibaluan nga madamo sa mga estudyante kag faculty sa Dumangas National High School ang natingala sa mga post sa nga muna nga maestro kung sa din gintumod sini nga may mapatay nga manunodlo sa muna nga high school. Bao, pamahog na social media pa na. At yan, nag-deploy naman sa police personnel ng Dumangas, no? Para sa dugang seguridad sa ang eskulahan. So yun ang gikan sa mga katropa natin, mga katropa sa XFM Radyo Patrole Iloilo. Alam mo, nagligad. Ano, mga estudyante, subong niya, maestro na. Tood niya yan, i-verify pa nila, katropa. 6:48 na kabahin sa aton nga programa ginadulong man sa inyo mga katropa sang aton nga Turbo Dietary Supplement para pag-unang lawas mga katropa. Ala pinagid sa inyong intimate moment, hindi lang sa intimate moment yung mag-isawa bilugad law mga katropa. Kabulig para hindi ka dasig ka po yun. May energy ka sa gyamon. Di mo sa makakag Clavo Waska. Turbo Dietary Supplement. Pabakal sa mga butika sa inyo ka lugar. Mayang gabi!
0: Exciting!
3: Nandaman niya pa si Julina Magdangal, ang partner ni Marvin Agustin. Kung gusto niyo mabalaan ang natura ni Chris Libranto, ang aton nga tech, ano na siya? Daw si Marvin Agustin.

0: Extra Service with James King.
1: Mga katrupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM time, alas 7:02 sa gabi, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita. Padayon ang pagparekasog sa mga nagapatunga sa US kagiranagod matapos na ang giyera sa Middle East sunod sa Qatar. Bangod sa naging payag sa nasambit ng pungsod, may pagnubos ang 5% sa Brent crude, bisan pa nga sirado gyapon subong ang Strait of Hormuz. In diskusyonan man ni US President Donald Trump, kaga ni Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sa Qatar, sa tawag kung ano ang ilang sarang ang gamahimo sa piyak sa pagbatuman sa US-Iran Memorandum of Understanding. Lunes, ang ginpaiway na Trump ang ginsiling-sining massive attacks sa Iran matapos ang iyang pagpandam ngayon niyang last chance sa Tehran na magpirma sa kasugtanan. Ginpaiway naman sa Foreign Ministry sa Iran kapadayon ang ilang paghinunanon sa Oman angot sa safe na paglabay sa street. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata, mag-Vision X Mas para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
0: Mga katropa, exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Suregan!

0: ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
5: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
7: Exciting, bro!
8: With-

0: Pat Iba Pa
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Hola sa mga katropa! 7:18 sa gabi! So, tutok lang kamo na. Sit back, relax.
3: Oh, baby! Just relax.
2: That's right. Nagkiting ang programa ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, amun yung sarang ang makabulig para magayo ka kung ano man ang ginabatsyag mo, magdami pa batsyag mo, nagayo ka na, nagwapa ka ba? Santon Gold Coffee, mga katropa, ini ang may 60 nutrients. Kung ano may arang Santon plus gold naton. And then, may arang pa siya dugang glutathione kagolagen para magwapa ka. Diba? Available sa mga butika sa inyong lugar, labinigid sa ton Yes to Health Store. Iyon para sa ton nga balita special. Katropa, subong niya. Bawal. Available na sa cinemas, mga katropa, ang Spider-Man Brand New Day. Oh, tamo na galantawa, mga katropa. Tamo, basta gani mga, amo na nga mga daw sikat ka mga movies niya. Kung may magwa sa trailer pala, makita nila. Now, tapos makita mo, review, katamo na ko, wow, grabe, amazing, Spider-Man, Brand New Day, lantaw ko mo. Tamo na dahil na malantaw, mga katropa. Sila lang ah. Kaya, nalantaw mo na, malantaw ka. Lalo mo maglantaw ka. Nalantaw mo na. Wala pa, malantaw ka sa sinihan. Grabe, malantogin siya sa sinihan niya. Grabe, lahingin niya kung medyo mga hubin-hubin ka pa, mga katropa. Wala ka pa. Para sa ato, balita special. Kamano ka mo bala, mga katropa? Tungod sa sininga Brand New Day or Spider-Man Brand New Day, sa sulod sang sinihan, bow! Sa sulod sang sinihan, ang mga tumalanaw, mga sa... Nagwasaan! Nawasaag, naginwa ang mga ano, ang mga tawalanaw sa sinisulod sang sinihan. Nataboy ni mga katropa, no, dito sa Colombia. Oh, samtang, well, showing ang Spider-Man Brand New Day sa Colombia, nag-evacuate. Naginwa ang mga customer. Kamalo ka mo ko nga, ha? May nanimaho. Grabe. Nadlagan, pagwa. Ang mga tumalanaw sa Spider-Man Brand New Day, no? Pagkatapos ni may nanimaho mga katropa nga daw excuse na nga daw utot ko na po. Sa sulod siyang sinihan. Ganyan, ko nung kalumpat ga swing si Spider-Man, gulpi na ni Maho, guwata to. Nangutot si Spider-Man. Sini si Spider-Man ang nangutot or ba si Ned ang iyang upod, miguya? O ba si MJ? So, nag-viral sa social media. Kinakuhaan mo, nag-gin-upload sa social media. Ang ininga sinihan sa Colombia, mga katropa, sa cinema, sa may Plaza Boca Grande, no? Sa isa ka shopping mall, no? Sa may Cartagena. Kung sa din, makita ng pagwa, nagwasaag. Pagwa sa mga tumalanaw. Nakitan pa din, no? Ang isa ka, naka-Spider-Man costume siya, katropa ba? Naglantaw sa ano, sa Spider-Man, naka-costume siya. Tapos nakita nga nagpanawag siya sa ano, nagpanawag siya sa cellphone. Siguro gintawag niya si Ned o kung si ano, si MJ. Sino to? Ikaw to? Ikaw ba? Ikaw to ng otak? Tuwad lang sa ano, maho mga katropa. Nabulabog ang mga alaw. Tumalanaw at nagwa sila eh. Napuno ang labis ang ano, sang sinihan matapos mag-evacuate ang mga tumalanaw. Oh, well, base sa report, gindescribe sa mga sunod sa mga tumalanaw mga katropa. May nanimaho, kanong nga do kaangay sa tuman kabahong muto. Pila kasi mga, pila ka daw na guro wala kapagwa. Hapon mo na baho-baho guro si nagwang-ginwa ang mga pasahero. Naginwa ang mga ano, mga tumalanaw sa siniha mga katropa, no? Sa piyak nga wala na kumpirmar mga katropa, no? Sa mga otoridad, no? Ginatanaw nga ba si Bangod Dunok, ino, Bangod din isa isa ka stink bomb? Ah, posible. May arabi ginatawag na stink bomb kung isa ginagawit nila pang ano, nakatropa, pang prank bala, no? Stink bomb, no? Nga posible nga ginpalupok sa sulod sang sinihan. Sa skuin, no? Well, ina-verify pa na mga katropa. Inihabing ginatawag na stink bomb nga makabig nga prank nga device na ginagamit para makarelease ang tuman kabaho, mga katropa. Sa karon, wala pa sang may ginapagawa ang official statement ang pamunuan sang sinihan, mga katropa. Pero nagpadayon naman, nagpadayon ng investigasyon. Tiyan, buta ko nag-cancel nila, gin-reschedule nila ng pagtanaw. No? Tapos nagpuli na si Spider-Man. Nagka-costume Spider-Man kay Mang Labas ako naman. Kay manak tong baho, nagtapik sa iyong costume ni Spider-Man. Nakita nag-viral, makita to gasala siya mo, ano ni man? Katawag siya sa cellphone, ano to? MJ, nedi ka mo to, nga baho, haw! Ano nga malita, special mga katropa, ang ginadulong sa inyo, sang! Of course, ang ato nga Santon Plus Herbal Oil. Liniment ka makabulik para makarepel na mong. Liniment ka makabulik para ma-relax ang mga stress ka mga muscles gikan sa bilog ng adlaw ng obrahana. Kapun mo si Katropan James King iniang 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Service. Extra Service with James King.
4: Exciting!
5: Exciting!

0: Extra Service with James King.
1: Mga katupa, exciting!
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision X! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
4: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
7: Oh, yes!
4: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
4: Sister Pain!
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
4: sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan nato ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape, pero lain bidya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Swabe kumbaga. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na, nagbasko, kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
12: Exciting! Wednesday!

0: XFM Time, alas. Got everything you got. 7:54 na sang gabi, mga katropa. Tomorrow. That's Ronan Keating's version together with Yusuf, sang Father and Son. How can I try to explain when I do turn to weep? Feeling man ko na frustrated. Cat Stevens, Father and Son to Ronan Keating and Yusuf, mga katropa. Well, alam mo naman yan itong aton nga balita, or should I say extra service ining gabi katropa. Buwas naman kita out danay, ha? Kadasig sa gano, no? Sa gano, petsa 6 na naman buwas. Isang bulan sa Hulyo, mga katropa. Walang bulan sa Hulyo, may pilakano ni mayar sa special non-working holiday on the 21st. Mayar naman sa regular work, non-working holiday. On the 31st naman, ina isang bulan sa Agosto, mga katropa. August 21 and August 31. Ay, may naghahanda na, may nagkabrama na. Well, ano pa man ang plano nyo, mga katropa? Mapa weekend man na, mapa mga holidays man na. Kabay pa, always the worth, no? Remembering, memorable. Basta ka po din nyo mga pinalangga sa kabuhayan. Pamilya, pinaka-importante. No matter, mga katropa. Ano pa man kabudlay ang pangabuhi, ano pa man ang mga ginagyan, importante ang pamilya. Importante ang imong mental health, makabulig sa mental health mo. Kung sa inyo mismo, kamo pamilya, nagpinalanggaan. Hindi bala, tuod, real talk, katropa. Ang mga kwarta ka, gano'n yan, ano lang na, kabulok ka lang kung paano mangita. Wala sa nga gusto, puraot siya. Te, puraot ka mo sa bungaw? Sige lang ha, magi lang ha. Thank you so much. Ang ginig ang programa Extra Service, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang aton Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Yan ang aton nga Ultimate 3. Ang aton nga manamit ka masustansya ng kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee. Basta makita up din ay mga katropa. Ini si katropa ang James King para sa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katropa, excited!

0: 一齐顶
1: XFM 103.9
2: mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santom Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukid ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo, ang pag-inom sa Santom Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga, gapadako man niya lawas mo,

0: Nationwide.
1: Sunthorn Vitamin C.
2: And then, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha man natin ini sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially, sa mga green leafy vegetables, at siyempre, sa mga oranges. Pero, masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang vitamin C mo, nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha, Dr. Irwin. So, nung himuon mo, bakal ka na lang sang Sunthorn Vitamin C.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Oh. Sa mga bata, Doc Nelson, nga hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakason sa kapsula ang iya tuunod nga powder itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat. Ang mga bata gagmay ga-tubo ang mga unto, ga-perminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula.
4: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3

0: Fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ini ang may aral sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
1: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatud-an sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO, ang virgin coconut oil. Sunod sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO. Yes. Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Kami nga puto sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag pinitrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, amo na niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas, once nagainong kita sang premium D3.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
2: Sugod sa pag-inom ko sa premium D3, nabatyagan ko gid sa akon nga lawas, nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Exciting, bro!
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Dari, saka service ko. Mayara ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita.

0: XFM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Pag sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag sister pain, hanggang pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang kolesterol,

Santol Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.

0: XFM 103.9.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, pagkatapos mukta ko, may arap sa mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs nila, kanya,
0: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Tingin mo!
0: FM 103.9.

0: Di man, kipot na lang kalingkulan sa imo. Welcome na sa phone pala nga programa. Makaupo nyo, katropang Droid Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: We've got 15 minutes more to go before 10 o'clock. Medyo na-delay lang kami gamay, pero wala kami nagbusong, ha? Na-delay kami kay sako ang power interruption diri sa amon nga location. Oo, oo. Halin pa kainas ang aga, mga pila na ka beses, Dol? Tatlo, lima.
1: Subong? Oo. Oh. Ika-apat ni Subong.
0: Ay, ika-apat. Palang naging pasubrahan ko pa. Oh. Gani. Di ano plano nyo ya? Ang isa ko di ka-transmitter, naguba na.
1: Sa tungod sa ilang opisyon ni nga...
0: On and off?
1: On and off. Dapat dumdum nila. Christmas now.
0: Ma'am, bala man nakaroon ng mga taga... Ang aton nga nag-supply sa kuryente, bala?
1: Oo.
0: Ay, wala ka mo yung kabalo sa amon ginaubra nga ang nag-brownout. Tungod
1: sa
0: kay...
1: Bagay.
0: Amo naman na, drop load naman, nalin sa NGCP na naman. Ay, ambot na lang yun yaya.
1: Kaya hindi pa balo ka mo eh?
0: Ay, tani na lang ya bala. SSS, Social Security System, tigayunan nyo na na ang regular nga nag-remit sang ila contribution sa inyong talatapan, pautangan nyo na naabi, solar.
1: Wala sa guno nakabaton sang malita.
0: Pautangan nyo na kami, solar, kaya para makasolar naman kami sa Montag sa Kapuloyan, kaya para i-ano, tanani, boycott na naniguro ang ano, ang
1: power din,
0: ang electricity nga ginasupply sang pribado nga korporasyon. Ano sa imo?
1: Sugot!
0: Ang pamangkot, member ka sang SSS?
1: Ha?
0: Member ka sang SSS?
1: Masaya ang nabala. Ang kung lang yung member, git kuya sang Nora Honor Foundation.
0: Ang mahingagaw kami, welcome nato ng tanan nga XFM stations na nagbalik na. Mga taga Rojas, Mengabe, Bacolod, good evening man, salamat yun na sa pag-abide sa amon nga broadcast nga setup sa mga gabi, kaya hindi ginamon ma-predict ang brownout. Iloilo, mga taga Kalibo, mga taga Antique, mga taga Kabankalan, San Carlos, Canlaon, ano pa, wala ko na mitlang. Tapos na tanan, no?
1: Do, tapos na tanan.
0: Bahala ka daya, ha? Masuktan ko, ikaw ya, bahala daya.
1: Iloilo. Ah, tapos na, no?
0: Tapos na. Sulit ton taliwat.
1: May sulit na maliwat pa.
0: Oh, dire ka mo, anay, tawag sa isa ka linya lang, anay, kay hindi pa ako katindog ato sa bagang isa ka cellphone. Dire ka mo, agi, sa smart, Dolph, ilalilog ko lawag, Dolph.
1: Sige, ay na, yun ko, ha.
0: Biskan ko tuluhon mo pa.
1: 09. Ay, kita mo. 0912-0076-793.
0: O, liwa, hinay na mo na itong hinay sa imo.
1: O, sige, liwa. 0912-0076-793.
0: Sa 11 digits ang mga numero nga ginpang meet lang mo, dindangi mo nga favorite.
1: 7.
0: Abi ko, 6.
1: Uya, matamagambalbi mo.
0: Why 7? Because 7 is
1: 7 dwarfs money Snow White. Wala ka pala kabalo nga. Hindi to yung prinsipe. Nagbira kay Snow White.
0: Sino?
1: Ang 7 dwarfs.
0: So, wala sa script.
1: Wala ka nakakita.
0: Ha? Wala ko nakakita. Sa di mo na nalantawan? Ang mga dwarf to nagbira kay Snow White.
1: Makuta si John Lloyd. Wala.
0: Dumadama na yung mga tuntuhan. Dumadama na yung mga tuntuhan. Ginaubo natin sa sulod ng opisina. Amo ni guro ang ginabrown out na perme ay.
1: Amo na ginawaan tao na mong kunaga.
0: Ginano ba pag sulot sang dwarf si Snow White be?
1: Ha?
0: Ginano ya pag suhot nga ang sila nagtilaw kay Snow White tambal mo?
1: Kundi lipot na hila.
0: Mm.
1: Ah, tanan sila kin sumpon, sumpon lang. Kundi ko.
0: Ibutang tao tag 1 inch abi kada isa so 7 inches kita nan.
1: Lantawa bala.
0: Anong gani, anong nga site ang sudlan para makita?
1: Si John Lloyd na ba mangkota kay siya na family ka
0: Ari ay damo ka na balaan na. May pamangkot ko sa imo, ha? Mamangkot ko sa imo, okay lang?
1: Hindi ka pa mangkot ka na ganyan. Sa
0: Galisin siya. Mga aking bala ang baygon.
1: Oo.
0: Kung ikaw ang katel.
1: Tinupunan ko.
0: Lago.
1: Basic. Sister Campanita man.
0: Na ah. Harap kayo na may isa. Dali lang. Kuwanta na yung caller kayo. May nanawag na. Basta iyawan sa ulat. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening, sir.
0: Oh, hi, good evening, sir.
2: Tagay ni Garan, Tobi.
0: Ha, ah, okay.
1: Oh, Jomar.
0: Pati yung tatay si ni Garan. Pila na edad mo, Jomar?
2: 36.
0: Oh, status? Balubuhi, balupatay?
2: Balubuhi.
0: Pila bilog bata?
2: Sarah, sir.
0: Isa ka bilog. Din subong ang bata.
2: Ito sa nanay na kon.
0: Gusto mo ipakuha ito sa DSWD? Aho, lucky bayi.
2: Lucky, sir?
0: Lucky. Di na yung asawa nagkadto. Nga nga, wala na ka mo nagpuyo.
2: Ita o apam, sir?
0: Ah! Ano, ita sa kuno apam? Bisyan ako pa, Burman. Ano gani? Apam-apam, sagot sa... Apam-apam, sagot sa...
1: Sa pam-pam.
2: Mayo ko ng apam.
0: Kahirapan. Ano, ano?
2: Mayo ko ng apam, kay kortahan. Rapo ko nung, hindi kortahan.
0: Ati wala kita da iya may mahimo. Ibisan pero... pigado ang apam tuod. Pero lain naman niya ang values ang ilang nga kwarta.
1: Gason lain gidyang lahi nila.
0: Lain nga aman.
1: Ha? Natawa man bala?
0: Damo man kuno ga kumod ng mga babae nga okay lang ya kay naka-afam tungod sang ilang nga kwarta kag ang values nila kwarta i-convert sa aton nga money. Pero when it comes naman sa performance, Jomar, kay sino tig-a imo kun sa afam? Pero tig-a
1: gid man ang imo.
0: Behi ka po na ulo-ulo, be.
1: Bisa na nit-lanit na
0: lang. Sige ko na, be. Basi matandugan na. Parehos man sa huya-huya.
1: Correct.
0: Hindi man.
1: Kaya kung tig... Kaya kung tig-ana ba lang, imo, Jomar, wala na bala galoy-loy ang panit sa dalom.
0: Nga aman.
1: Iyoy ka pa, blay mo kung magtig-a.
0: Sige daw na-notice yung may arap majapon panit. Oh.
1: May panit gani, pero wala siya galoy-loy.
0: Abi ko gani, abi ko gani. Kaya ano? Ang sabat niya, laban panit, wala na ulo-ulo.
1: Ano siya apas ang lumpia nga
0: nanotis mo bisan ano kadako kag kung stress ka bala panit na lang bilin.
1: Yes
0: go kulok sa no do ba o
1: amo man na imo Jomar amo man ko no
0: oh, do amo ka ano man ka na. Jomar hindi maglain buot mo ha. Okay naman na. At least bago niya kaginbiyaan, gingaan niya kasing liwat. Kag bata niyo eh, syempre. Daw sa ano bala ang fulfillment sang isa ka lalaki nga magaan bata sang isa ka babae man, di ba, Dol?
1: Kung sa bagay.
0: Tiya na tuya desisyon kung nga nagupod siya sa AFAM. Wala ang taday may mahimo kaya mo na iyaya kagustuhan. Hmm. Ang imo daya subong niya Jomar. Ah, ma-move on kita ya eh kung ano ang kapalaran tapagid kung wala na siya bala.
1: Correct.
0: Diba? Ah.
1: Kag isa pa, bisan pa ano, sa inyo man gyapon niya ginbilin ang bata.
0: Sa bagay, oo. At the end of the day, amo ni bala Jomar, at the end of the day, magpuli siya dyan sa Pilipinas, kag mag-check sa sang inyo nga bata. Siyempre, hindi man na sila duha gin mauli sa Pilipinas, mapabilin gina ito yung afam kay may workman siya mo. So, amo na ang time nga matilaw kasi aliwat.
1: Te? Pamatay, liwat.
0: Tingala to, ng afam, no? Dali lang yun. Ako na ni bata. Nga wala kakuha sang panit. Ha? Do, tatay is niya, Pilipino man Japon.
1: Kaya amo na pagambal nga, ano, pitoy langoy?
0: So pila ka na katuig single sumong Jomar?
2: Isa na katuig from?
0: Ah, hindi pa man lawi ka tama. Ah. Edad mo ganit, 35, no? 36.
2: 37?
0: Ah, 37. Hmm. Di ba? Bata pa na ang
1: man. Kumatakan ka gid man, kamut-kamuta lang anay.
0: Oo, hindi man magkabala ka kay kung gustuhon mo gid. Mapangitaan ta mo na pamaagi.
1: Pamaagi.
0: Gaan ko lang ni pamasahi si Dolphy. Ready, ready, willing ka man, Dol.
1: Nga?
0: Sa 37 mabira.
1: Pwede ah.
0: Ah, tuon. No.
1: Basta nagtindog pa. Gaan yung ginarekomendar ko sa imo. Sino kayo ni?
0: Jomar.
1: Jomar. Magturbo ka.
0: Na, amugin.
2: Magkatangagi mo ko sa una.
0: Ha?
2: Sagaan ko na 1-5. Sagaan mo ko 1-5 sa agi sa una.
1: Ah. Ba, 1-5 gidyo.
0: Tinga, nga ako no 1-5 may hinatag si imo. Ako.
2: Kaya dami ko na kung isapon, Troy.
0: Ba? Nami sa kuno, Dol.
1: Ha? Tilawan taman ka?
2: Hindi. Pero may 1-5.
0: Ayo lang guru, 1,000
1: ano, na. Nang subtan-subtan. Pero pwede, pwede mo na guru, Jomar.
0: Subtan-subtan.
1: Jomar. Na, tayo 1-5, di bala? Gabaton ka installment wala.
0: Nagabaton kasi ng ano? Gabaton ka sang pay later nga ano, installment.
2: Oy.
0: 1.5 for 1 month abi ma-paid okay lang.
2: Hindi lang eh.
0: I-divide ko no Dorp ang 1.5 sa 30 days kung pila imo balay dan sa iya be.
1: 1.5
0: 1.5 divided 1, by 30. 50 ang adlaw.
1: 50 ang adlaw pwede?
0: Mm-hmm. Pero pa isipon mo, pero Jomar pa isipon mo lang sa imo bulbul okay lang.
1: Pero tagaan mo ko sang bulbul.
0: Bulbul sa ilok ha?
1: Ang gani.
0: Oo, muna namin kuya.
1: Oo. Oo. Tagaan mo mga ko bulbul para remembrance ha?
0: Hindi kit magbilin buhok, hindi kit magbilin buhok. Kaya nga ha? At least nga, siya kagad niya Jomar, mabilin ka buhok. Marimalaso pa na imo 1-5. Kaya kung iya ka lumayon, most probably, hindi ka nalang iya mapabayad. Kaya luyag-luyag ka na ni sa iya.
1: Ikuhaan ko malang.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, kurang lang music magkatapos magbuktaw ko pala mayara ko sa mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kanila.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kon naka X ka X. Simply
2: may how kita dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Imo.
5: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: Dapat pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
6: Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo pangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kapit.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may arap sa mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X ka. X, kaka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, apat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

every word that you say. You might not always see my love,

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lunakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. Ang aming pagkat sa mga DJs na nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pag...
5: enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo, sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo.

0: breakfast the pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Somethone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Somethone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Somethone Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape. Nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibag ko kung nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so, amin, kayo sa mga DJs, nila, kanya,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Tiki mo!
4: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa labutika.
10: Nga, XFM, kid how?
11: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
10: Nga, XFM, kid.
12: Inanyang music, ah.
13: Wala sang konkretong asal.
14: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
13: Simply,
10: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, gid how?
15: Timo!
0: XFM 103.9.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May gakasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasi sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Mas gari mo. Saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
12: Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod,
15: sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
16: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga XFM, kid?
4: Eh, nanyang music, ah.
2: Nga XFM, kid?
4: Ay,
5: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, amin, kayo sa mga DJs, nalang kagawa, blam,
6: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, simply,
2: may how, kita, pag,
6: enjoy lang.
2: Nga XFM, kid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Tag-kape

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadyang adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon arthritis. Sa it-sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, nami, pagkita mga DJs, nila, kanya,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pag-
6: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Tiki mo!
6: XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Yeah. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Pag supplement for men,
1: gihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa! Sumungyaad lang na kita sa Huwebes! Daseg! Thursday na, mga katropa! July! Nagbalik sa July. August 6, 2026. Diba? Grabe! August 6, 2026. Agosto 6, mga katropa! No? Dasig. Mga 666 sa punta. And, syempre, subong yung adlaw sa may mga birthday ako nag-celebrar sa ilang kadlaw. And happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday sa itong nag-celebrar sa ilayang kaadawan sa bungyang August 6, 2026 na. Pagka 2027, pila na edad nyo? Ako ano pa lang, 16. Pati ka man. Anyways, mga katropa, alas 5:09 na. Alas 5:09 na, 5:09 in the morning. Kung syempre nagatutok ka mo sa programa natin dito sa Exciting Pilipinas, syempre ikaw po, si Katropang Wendell Balinario. And live na kita sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre, babatian naman kita sa inyong matag sa karadyo. Ara kita mga katropa sa 103.9 and 96.7. Syempre, mga katropa, comment lang sa atin yung live stream sa karon sa comment section. At tanan nga, gusto niyo i-greet na, i-comment na. And don't forget man nga i-share ang atin yung live para damo makalantaw ka makakita sa inyong mga pa-shoutout. And madamat na bugtaw kag maghimos, no? Mag-preparar na sa inyo yung mga pamahaw. Palamahawon ninyo dira sa inyong mga tagsakabalay. Ang inyong mga dapat tapuson this morning, mga outputs, mayara. I-check may ang to-do list ni Beth. No, kung mayara pa dira sa ang wala na chikan, kag ti inyo pasarang maobra today. Saliwata sa mga nanay natin dyan, tatay, lolo, lola, tito, and tita. Indayin tuto. Good morning, good morning, good morning! 5:11 na mga katropa kag. Siyempre, ari ng mga ano natin, umusika nga makahatag sa inyo sa good vibes. Samtang nga nagahikot pa kamuda subong aga. Kahit ay mainulano, no? Nagaulan-ulan ng aton nga tiyempo mga katropa. Pagkato ko din nagatulot-alithi, no? Hindi kit magkusog, pero nagaulan-ulan. So, imbos na kamo dira. Kahit siyempre, aring mga musika natin nga makapa, ano kit sa inyo, makapa ulig, bugtaw, samtang nagahikot this morning. Arewa, na-miss nyo ba lang Mitchell Garden? Aring team song nila. Kaya't

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka nakaibalo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Yari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ding lawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawana ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kaya sunod pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, The Art of Naturopathy, A Natural Cure, Balance, and Wellness, It Will Ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapon pus nga intindihan huna-hunaon aton nga aton sininga digestive system ang aton sininga tiyan aton sininga tinai kasubong sa isa ka highway may ara sa nagaagi dira nga mga salakyan may magagmay may tsaktuhan lang kag may dalagko ang mga magagmay nga ini halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pira lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod ini sila sa mga motorsiklo. Siklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies o kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at dyan. May traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag gadesulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga dyan. Pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta, antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina prepare ng aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang ginainom natin ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend natin, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sini nga digestion tungod siya sini nga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ini nga malunggay, may turmeric ini nga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sang aton sini nga blood sugar. Kaya ang problema naton balansa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kun mabusog, pero pagkatapos na kun may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Di mo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sini nga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dina pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini ang immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom man kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar. Pero kung dire ka mo sini sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online, pwede ka mo maka shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store, yes, to health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang kamo dira kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko

0: Vodafone Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: And then, number two, ay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaaman, kahit kung kauno na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme niya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka. Kung gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amuning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Sample.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kagun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton nahuna-una-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, ang mga mamagaan lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer na aton o kung gina-suggest na aton nga kamusining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly, no, sa aton sining pagkaon, may ara pagkita sining kalanon, masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kung may mga fats kita dira, nga dapat naton kaunon. Kaya nga man, may mga fat-soluble vitamins kita. Nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sinin nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang ibang sinin nagakaon, ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinin siyang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga ma-settle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kaya may mga utanon siya, balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sining kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din eh, nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, a premium D3 capsule kag Sunthone of Vitamin C, sarang nyo gid siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad gag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos na aton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang iban siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man niya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon ta ganin sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag niyang chansa sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton din mapasunod sang husto, isa sini nga posibleng nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayong ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Gusto mo

0: ka. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang atonsin nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa atonsin nga lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try niyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at para site ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kaya nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa ibandera nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones. Isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya doka, ang gin-idea ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababihan nga may mga hormone imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ah, para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory like medyo nagahina naton sa ninyo memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa ninyo lawas, magpagsik man ang aton sa ninyo lawas, mabuild ng aton sa ninyo kaunuran, may ara man siya sa plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone kang Vitamin T3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diya so sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb na ton sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sini, o kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 saga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyong sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyong sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag way makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasidra nga consultation. Pinagi sa lasini nga alternative medicine consultant, kag ang bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo kun diin pa magpinangita sa mga susuplemento. Ngayon nyo sini kinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo.

0: yan, dili lang sa The Secrets of Health.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, bibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
11: Sa

Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinaagi sa gintikog ka pwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: X7 tayo, malas 6:14 na. May kagasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinin ka man sa bungabayin sang kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Agosto 6, tuig 2026. Kag subong aaga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira sa aton sa ilang mga radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Kag mga katropa, sa XFM Sagay City naman, babatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 87.5. Kag sa XFM Caban-Calan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita mo na malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mayaras ng live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, maskin pahapos pa sa inyo sa karon, dira sa inyo nga mga Android phones, bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa aton nga Google Play Store app ang XFM Radio Network. Amo na nga aton nga official streaming app mga katropa. Inyong dira ma-access kag mabatian ang kapin na 660 on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, may araman kita sa text line na dari sa itong estasyon ang atong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, 16 na mga katropa. Kagaton padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Para sa mga headlines sa balita diri sa lokal,
0: Express Balita.

0: Magamay nga... Magamay nga Congressman Albi Cagavier Benitez nagdosos ang postponement sa BSKE arana sa DBM. Ang pag-ibalo kung pila ang mauyang nga pondo kung hindi madayon ang November 2 election suno sa COMELEC Negros.
1: Special Task Group gitukod sa investigasyon sa paglutang patay sa isa ka Indian national sa Bacolod.
0: Pinakatako nga Philippine Science High School sa Bilog ng Pilipinas pagatukuron sa Bacolod. Kaeksaktuhan nga mga headlines mga katropa sa balita sa nasyonal. Philippine Army nagdugang isang puwersa para sa malinong nga BARM election.
1: Armed Forces of the Philippines hindi pagtugutan ang mga politiko nga mag-vigilante style nga pagbantay sa congressman nga nalakip sa isyu sang korupsyon.
0: Kaeksaktuhan nga mga headlines sa balita sa international. Qatar nag-anunsyo nga nagapatay ng peace negotiations sa tungas ang Amerika kag Iran.
1: Samtang masobra 150 ka mga migrante naluwas matapos masunog ang sakayan sa France.
0: Kag sa ating balita sa sports. Alex Ayala nagakabing nga bugal sa Pilipinas ang iyang pagtiglawas sa international competitions.
1: Samtang sa tunaman nga balita sa showbiz, makatrapa ang anay aktor kag Showtime Bulilit nga sikat nga si Dagol nagapangayo usubong sang bulig obra sa iya mga nakaupod sadto nga sikat na sa karon.
0: Kag sa aton nga balita espesyal kaupod si katropang James King, yoga teacher nakakuha sang record angot sa underwater push-ups. LSA 6:18 na. Mga katropa, hindi na ba tayo ng mga pangulong din nalaan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa? Kag mga katropa, hindi na doon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong din nalaan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: At ang patulungan ng mga detalye sa balita dari sa lokal.
3: Express Balita, local news.
0: Mag-aulat sa aksyon na sang COMELEC and bank ang mga COMELEC officers kung balang mapiktuhan ang preparasyon sang filing sang Certificate of Candidacy sa barangay kagsangguni ang kabataan elections karon nga may gin-file nga postponement sa Kamara. Kabahin sa nagasuporta sa pag-file sang postponement bill ang magamay nga Sanday Congressman Albi Benitez kag Javier Benitez kag Leyte Congressman Richard Gomez. Sino kay Attorney Ian Lee Ananoria, ang Provincial Election Supervisor, nagapatay ng ilang helikotod sa COMELEC bangod may nagapatiman nga hindi na inimaduso kay malawig pang proseso bago mangin kasuguan kagpirmahan sa Presidente ang postponement. Masumra na lang 2 ka bulan kag mag-eleksyon na sa maabot ng November 2. Kinakabig sa COMELEC nga all set na kontani ang mga balota sa manual elections. Dunga pa ni Ananoria, ngayara na sa COMELEC and Bank ang pagpahayag kung ano kagpila ang pondo nga mauyag kung liwat pag-idisulo ng BSKE. Bago na schedule sining November 2, sining ituig ang extended period na halin sa 2025 nga schedule.
1: Yara na sa 2.7 million ang rehistrado nga butante sang Negros Occidental ini ang payag ni Attorney Ian Lee Ananoria, ang Provincial Election Supervisor. Yara sa pang-apat sa vote-rich province sa Bilog ng Pilipinas ang Negros Occidental. Madamo na ang narehistro sa bahin sa sangguniang kabataan inabangod sang rehistro sa mga eskwelahan nga ginpatigayon kag mga satellite registration schedules kon matabo nga liwat ma-postpone ang eleksyon suno kay Attorney ni Ananoria liwat naman nga magapainsang bagong nga pondo bangod ang mga bahin sang napain sa 2026 ang nagamit na. Yara na sa Department of Budget sa karon ang pagpahibalo sang nauyang nga pondo kon mayara gid man. Kompleto na ang clustered precincts kagyara na gani sa website ang Certificate of Candidacy nga sarang ma-download sang luyag nga magkandidato.
0: Hindi na madayon ang inaplano ng mall voting sa Bacolod City bangod wala nakalabot ang kinanglanon ng numero sa mga perma gikan sa mga butante nga apektado sang tikang. Sunod kay Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio kanya, kinanglan nga makahatag sang ilang nga pagsugot ang mga rehistrado nga butante at is mapatuman ang pagsaylo sang voting presensya padulong sa mga malls. Yung payag sa opisyal nga kinanglan makuha ang 50% o kung masobra 50% sa perma gikan sa mga botante sang tagsa kaapektado nga presinto. Pang wala ini natuman bangon sa nagkalain-lain nga kabangdanan lakip ng kakulangan sang makontak o kon makita ang mga butante sang naglibot ang mga personnel sang COMELEC agad mangolekta sa mga pirma. Kon makompleto tani ang kinahanglanon nga consent ang mga voting precinct sa Barangay 12, Barangay 8 kag Barangay Mandalagan ang plano nga ibalhin sa mga mall bilang lugar sang pagboto sa masunod nga eleksyon. Sa piyaksinig ginpabutsyag ni Attorney Kanya nga padayon ang preparasyon sa Commission on Elections para sa barangay kag sanggunian kabataan eleksyon so kon BSKE nga natalana sa mabot nga Nobyembre 2.
1: Patay ang isa ka Indian national nga lalaki matapos iniang gintiro sa wala makilalaan nga suspek nga nagaang kasanay sa motor sa Parok Bayanihan, Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod, gabi sa Agosto 4. Ang biktima ginkilala sa kay alias Aka, 40 anyos kag temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga barangay. Sunod sa kay Police Major Mark Joel Reclamado, ang station commander sa Bacolod City Police Station 4, gikan ang biktima sa homicide kag ginaligar ini ang ginsundan sa mga suspek. Kagpagkadangat sa lugar, hinali na lang iningaging tiro sa makapila kabeses ang biktima. Dugang pa nireklamado pagkatapos ng insidente, gilayon man nga nagpalagyo ang mga suspek padulong sa wala matupod nga, kung matumod nga direksyon. Samtang ang biktima nakaagom sa pilas sa tugas ang pagpangluta nga nagresulta sang iya gilayon nga kamatayon. Nagagwa man sa investigasyon sa kapulisan nga wala man sang may nadula nga mga importante nga bagay sa biktima kagyara pa ang iya nga cellphone. Sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa krimen kag pagkilala sa mga suspek.
0: Gintukod sa Bacolod City Police Office kon BCPO ang Special Investigation Task Group para sa pagtutok sa investigasyon sa kamatayan sa Indian National nga lalaki sa Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod gabi sa Agosto 4. Kumadumduman ang biktima ging kilala sa kay alias Archdip, 40 anyos kag temporaryo nga nagapuyo sa nasabit nga lugar. Ginkumpirmar ni Police Colonel Eugene Ribadumia, ang City Director sa BCPO, ilang agintukod ang nasambit nga grupo para sa madasing lakat sa investigasyon sa insidente kag angot sa pagtiro patay sa biktima kag sa pagkilala sa mga suspek nga nasa likod sa nasambit ning krimen. Dugan pa ni Ribadumia, nagapatay ng backtracking sa kapulisan angot sa investigasyon para sa nagakaigo ning mga dokumento kag ebidensya pabatok sa mga suspek. Sa karon, sa next investigasyon sa Bacolod City Police Station 4, sa kayang biktima sa iyang motor kag giningin sundan sa mga suspek kag ginali na lang ining tiro sa baka pila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sang turko.
1: Nakuha sa duwa ka mga persona ang 680,000 pesos nga balor sang shabu sa ginapatigayon o kung sa ginpatigayon nga drug buyback operation sang kapulisan sa Porok Crisantimum, Barangay 33, Syudad sang Bacolod gabi sa Agosto 4. Ang mga nadakpan naging kilala kang day alias Nico, 20 anyos, isa ka high value individual kon HVI, kag alias Brian, 20 anyos, isa ka street level individual, lunsay mga residente sang Abada Sky, Progreso Village 1, Syudad sang Bacolod. Sa nagsa-investigasyon sang City Drug Enforcement Unit, nakuha sa mga suspek ang lima ka sachet sa kagtatlo tanan kabulto sang shabu nga nakabugat sang 100 grams kag iban pang mga non-drug items. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang Bacolod City Police Station 6 ang duha ka mga suspek kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Padayon pa sa karon, ginatumod sa Bacolod City Police Station 1 ang tagiya sa marijuana nga nakita sa isa ka personnel sang City Legal Office sa Dalangalo, Lacson, gabi sang Agosto 3. Ging kilala ang nag-turnover sa kay Rodney Ortonio, 36 anyos. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 1. Magapatulong na kuntani si Ortonio sa Capito Lagoon kung sa rin ini naga-duty. Apang iya nga nakita ang isa ka plastic nga itom sa higad sang dalan kag iya inigili nga ginkuha. Duga pa ni Tolentino, ginbuksan ni Ortonio ang plastic kagiyang nga nadiskubrihan. Ngayon may unod kagilaligar dahon sa marijuana, kagilayon man sining naging turnover sa kapulisan para maimbestigaran. Ginpayag man sa ngepe nga may ginabulubanta, balor ang nasabit nga marijuana nga nagdangat sa 9,000 pesos. Apag sa karon, ini ang gin-turnover na sa forensics para sa nagkakaigo nga imbestigasyon.
1: Nagpakigangot na ang 303rd Infantry Brigade sa Philippine o kon sang Philippine sa Commission on Human Rights kag sa kay Governor Bong Lacson angot sa investigasyon sa pagpatigayon sang formal nga investigasyon angot sa kamatayon sang duha ka PhilAm nga nalakip sa Banwa sang Toboso sa tuong Abril 19. Suno sa kay Brigadier General Ted Musmog ang commander sang 303rd Infantry Battalion o kon Infantry Brigade nga iya nga ginakumpirmar nga wala sila may ginatago kag nanindugan sila nga lihitin mo ang natabo nga inkwentro batok sa katapo sang New People's Army. Dugang pa ni Dumusmog, nagadepende kung magsugot ang Department of Foreign Affairs o kung GFA angot sa pagpadulong sa pungsod Pilipinas. Kung madungduman, nagangyo sa maidid ng investigasyon ng pila ka mga mamalida sa Kongreso sang Amerika angot sa kamatayon sang duha ka Filipino-Americans nga Kanday Kyle Prijules kag Kai Surim.
0: Pilasan ng isa ka babae matapos sining mabungguan sa isa ka motorsiklo samtang nagatabok sa tubang sang Governor Valeriano Gatuslao Memorial Hospital sa Barangay 4, siyudad sang Himamaylan, agasang Agosto 3. Ang biktima ng kilala sa Elias Jen, 49 anyos, kag residente sa Purok 12, Barangay Agisan, siyudad sang Himamaylan. Samtang ang driver sa motor ng kilala sa kay Elias RJ, 19 anyos, kag residente sa Purok Perya, Barangay Oringao, siyudad sang Kabankalan. Sa next investigation, sa Himamaylan City PNP, gikan sa proper sa siyudad sa Kabankalan, kagining padulo sa siyudad sa Bacolod ang motor, samtang ang biktima ang nagtabok sa dalan apang ining nalabot kag nabungguan sa motor nga nagresulta sang aksidente. Ang biktima nakaagom sa pila sa ulo, samtang ang driver sa motor ang nakaagom man sa minor nga pila sa lawas kag sa karon lunsay ginabulong sa ospital.
1: Estable na ang kondisyon sa isa kalalaki matapos ka makuryente samtang ara sa dump truck sa Porok Sumbingko Barangay Dump Site Banwa sa Morsha hapon sa Agosto 4. Ang biktima ginkilala sa kay Alias Rogelio, 42 anyos, truck helper, kag residente sa Porok Gumamela Barangay Tebson Banwa sang San Enrique. Sandig sa investigasyon sa Morsha PNP ang biktima ara sa atop sang truck bangod iya nga ginpahigad ang live wire sang poste gamit ang kahoy apang nahulog ini sa iyang likod kag natigayon nga makuryente. Nakaagom sang paso sa lawas ang biktima kag ini ang gilayon nga gindala sa ospital para mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong. Nagagawa sa investigasyon nga aksidente ang natabo.
0: Ginpasakaan na sa formal charge ang isa ka regular nga empleyado sa City Legal Office Joint Enforcement Team bangon sa allegasyon sang grave misconduct kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa kay City Legal Officer Attorney Carl Joseph Chu, si Mayor Greg Sataya ang nag-issue sa nasabit nga mga kaso batok sa empleyado. Gintugyaman sa iya ang pulo kadlaw agud magsumiter sa iyang written answer. Kag kumadumduman, nagreklamo ang tagiya sa bar kag ini ang mo ang batok sa empleyado. Ang ginapatihan nga nag-inom sa isa kalimnan sa Golden Field kag wala makabayad samtang ginagamit ang ngalan sa City Legal Office. Kung hindi ini makatag sa sabat, pasakaan sa administrative nga kaso ang nasambit nga empleyado.
1: Ginakumpirmar sa Bacolod City Administrator nga si Attorney Mark Steven Mayo nga ginayutilize o kung ginagamit na sa karon sang syudad ang cell number 5 sa sanitary landfill sa Barangay Filisa. Madumduman una naglapda sa social media paagi sa isa ka Facebook post sang isa ka kagawad sa Barangay Filisa nga si kagawad Melanie Barcenal Binyas ang video nga ginagamit na ini. Makita sa nasambit nga video nga ginahabuyan sa basura ang cell number 5. Patag sang syudad nga nagpadala sang notice sa Environment Management Bureau ang syudad nalikdan nga Hulyo 30 nga nagpahibalo nga suguran na ang paggamit sa cell number 5 bangod sa critical nga kondisyon sa karon sang cell number 4 kag puno na ini delikado na nga gamiton. Dugang pa sini nga wala pa sang environmental compliance certificate o kon ECC ang cell number 5 bangod nga on process pa man ini kag subong man sa cell number 4. Wala man sang notice to proceed pa sa karon o kon NTP ang nasambit nga cell number 5 sunod kay Attorney Mayo apang ilagyan desisyonan nga usaron na ini base sa ilan ang assessment kag para sa public welfare kag safety. Payag pa sini nga hindi Manila pwede nga hulaton kung saan o magka-reply ang EMB bangod critical na ang sitwasyon sa cell number 4 kag wala na sang pwede paulaan sang basura.
0: Ginkumpirmar sa Philippine Science High School System kon PSHS o kon PSHS nga Bacolod City ang mong opisyal nga pagatukuran sa bagong Philippine Science High School campus. Sa risigipagwa ka resolusyon sa PSHS, ang campus sa Bacolod ang ginapaabot nga maging pinakadako nga Philippine Science High School sa Bugos ng Pilipinas. Ginalauman nga sugdaan ang groundbreaking sa proyekto sa sulod ng sining tuig bilang kabayan sa preparasyon para sa pagtukod sa modernong pasilidad para sa mga estudyante nga may talento sa science, technology, engineering, kag mathematics. Sa karon na katalanan nga magbukas ang PISA Bacolod sa Hulyo tuig 2027 kadungan sang pagsugod sa masunod nga school year. Alas 6:31 na. Inyo nabatean mga katropa mga detalye sa balita sa lokal. Kagining inadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.

0: Kag mga katropa, itong padulungan ng mga detalye sa balita naman sa National.
1: Express Balita, National News.
0: Nagdugang sa pwersa ang Philippine Army, agad masiguro ang seguridad para sa labing una gabang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections nga pagahiwaton sa Setyembre 14. Sino kay Army Spokesperson Colonel Louis Dimaala, miyaras ang dugang ang mga soldado halis sa 28th Infantry Battalion. Ginsiling-siling nga nagalabot sa 5,000 ka mga soldado ang enlisted personnel ang nakadeploy sa nasambit nga rehiyon. Dugang pa, may 3 ka batalyon nga ginabugusan sa mga 500 ka soldado. Patay man ang ilang pag-ordinar sa Philippine National Police kag Commission on Elections agad mapasiguro ang malinong nga eleksyon sa lugar.
2: Nagapilarang Armed Forces of the Philippines kon AFP sa mga politiko nga magpalayo sa isyo sang politika kag magpanindugan nga hindi nila pagtugutan ang gamiton o kon ang paggamit sang ilang kaugalingon nga interes sang pila ka mga individual. Kasunod dinhi sa social media post ni columnist Ramon Tulfo nga nagpaandam sa mga kurakot nga kongresista nga ginaligar mayara sang soldado kag kapulisan nga nagatrabaho sa pagpatigayon sang vigilant system o kon vigilant style nga pagpamatay. Ginpahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margarita Padilla nga sulit-sulit nila ang ginapahibalo nga ang ilang pagkamatinumanon yara sa bandera kag sa konstitusyon. Madumduman sa post ni Tulfo nga nagabalik na ang pila ka mga mamalida sa daan nga buhat nga ginaligar pagsuhol sa mga kontraktor agud makakuha sang kickback sa mga proyekto sang gobyerno.
0: Hugot nga ginpakamalaot sa National Union of Journalists in the Philippines ang mga pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nga wala nagalabot sa international standards ang media sa Pilipinas kag mas masaligan nga source ang kamaturan ng social media. Sunod sa organisasyon, hindi makatarungan nga pakanubuon ang bugos nga industriya sa journalism. Bawon matamo nga Pilipino journalists ang ginkilala kag ginpasidunggan sa international nga komunidad bangon sa ilang nga pag-report.
2: Ginapanindugan sa National Bureau of Investigation o kon NBI ni Director Melvin Matibag nga wala sang may nagmando sa iya nga imbestigara nga ginaligar human trafficking plot batok kay Executive Secretary Ralph Recto. Ini matapos ginpahayag ni Batangas Representative Leandro Leveste nga nagasunod lang si Matibag sa mando. Apang ginpabilin ni Matibag nga iya ang iya commitment sa kasuguan kag sa mandato sa NBI. Ginpahayag man sining wala sang personal nga kaantana na ang makapugong sa Bureau sa pag-investigar sang frame-up plan batok sa opisyal sang gabinete. Nauna na nga giningadlan sang duha ka testigo nga Sanday Leveste kag anay kong Jacinto Paras sa pag-imbento sang istorya o kon pag-frame kay Recto ago di implicate siya sa kaso nga human trafficking.
0: XFM Time, alas 6.35 na. Inyo na ba tema, katropa, mga detalye sa balita sa nasyonal kaginig na dulo sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Patulungan ta naman, mga katropa, mga detalye sa balita sa international.
1: Express Balita, international news.

0: Ginanunsyo sang Qatar nga nagapatay ng peace talks sa tunga sang Estados Unidos kagiran. Isa katika nga nagpanubo sang presyo sang langi sa pangkalibutan ng merkado. Sulo sa Qatar, ginawala ni US President Donald Trump pagkag Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang mga tikang agud mapalapit ang Washington kag Tehran kag mapabalik ang normalidad sa Strait of Hormuz. Apang gipanindugan sa Iran nga wala sang formal nga negosasyon nga ginimo sa Estados Unidos. Sa tangin paig sa Iran nga nagapadayon ang positibo nga paghambalanay sa Oman sa luwas nga pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Bisan pa nga ang ruta nagapabiling sirado sa kalabanan nga supply sang langis kag liquefied natural gas sa kalibutan.
1: Naglabot sa 150 ka mga migrants ang na-rescue matapos nga nasunog ang ilang sakayan sa French Channel. Sunod sa mga otoridad na nagtinguha nga magtabok ang sakayan halin sa France, Lunes ang gabi padulong sa United Kingdom sa nasunog ang makina sini. 157 ka mga persona ang naluwas kag indala sa pantalan sang Boulogne-sur-Mer.

0: 6:37 na mga katropa, inyo na batihan ng mga detalye sa balita sa international. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Mga katropa, ato na naipadulungan ang pinakauling update sa lakad sang panahon na Sining Adlaw. Naglandfall na sa Magsingal, Ilocos Sur ang Bagyo Mayumay, alas 2:15 sa kagahon. Agosto 6 Sining Tuig, uli nga nakitaan ang sentro sa Bagyo sa ibabaw sa San Juan, Ilocos Sur. May kabaskugon ini nga 65 km per hour, nga may pagmadlos tuptob 110 km per hour. Nagawala gini pasilangan sa kanasigon nga 10 km per hour. Samtang nagkapabili naman sa Guasang Philippine Area of Responsibility si Bagyong Dolphin. Uli ini nga nakitaan sa kalayoon nga 1,450 km east-northeast sang extreme o kon extreme northern Luzon. Wala sang direkta nga epekto ang duha ka bagyo sa pungsod apang gina-enhance nila ang southwest monsoon o kon ang habagat nga mo ang nagaapekto sa southern Luzon kag diri sa aton sa Western Visayas and also sa Negros Island region considering nagadalas ang pag-ulan sa nasambit nga mga lugar. Mahina tubto makasarangan ng huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tubto makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Alas 6:39 na mga katropa, itong padulungan ng mga detalye naman sa balita sa showbiz.
1: Express Balita Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, sumong adlaw. Mga katropa, na dumduman yung pabala si Dagul. Mga katropa, no? Nagsikat gid mga katropa sa una sa aton ginalantaw ya kun pambata nga show nga Going Bulilit. Mga katropa, si Dagul sa karon ang nagpanawagan sa iyang mga former co-stars nga mga bata sa ito mga katropa sa ano no sa may muragani, Going Bulilit. Ngati, ambal niya kay mga sikat naman kamusubong base nga pag din niyo ko mabuligan, ano, ambal niya, nga magaan proyekto, biskan nga backdrop lang ko da o kon palamuti lang ko da o kon extra lang ko da kay para ko no, mga katropa, sa ila yang ngati, ano bala no, pang, biskan panggasto na lang ko no, sa ila panimalay, mga katropa. Ini mga katropa, tiwisan niya siya ang may ginabatsyag na mga katropa, no? Ining panawagan na ni Dagul o kon mas kalala bilang si Romeo o kon Romy Pastrana, no? Sa totoo nga kabuhi iyang pangalan mga katropa sa mga nakaupod sini sa showbiz industry nga buligan man siya sa iyang ginapangatubang kumbaga hamon sa iyang kabuhi sa karon mga katropa. Kay ting mga daan mga katropa, ang komedyante Aminado Ginsubonga nabudlayan sa iyang kabuhi sa karon mga katropa. Sa isa ka interview sa iya mga katropa no sa showbiz entertainment nga sang August 21 pa ini mga katropa no nangin emosyonal ini nga ti sa edad niya nga 66 sa karon mga katropa at isang una okay kahit isikat siya sa karon mga katropa wala na ini siya sang proyekto kag ti nabudlayan na sa pag ano pang gawi-gawi niya adlaw-adlaw gastuson especially nga mga katropa nga tinagmasakit ini siya sang kinalikdan nga tuig 2025 kag ti ambal niya nang okay na ang health niya kuno subong ikumpara sang tinalikdan nga tuig kag amulan ako no impermi lang siya nagabisita sa ospital miya pero ambal niya nang nagabalik-balik lang gid siya sa gihapon sa ospital no muna may ara lang siya kuno sang pulmonya kag sleep apnea amo na nga naging pahayag niya makatrumang gid monitor sa karon sa gihapon kuno ang yaman nga kidney kag ti amo na ang iya panawagan nga bisan ano lang kuno bisan nga palamuti lang ako sa eksena. Muna nangin pahayag niya mga katropa, sana tulungan nyo naman ako na mabigyan ng proyekto kahit palamuti lang ako sa eksena. Muna mga katropa, nang naging panawagan na ni Dagul, mga katropa, no? Kung kilala natin sa una sa Going Bulilit. Kagating mga katropa, ang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulongid natin sa inyo, o kung ginadulongid sa inyo, sa aton nga habon, nga pampaputi sa Yes to Health. Una di rin aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, ang maka-health gid ako makabulig ang mag-prevent sa early signs of skin aging. Magamiton adlaw-adlaw tungod sa natural sining mga ingredient plus mga katropa antibacterial pa. Madula gid ang germs kagamoy sa inyong lawas sa sining Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pakita kahabon man para naman niya sa mahilig sa glutathione and kojic mga katropa. Ginimpunan pa inisang VCO ginimpun sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6.42 na mga katropa, inyo naman tayo ng balita sa showbiz. Kag mga katropa, update sa sports naman ka mga balita.
1: Express Balita Sports.
0: Naku, kakatungganan para kay Pinaita ni Star Alex Yala nga ma-representar ang Pilipinas sa mga hinampang ngayagin pa sa kupan sa luwasang kungsoda. Inigsabat ni Yala sa angin pamangkot sa katapos sa media sa Canada kung bilang makabig extra burden ang pagatag sa iya sa presidential commendation sa Pilipinas matapos sa maragtason ng Wimbledon 2026. Yara na sa Canada si Yala para sa Toronto Open sa din una niya nga makasumpong si American player Alicia Parks. Sunod sa organizer, halos sold out na ang tickets sa mga match ng talana alas 8:30 subong adlaw sa aga oras sa Pilipinas. So another ano naman, kampang ni Alex Yala ang balantayan nato, posible siningaga. Basik karon alas 8:30 mga katropa, no? Philippine time.
2: Sabi mo lang, tatro mga Franso ka, kadaog lang. Hampang na naman dahil.
0: Correct
2: no?
0: Na.
2: Wala
0: hit
2: puway.
0: O, laot lang. May ginalaot mo, no? Ginauton nga points si Alex Yala, no? Pero isa pa ginis sa mga bagay, nga dugin dayaw, pag siya sang tanan, mga katropa, kay I believe those sa Canada na to siya. Dugin suga, pag abot ito sa Canada, ginsugata siya sang fans siya. Damo, nagpa-perma sa iya, pa autograph bala. Mga kalo, mga tanan, no? Nga mga tennis staff da, mga racket, mga bola. Pero may totoo nga doon nagagawa attention sa publiko, sa social media, bangod sang ano ni Alex Yala, no? So, iya bala nga gawi, mga katropa. Ginatag sa iya ang hayaay sa Pilipinas. Ginatag sa iya sa isang ka-fans pero galing ginbalibaran niya. Kay gusto sang fans ma ano siya ma-autograph or ma-perma siya sa hayaay sa Pilipinas. Pero gin ano ya gin Indian niya. Kay tisiling niya hindi lang sa flag. Kay bawal ina, no? Eti bisan tod amo na problema ka tropa ti tod no. Maintindihan taman nga gin Indian niya kay ti syempre mga katropa ang ato niya nga hayaay sa Pilipinas, flag sa Pilipinas, ginarespeto gina. Hindi no? Daya dapat pag itamper kun ano dira gisiyon, sulatan ni kuan, kay ti ginarespeto tanan ginafold na siya gani, no? Mag ano bala magkuasang flag,
2: flag
0: ginafold pa na siya. Oh, flag retreat, no? I-fold na siya. 'Di ba?
2: Yes, kag may arap pa gina ceremony kung di na magamit kung ganda
0: yes.
2: Na gid siya gina ceremony gina ginasunog gina siya nga may ceremony gid.
0: Amo na siya.
2: Amo na siya ka
0: okay. Hindi ta na pag may ano na mo hindi mo na pag sulat-sulatan or kun ano da pag itamper bala ang flag sa Pilipinas. So tiamo to tugin dayo sa netizens man if ginabala niya nga hindi lang ko magpirma kahit i flag sa Pilipinas. Bawal. Alas 6.46 na mga katropa. Kag inyo na ba tayo ng balita sa sports? Kag hinihingi na doon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Kag mga katropa, ato naman himaloon ang ining istorya espesyal dulong sa ato ni katropang James King. Kay kahapon may goat yoga kami kahapon nga gindulong sa inyo ni katropang Wendell. Pero ni katropang Wendell, yoga man eh. Pero yoga teacher. Ari, nakuha naman ang rekordo kay bangon sa underwater push-ups. Kila ni Ayan Kabilog nga underwater push-ups ni. Abi katropang James King, istorya kami.
1: Ha? XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Katropa, mahilig ka bala mag-push-up? Sugiran ta ka sang pinasahi nga push-up, ha? Welcome, katropa, sa isa na naman kay edisyon sa Balita Espesyal kung po si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Isa kay yoga teacher na break ang world record sa underwater push-ups. Ilang ka minuto sa ihan ang masaranan mo nga magtinir sa ilalong sang tubig. Sa Vietnam, magluwas sa pagtinir sa nga malawid sa ilalong ng tubig, nakuha pa niya nga mag-push-up. Ang 38 anyos na si Kamal Kaloy na tumandok kid sa India ang nag-push-up sa 86 kabeses sa ilalong sang pool sa Ninbing. Sunod sa iya, nagpaidalom siya sa calisthenics kag breath holding training. sang 2020, nakuha niya ang Guinness World Record sa most consecutive yoga positions sa ilalim ng tubig kung sabihin nakalabot siya sa 21. Gin-interview sang record-keeping organization ang ebidensya sa iyang 86 ka-push-ups kag nakumpirmar na nakuha niya ang record sa pinakadamo na underwater push-ups sa isa lang ka pagginawa. Kaya mo na? Katropay na ito ng balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas kag para pagon ka everyday magturbo dietary supplement. Para sa Dagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako sa Katropang James King, XFM News.

0: Alas 6.48 na mga katropa, inyo nabatian ang balita espesyal ko po si katropang James King, mga katropa. Alas 6.49 na, pero oras na doon ginalang alang, no? Pero atis kami blan, magtakop ang mga produkto sa inyo as well sa dita ni katropang Wendel Mabakal.
1: Mga katropa, ang itong mga produkto ang mabakal sa itong mga Yes to Health Store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, mabakal manini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mabakal man kung ma-order online sa itong mga online shopping application, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Alright, sa mga nag-monitor sa aton, good morning. May aga sa inyo. Maulanon ng Chimpo Tosbong.
1: Yes, maulanon. Kag ba may pagdaguo. Good morning sa ilan ni Sir RV Chris Casires. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo mayong aga. Kay Ma'am Malia Lobrado. Good morning, man. Good morning, Kabangkalan. Kuno, kamusta sa Kabangkalan? Gaulan ulan. Manda, Ma'am Lia. Sa kay Brando Santisas. Good morning, man. Happy listening kuno to Randy Santisas. Kay Sir Jelwin mayong aga, man. Maulanon nga aga. Kagdamol sa ulan kuno. Nakapauli naman siya. Kay nagdulong na naman siya kang timaligo na lang sa kuno kay basa siya. No, te, amogiday, basa kagid na yung kumabtan kay mga katropa kay damul-damul subong. Sa mga katropa nato nga jeepney drivers, dira, good morning man, mayo nga pagpamasada, subong yung aga, basa-basa, gid na, pero te, halong sa pagbiyahe madanlog ang mga dala nun.
0: Oo. Oh. Di magkalipat ha, sa inyong mga inuktakorongda, mga katropa. Oh, kahit maulado ng chimpo ho. Wala announcement, ha? Ay, last shift eh na. Ang ibang mga estudyante, arin eskwilahan. O nang ibang, pakadto pa lang. Sige, mga katropa, standby. Kaya magabulos ang pulsa. Ikaw po si katropang Irwin Salinas sa dugang mga updates. Relan sa XFM 103.9 Bacolod, no?

0: sa mga katropa tadira, no? Kay ang 96.7 ato nga frequency mga katropa, no? Makasailo na kami sa 103.9. Dira niya naging kami mabatian sa 103.9 mga katropa. Pero sa mga nata, ganda namun sang radyo na may 96.7 bala. Mga katropa, kaya bangod nga sa 103.9 yun na kami mabatian nga frequency. No? Tandaan nyo, tatak na ninyo ang XFM Bacolod. 103.9 na. Ha? Sa 103.9 na, hindi na sa 96.7. Pero mga katropa, pwede nyo man din mabalik sa amo ng mga radyo nga nabaton nyo. Kahit bayluhan ta na sang duha ka kahon o kon 2 boxes sang Santon Gold Coffee Mix. Siyempre mga katropa na itong mga listeners na namitan gid mga pe. And also, kanamit mga kape ang isbaylo na amon sa inyo. Kung ibalik nyo din mga katropa ang mga daan ng mga radyo, ha? Ang may 96.7 lang mga katropa. Ang amon nga ginhatag sa inyo nga, sa mga nakabaton dira, ha? Kaya ang XFM Bacolod sa liwat mga katropa itatak yun na sa inyo ang mga pinsar. Nadumdumang ko sa unang isa ka-broadcaster nga taga ng Iloilo to bla. Nga brain cells niya sa mga call center to bla. Dumduman ba? Sa pandemic, nangyaw-yaw sa mga call center agent mo na. But eh, labay lang mo ng atot. Tatak yung mga tropa sa mga brain cells niyo. Ngayon, XFM Bacolod, 103.9 na. Okay? Ha? 103.9 na kita. No? Kahit siyempre mga tropa, hindi nyo pag pabayaan ang radyo nyo, sabi nyo, ay, hindi naman ni magamit. Kali, kahit hindi na mabatian ang aton katropa sa XFM Bacolod. Hindi ka mo magpalanglo yan, hindi ka mo magkasubo. Kaya nga mga katropa, bayluhan tas ang kape. Ha? Oh? Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, namit kini nga kape. Dalaan nyo lang din sa Amon Station ang inyong mga radyo nga nabaton halin sa Amon. Ha? Mga katropa, kay bayluhan tas ang kape. Basta may 96.7 nga frequency. Ibalik nyo lang din sa Amon, kaya bayluhan ka muna Amon sang kape. Okay? Bukas lang na di old ang opisina sa XFM Bacolod except Saturdays, ha? Kung Sabado, mga katropa. Pero mga katropa, kung makaano ka mo, diba si may ngagaw yun eh, pwede ka mo din makatropa, ha? Pero next week, hindi na namon magamit ang 96.7, ha? By Sunday, hindi na namon magamit ng 96.7, mga katropa, sa 103.9 na kami. Okay? So, pwede ka mo di kakadto Sunday, pwede ka mo di kakadto Monday, basta next week mga katropa, no? Pwede nyo din mapabailuan ninyo ang mga radyo. Sige, standby kayo magabulos ng bulos sa ikaw, katropa Erwin Salinas. Sa liwat mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinar.
0: Kag si katropang Franz Antropurgos. Para sa nagawagyan nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. May
8: make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
8: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
9: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Mga katupa, excited!

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Seven Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: 7 Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ni na tungod sa sining omega-3.
3: 7 Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
2: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secret of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secret of Health.
1: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secret of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia,

0: Secrets of Health.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.

0: ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamit. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog ang akong ako. Ang kapabaskog sa akong Santhon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong ako. Kay nagainom ako sang Santhon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, Santhon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba?
1: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
7: Mga katupa, excited!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Payne.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Payne. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Payne.
7: Sister Payne. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Payne.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
3: Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sa Antapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungo sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
7: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
11: XFM 103.9
12: Wednesday.

0: Nandito na with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes, Las Jes, tubtob Las Jes Imedya, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
2: Mga katropa,

0: bukol, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
1: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaas.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katrupa, exciting!
7: Santone Plus Gold.
11: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo.
19: Turbo.
18: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
22: Sister Pay.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
0: XFM Network Philippines
3: mga katropa X

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president, and then show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtanakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Ako po ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mangyaga mga katropa, may aga sa mga suki natin niya para mati-welcome na sa pagpangalagad natin sa aton palatong tunan dari sa Bullseye. Maulanon niya hapon, kag-terrible na pagbundang sa ulan. Ang tanantan nag-hulat sa suspension sa klase, pero ti, mga katropa, why man sang pwede basihan pag ito yun para mag-suspender sa klase, mga katropa. Pinakamalugat din sa makulo doon, tumaas din tuloy. Ay. Anyway, welcome mga katropa sa atong nga pagbaraga dari sa Bullseye. Tugtumalas just kita mga katropa sa atong nga pag-atalakay sa pinakamang update mga balita sa atong nga palatuntunan. Nag-hibi ang atong kalibutan subong.

0: Amo na niya aton nga panahon subong, kulat na ton talang, anon talang, pulo pasensyahan talang. Amo na yung cookies, ang hindi tabay expectaran ng mga gakaratabo sa aton palibot mga katropa, no? Pero okay lang, dara kamo sa mga payong nyo, dara kamo sa inyo ka mga gamit or inyo nga mga ano, ang inyo nga mga ilo, inyo nga mga ring gears para hindi kita maulanan mga katropa sa aton nga pagpadulong sa aton mga kalantuan this morning. Okay? Anyway, pina ka mga balita, aton tutukan mga katropa diri sa aton para tutunan. Dari ho ah, ang Special Investigation Task Group gin dihon para mag patigayon sang maidid nga investigasyon angot sa pagkapatay paglutang sang isa ka Indian national diri sa Bacolod katropa. Samtang Bacolod mga katropa ginalauman maka experience ha? Sa magalumon nga panahon dulot naman sa habagat kag ginpabaskog pa nag-intensify ang habagat mga katropa tungod sang bagyong Maymay ni so ilauman ang pag bulubulyad na sang ulan kay na sang aga kaya bagulang dugay-dugay naman ni mawaswas naman ni ang aton nga ano aton nga panahon waswas naman ulan dugay-dugay mga katropa, no? Anyway, tiyan mo na pira ka mga latest update mga katropa subong ha. Plus ang update naman ha sang COMELEC mga katropa naghatag na sang ilang commitment para ipatigayon ang preparasyon sang eleksyon despite yung may ara sang nag-propose gali sang postponement sang barangay nga SK elections. Ang barangay SK elections katropa gin-propose isa sa mga nag-propose dito sa Kongreso, pito ang nag-proponent sini. Ang isa dira, isa diri sa Negros Occidental with the 3rd District Representative Javi Benitez. Tapos may pito pa ka nag-sumiter sa ilang proposal para i-postpone ang ining barangay Neske elections sining November 2, 2026. Iba noong taman karon pinakabalitalisin ha ang COMELEC nag-hambal na nga nakagasto na sila sang 8 million pesos para lang sa preparasyon sang barangay SK elections. Hambal nila kuno unfortunate kung i-postpone pa kay nakapreparar amo na pa mangkot why now subong lang nga subong lang gin ginahambal di ang ining postponement sa barangay SK elections tani sad to pa pabisi-bisi ka mo pagkatapos subong sa pinakabisi pagin nga mga panahon subong pa ka mo na propose kaya balaan tagid lang mga interes mga politiko mo no kung kis doon bunggo mo ng ulo mo sang headlines. Ay na, nun, slaya man. Oh. Anyway, tanaw-tanaw, pinakamatitalya karon mga katropa, sa pagpakalaganta. Impeachment, sa latest development sa impeachment, mga katropa, si Senator Robin Hood Padilla, gin-question, ining witness, talin sa COA, nga naghambal siya may ara ni sa mga unusual spending. No? Pero pamangkot ni Senator Robin Hood Padilla, hambalya, sinya nakalibot ka na sa Pinog Pilipinas, nakakadto ka na sa mga bukid-bukid. Hindi nga alam itong sa Commission on Audit, sinya nga makadpakadoon niya kuni sa mga bukid siya. Luko, amang ko, maudit man kuya. O, sinya kakadto ka na sa barn. Hambalya, nakakadto na ko sa barn. Nabalaan mo na pakabuhi. Ala, balon ko pag iniyang kabuhi sa mga tag... maudit man lang ko. Amuna galibot lay ko magpungko ka to sa witness stand no. Bisan ano ipamangkot mo? O halos lang guro ipamangkot to sino nagpatay ko si Rizal? Mambot ka ambot ah sino? Amo na bla. Daw kasubo kung isa mga katropa pero sige lang. O natontan lang na, araw na sa posisyon sila. No? Nag parindugan, mga katropa. Samtang ang kompirmasyon, mga katropa, ng pag-aresto ni Senator Bato de la Rosa, wala pa, no? Hindi pa confirm ang kining mga balita nga gindakop na si Senator Bato de la Rosa sa angot sa warrant of arrest nga ano ang gindagdag sa International Criminal Court, mga katropa. Pinakamang latest development update, mga katropa, ang aton nga Supreme Court nag-issue sang writ of amparo, mga katropa, sa petition sang isa ka abogado Dries Bacolod, mga katropa, Attorney Ray Gorgonio et al. Nagpabor sa iya, no? Iniangot sa isyo sang red tagging sa mga militant groups, pila ka mga people's organization daw, no, diri sa Pilipinas nga nagakabiktima sang red tagging kagling-giling, mga katropa. Ang resulta, ang Supreme Court nagdagdag sang rito maparo pagkatapos gindagdagan sang sang mando ang mga pinakamang opisyal sa militar nga hindi makaparapit sa mga petitioner. Amo na karon na, no, tanawon ta pinakamang latest development sina sa aton palatuntunan. Balik-balikan ta to ang asyenda Micaela Talutog ba? Sa Borsa, mga katropa, ang problema naman to sa mga kauturan ta, sige daw wala git. Nag-commit ang Taala Farm nga hindi na maghaboy sa mga basura, poultry manure. But sila ngayon iti sa manok, patay nga manok, kagkunano pa, dira sa lugar. Pero si Gijapon, nakuhaan video, mga katropa, ining dumping mga higko dira. About problema naman ang Taala Farm, konsep ko kis makamaminsar ka namit sang itlog nila, pero kung namo ginahibo nila sa pagproseso ng itlog nila, do, hindi ka na mabakal itlog nila. Bala na kung wala itlog Kadukan ka mawadan itlog haw. Daw mawadan ka sang gana nga magkaon pa itlog, mga katropa. Kaya daw ka budlag, daw ka amunang proseso, why man mataga, may mga ginhimo na to nga mga agreement sa DENR, mga katropa, para punggan, para i-stop anay ang ining paghaboy sa mga basura mga higko dira sa Asyenda Micaela. Kahapon naligad nga daw si Kapitan to, naghatag man to sa commitment sa nga inspeksyonon ko naman na, sir. O, katuan ko naman na to, no, hindi kami gusto. Amali Kapitan, daw tutuod si Kapitan eh. Dagbala. O, so hindi kami gusto nga mayara ng mga higko na. Hindi kami gusto nga ginahabuyan da sa mga itida. O, inspeksyonon ko naman na ang lugar da. Kaghambalon ko naman ang sekretarya sang Taala Farm nga hindi kamo magaboy da sa inyo ite sa manok. Sugi-sugi Kapitan niya, at lukanis na ya mamursagan sa Kapitan da, hapay gig kamo. Amara pira ka mga latest update, mga katropa. Kuwaon taman mga latest update karon sa aton nga pulis. Meron di inaad patay matapos nga matumbahan sang puno sang buri sa balay nila sa siyudad sang Sagay. Dugang pa ka mga balita sa pulis, mga katropa. Kapulisan ginalantaw angot sa may ginalantaw na angot sa negosyo sa pagpatay, angot o kung kapulisan ginalantaw nga angot sa negosyo ang pagpatay sa isa ka Indian national sa siyudad sang Bacolod, mga katropa. Nga matapos man nga ginhon kaginhibo ang ining Special Investigation Task Force para mag-imbestigar sa atong insidente sa pagpatay sa isa ka Indian national sa Bacolod, mga katropa. Amo na ang tapuan sa aton pagpangalaga this morning. Talakayon taman ang update sila, no? 7:35, bisanano pa nga palakta, bisanano pa ka singgitan ta. Importante, mga katropa, may ara ta sang depensa. Ang depensa ta, amo ning aton nga ginainom nga mga suplemento ang ginakauntang mga sustansya gikan sa mga masustansya man nga mga pagkaon, mga katurapamahaw, panyaga, waway labot na mga ano, mga ginakauntang mga chemically based ba na? Nga mga ano, nga mga pagkaon, mga katropa. Okay? So, importante, i-maintain ta lang ang aton kaugalian, ang pag-inom sa mga suplemento, katulad sa Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, aton Vitamin C, Santon Vitamin C, para magbaskog pag ginang aton depensa kontra sa mga infections. Ang Premium D3, mga katropa, may ara na sa Vitamin D itself, makuha natin na sa adlaw, makuha natin ina sa butlak sa adlaw, mga katropa, karon ara na sa kapsula. Kung paano na amon naging proseso, paano naging proseso sa Yes 12, amon na naiya problema. Pero ang importante lang da, na may ara ka makuha ng mga suplemento, ang Vitamin D. Okay, gapabakod sa aton bones, gapabakod sa aton nga gapabakod sa aton nga depensa sa lawas, aton nga ginapataas yung aton nga immune system, brain functions, kag heart health natin, overall health. Dako bulig sang Vitamin D, mga katropa. Okay? So, kinahanglan ito na para abin nyo sa nambal tabla, mga katropa, no? Ang Vitamin D bulig ba niya? Sa pag panami production sang ano, sang happy hormones natin ba na sa utok, para likaw depression, likaw anxiety, mga katropa, happy lang. Premium D3, may aras sa virgin coconut oil, ginpabakod pa hanggang aton nga extracted nga malunggay oil nga ginbutang dira sa Premium D3. Alright? Ang Santon Vitamin C, ang Santon Gold Capsule, mga katropa, dugay na niya kakilala sa mga kauturanta, no? Ang ibang kakalipat lang, no? Pero dugay na niya gina-intake nila. Ara pa na available pa na subong mga katropa sa aton yung mga butika malapit sa lugar nyo, para baklon nyo ang Santon Vitamin, Santon Gold Capsule. May ara na sang antioxidant, mangustin mismo, aton ang palaya, mga katropa. At the same time, may ara pa na sang makabigta mga suplemento, vitamina, gikan sa garlic, malunggay, kag mga bulig sang espirulina, mga katropa, no? Anti-inflammatory. Alright, pataason niyang depensa, patso niya mga bakteriyada, batuan niya, ginapabakod niya aton mga antibodies, no? Ginapabakod niya aton nga defense sa lawas, para paghaboy sang o kon may ara sa mga makabigta ano, makabigta mga problema sa lawas ta, dali ta mag-ayo bala, mga katropa, dayon, no? Okay man ay may sakit siya, way man ay problema, pero ang question da, ano kalawigon ka gamasakit? Kung nagkamasakit ka tagsimana-simana, hindi na usual, hindi na nami, dapat gayo ka within 2 to 3 days, dapat nag-recover ka na. Okay? At the same time, mga katropa, ang pagpa-absorb na sa ato nga mga vitamins, kinahanglan na sa vitamin C. Ang vitamin C nga alkaline base, para wala suka-suka, para wala sang sakit sa tiyan, kung ano pa, mga katropa, ang Santon Vitamin C, no? Available ini, mga katropa, sa aton nga mga butika. Sa mga kauturanta nga medyo may ara na sa mga pre-existing conditions, may ara na sa ginabatsyag sa lawas ta, dapat mag-inom kita sa Santon na Vitamin C, mga katropa. Okay? Vitamin C para sa protection sa aton nga kaugalingon kontra sa mga masakit. Okay? Available mga produkto naton diri sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Pwede ka mo kabisita da. Kag kon pwede man, mga katropa, katun lang kamuto sa aton Yes 12 Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Binko Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Pwede nyo man makantuan. Halin ka mo downtown area, pakanto ka mo Libertad, pwede ka mo ka-check da. Lantaw ka mo, lingi lang permisto o. Kaya makita nyo na siya, ang aton nga Yes to Health Wellness Center. May ara na dako nga signage. Okay? At the same time, matubang na sa marayubang, para specific pagid wala, mga katropa. Okay? So, muna. Okay, docs. Aton nga pagpakalaga this morning, Mahalong-halong ta kay Goran Ulansbong. Base maulanan ta, trangkaso sipon na kagurano pa nga mga masakit pwede magdapo sa aton. Depensa lang. Mag-inom sa mga suplemento naton para maakod ang aton nga immune system. Alright? Ako naman sa katropang Win Salinas, upod naton, partner naton sa technical side, katropang Judery Villegas.
1: Franca, diretso. Bullseye.
0: Okay, Docs. Mga commercial ko na eh. Haboy ta mga obligasyon ta, mga balita ta, mga katropa. Dugay-dugay sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye.
1: Bullseye. XFM 90.3.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Mga katupa, exciting!
12: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik ka mga katropa sa pagpakanagad naton sa atong dalatuntunan. Kami sa Bullseye, may nagpalabot sa amon. Sige, baha-baha agad sa amon diri sa area sang Takuling. Pero, hindi pa subside mo na, mama. Hindi man ni Dalitrit, sa ulan. Morning sa mga katropa nato, Lia Lobrado, may aga sa halong sa ulan, ubo. Ma'am, good morning. Salamat gina. Ma'am Lia Lobrado, ubo si Pontra Caso, dulot sa inyo. Panahon, Ma'am Maricel Argo, done, like, and share. Morning sa inyo tanan. Salamat gina sa pagtutok. Ari kami sa class na Himamaylan, nagapamati kami sa Bullseye. Morning lang sa kay Lia Pinto, nga nagapamati sa Bullseye. Thank you. Salamat gina. Judy Cabrera, no? Mga taga-Kabangkalan ni Subungo, ang nag-upod sa atun. Oo. Ilvera Gilogo, good morning, salamat kid Ma'am Lia, kay si Jody, nakapamat na ganang tao. Kapawala, na rin makomento ni Dugay Dugay. Si Konta mga katropa, ang update to sa isa ka incidente sa pagpakaluthang Dennis Makulod, ang biktima Indian National. Wala pa kahapon ganis rihan ta, kung ano motibo, wala pa ma-establisar ang ining mga kausa kung nga ginluthang ang nasambit nga nga individual ining Indian National mga katropa. Oh, pero may ginibo na mga ITD ITG mga katropa, kapulisan ta para mag-imbestigar ba it para sa ining pagpatay sang isa ka foreign national, no, kapulisan nila lang tao nga negosyo angot sa negosyo ang rason sa pagpatay sa nasambit nga Indian National. Samtang pinapa ka mga balita mga katropa, minor di edad patay matapos nga matumbahan sang puno sang buri sa balay sa Ila Balay dito sa siyudad sang Sagay. Ay hala, aksidente kung kisa hindi mo mapulong bla. Kaya katabo gidman ang ini nga mga insidente. Pero sige na ka, okay lang na mga katropa. Hindi ka dyan okay eh. Kaya na what ano, napatay mo, no? Pero halong kita, bunga sang lubi, arat nas babaw, dira ka sa puno kung kisa, nag-aplop na go ka na. No, delikado man sa damo man sa mga insidente nga nagresulta sa pagtaliwan sa mga biktima. Mga kauturan ta nga na apektuhan sa mga pag mga aksidente bla sa ilang panimalay. Kung kis mayara man sa mga ano kung kis ara ka lang sa kilis sa dalan ma side swipe ka bla sa salakyan. Amo nang medyo indeed nami nga mga sitwasyon. Oras na to, 7:49, check onta. Ang pinakaman latest update with katropang Franz Andrew Burgos development sa Indian National nga ginlothang kahapon mga katropa. XFM Live Reports. Sa linya, katropang Franz, good morning.
6: Katropang Erwin, sa ato ning pagtutok sa kaso sa sining Indian National nga gintiro patay sa tinalikan din na nga gabi dira sa may Porcayanihan barangay Bilamong National sa Makulod. Katropang Erwin, may mga latest development ng ang atondering Makulod City Police Station 4 ang what's yan yung kaso.
5: Mm-hmm.
6: Kaya tikubalikan pala ng istorya, Katropang Erwin, ang biktibagin kilala ni Dakay Akshif Singh.
5: Uh-huh.
6: No? Akshif Singh.
5: Uh-huh.
6: Ang munang pangalan sa biktima. So, 40 years na ni siya katropa Erwin.
3: Oho.
6: Pero, temporaryo nga nag-atiner, dali sa siyudad sa Bacolod, and also dala mismo sa Barangay Villamonte.
3: Oho.
6: So, katropa Erwin, kumbalikan pala niya yung istorya sa biktima, kay Alini, kuno sa may home site, sa merkado, kaya bagod na maging pakal sa kamutong nga gabi, kaya ginapati ang katropa Erwin sa ngini ang nag-akat na, posibleng natiba si papauli na,
3: oho,
6: ginaligar ining ginsundan sang mga nakamotor. O kung sang ginaligar riding in tandem ng suspects katropa Erwin.
3: Oho.
6: Na which is may driver, tapos may angkas. So, kaya mo ni katropa Erwin ang gin... ano sa ato, yung confirm
3: oho.
6: Na may nag-angkasan, na higit nga nag-asunod sa biktima. Nagpagkadangat dito sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte.
3: Oo.
6: Kung sa diindari ka to, Farwin, ang mga suspect, inaaligar na nag-overtake sa biktima, nag-U-turn, kaging sukat ang biktima, kaging tirong sa makapila ka beses.
3: Uy!
6: So, gin nakapian na si dead on the spot ang biktima pangod sa isang incident, sa isang pagtiro man, katropa Erwin sa gabi sa Agosto 4. No? So, dali kita sa karoon, nagdalit kita sa kaso ni Ash Dep Singh na isa ka Indian National katropa Erwin niya napatay dali sa siyudad sa Bacolod. Eh, yung pakikangutan, tani ang Deputy Station Commander sa Bacolod City Police Station 4 na si Police Lieutenant Rafael Palacios. So, ano, gini katropa Erwin ang pinakalitest nila nga nag-gather ng information kay sa pahayag po kahapon sa Hepe, sa Bacolod City Police Station 4, na si Police Major Mark Jewel Reclamado, na ina to, karoon ka to, Parwin, din pagkigangutan ang pamilya sa biktima para makakuha sa dugang ng mga detalye. So, ano, gini ang madalong rason sa posible motibo sa pagpatay sa Sininga Indian National. So, direct sa karoon ka to, Parwin, din pahayag ni Police Lieutenant Palacios nga ang pinaka-latest nila during information sa kaso sa Sining Indian National is all about negosyo.
3: Uy.
6: No? Negosyo gid ni Katropa Erwin.
5: Sakto gito ang balta?
6: Oo. So, nang taon ta ni Katropa Erwin kay even though they are still investigating man para ma-isa-isa move ang tanang ng mga detalye. Posible sa pagtipon sa ebidensya, ginunsar nila ang isa sa mga pamaagi na tibalik agad sa puno. O kung backtracking sa kaso. Kahit si Katropa Erwin magsiling kita backtracking, hindi lang na siling niya na balikan pa to ang lugar kung sa dito nagaling ng biktima. Posible sa pila sa mga individual niya natubang na sumalang kag mga nakahalubilo sa sunod sa pila ka bulan kay Katropa Erwin sa nasa investigation sa Bacolod City Police Station for almost 5 months na di siya sa Bacolod.
3: Uh-huh.
6: 5 months yan na niya tood, no? Binulan pa lang pero Katropa Erwin sa sunod sa pila ka adlaw may mga tao ka na nakanatubang, may mga tao ka na nabi niya na kilalaan o kung which is the makabing mo ba mga na naka-transaksyon mo man.
3: Oho.
6: No? So, Katropa Erwin, abuni ang ginihimo sa karoon sa Bacolod City Police Station 4 na nag-backtrack na sila sa kaso. And, we confirm sa Bacolod City Police Office na para masiguro ang investigasyon mapatpat sa gusto tag natubod kung sino mga suspect na sa likod sila intukod ang Special Investigation Task Group.
3: Oho.
6: O kung SITG sa Katropang Erwin. So with the help also sa SITG nga ni, hindi na itong masiling ang kapulisan na dapanita sa paagi, pangitaan din dapat sa giya para masigayon, giling naman sabat ang motibo sa krimen or hindi ang pagkilala sa mga suspect na gintakay din nila ang biktima. May posible may bugat giling rason o kung madalang rason na gintakay gate sa mga suspect ang biktima, Katropang Erwin.
5: Pero in the sense nga, ano, Katropang France, eh, bag-o pa lang siya, competitor niya siya, damo niya sa kwarta, amunabla?
6: So, dira, Katropang Erwin, nagatutok ang Bacolod City Police Station 4 sa negosyo.
5: Mm-hmm.
6: Diway na sa ibang pa.
5: Mm-hmm.
6: O, kay ang mga ginagantaw di gani, imposible, pero ikaw parang bago. Di siyempre, magkikita ka man niya sa imo nga pamahagi, dira para mag, ano man ang imo nga negosyo, eh, mag-tinhad na negosyo mo bla. Oo. Nga ti bago ka pala nag-umpisa na be.
5: Oo.
6: Pero katro far window yung mga ginanan pa rin nga posible nga basi may nabungguan.
5: Ah.
6: Or let's say biti basi. Confident siya.
5: Oo.
6: Sa sininga kayo sa kaso ha. O sa sininga kayo sa negosyo.
5: Oo.
6: Kaya katro far window yung dapo na tinadaan niya sa atong sa kaso yung nga may involved sa negosyo mo.
5: Mm. No?
6: Amunin ka dalong katro far window ang gunat sa tunga sa pila ka mga negosyante diri sa aton sa syudad sa Bacolod, Pilipino man,
5: upon
6: mga dumulong.
5: Oho.
6: So, kay grabe rin nila yung katraperwin na niya nga pagpursige ba natin, siyempre, yung nila yung nga source of income.
5: Oho.
6: Kating buwa sila yung katraperwin para magtingnan ng ilang negosyo.
5: Oho.
6: Pero galing ti may nagtukaw.
5: Oho.
6: So, which is makabig mo bika kompetensya mo.
5: Mm-hmm.
6: So, sini man nga linyada, bisang pangakasang mo bina nakakabuyan.
5: Oho.
6: Eh, wait ni Kamalo kung ano gini ka Trump Irwin ang mga perso, sinuning ng mga persona sa likod sini.
5: To.
6: Pilipino man, o kung kapwa yaman nga Indiano, o kung Turko ka Trump Irwin.
5: To. Aber kani, kung angot sa negosyo, sino ang primary suspect? Competitor ba na? Or base may ara pagit sang madaloms na di?
6: Posible na. Kahit tigin, ano ganit ka Tropa Irwin mo, di pa mangkot na ini, no? Kung may ano ni Black Tropa Irwin, may pagpamahog prior the incident, no? Sa pamilya or sa biktima.
5: Mm-hmm.
6: So, para kay Tropa Irwin, sa ongoing investigation, sa pagpangosisa sa kapulisan sa Himata, sa Siringay International, din, so far, wala man ko, no? Wala man nakabato na threat.
5: Why threat to?
6: Oo.
5: Why man sa kabalong kapatsyo na sa?
6: Correct na. So, tiyan mo nisubong ka to far away ng mabudlay kay gap ni gusto ka lang gali iya ang ibang niya tao yan may gatuyo na yan si mo yung ganyan yung kapatsyo na, no?
5: Amo nga ni Ketopang France ang akot nga gina paminsar negosyo ka may kagali kabalo budlay gali mag-negosyante ka, no?
6: Oo.
5: Why ka kabalo may kontra ka? Why ka kabalo may aragin umot si mo?
6: Oo, kapag tagil ko may do, ano na pala sa imo, be? Do tagilid din sa kaligosyo sa imo, be?
5: Oo, do mapatay sa be? Ang kaligosyo, ya? Mamatay din sa lagli, ya?
6: Kaya mo gali man, kaya dudlay na. Kaya ito yung delikado niya kang Parvin.
5: Oo.
6: Eh, ang sitwasyon subong din sa aton sa Bacolod. Kaya nga kita nga damo din sa negosyante. Ang nagapanguna din kato Parvin, do may pinakadamo, dirigo ang mga businesses. Yung sila ni mo?
5: Oo. Pansix.
6: Gumuldo na pa nga duwa gano'ng Chinese community dili sa atin.
5: Oo, Chinese community. Ano ni?
6: Kung nakatrofarway niya sa mga microbing na mga businesses.
5: Oo.
6: Mga enterprises na nila. Eh, dili ka na nag-rely katrofarway ng mga micro small enterprises mo.
5: Oo, kay...
6: Sa 5656 ni Nilab na.
5: Dasig hatagay mo.
6: Second din, kanya katrofarway niya, mamangkot kasi ka na Changi, ha? Eh, paano mo naging kapitalan?
5: Oo.
6: Ati is turbo eh, damo na bla?
5: Oo, damo nung buligan nila?
6: Eh, damo. Tapos na yung katroformin niya, dahil niya pamahagi ang para makanegosyo ang ang kapwa, ang Pilipino mo. Kasi, silimpa ko na din sa akong gipit sa Mumbai, kumakapit. Ano mo?
5: Oo, mugid. Ti, makon mo.
6: Kaya mo na bala, tukura, ubra nila negosyo, tukos na negosyo, bisang ginagmay lang.
5: Oo.
6: Importante, maruling lang nila, katroformin ng ilang naging utang.
5: Oo.
6: Ito
5: ang adlaw ng support mo. May kapital? May kapital siya? Di ba, katropang France, ang nami lang di sa ila, mag-utang ka, kundi manukot sila, mabakaway pagid, pigadugid. Kaya buwas naman, buwas ako, balik ka. Ikaw akong sukot naman, buwas. Bayad ka lang, buwas. Okay lang, kapi na eh. Mga pika-kapi na sa mga migumigo na sila.
6: Yes.
5: Tapos, waya interest kung bangko yung katropang France kada bulan niya kapatak na interest ya
6: interest yung mga ba for boy kagit interest mamigado kagit
5: oo
6: kaya mo na pala kabudlay labi na ginibala sa buong mga pautang at parang hindi ko mga nagladang tagpo mga interes.
5: Oo.
6: So, kaya mo nang ibang sa akong drink yung ginapili na naging sorpo.
5: Pagkatapos, mautang ka sa mga lending o bisan sa bang, ba, sa gobyerno gani, ang taran nga ID na maubos mo para masubmit mo to sila to.
6: Amo gini? Hindi mo karta, interesan pa?
5: Oo, makita.
6: Ang interes nga na ako, kagto sa ila.
5: Na, oo, magin. Oo, kumpisa.
6: Kasi, amo nang nasubukan ng parwete, kaysa nga sa ila pala. Gaya mo tayo sa mga kautura na to, mula ng mga international direct.
5: Oo.
6: Grabe man ang ila, kapaparwin nga lang di yung parwete sa national sa Bacolod for their business man mo.
5: Laba pa sinsa?
6: Oo. Amo na yan, masalik, hindi lang ang typical, hindi lang ilang nagawin. Mm. Well, anything is, mayroon ba isa mga kita mga Pinoy, ito yung Golden Blau. Mga tingala, nakaroon na ang sorso nga, pag-abutan sa balay. Pag-tili na to, damo-damo, chinilas, dua balay, pero wala tao.
5: Oo. Awala, patay, puro chinilas, wala tao lang.
6: Manok-tok, kalabaw. Manok-tok, tapos, wala
5: sa bakit, pero damdamo ko na chinilas. Makoto sila, ikaw bayad na. Kay June na imo utang. Ay, oo. Sir, patay ido ko. Patay naman ido mo. Kahapon patay ido mo man. Subong, uy, patay ido mo. Tagol ido mo sa likod. Kay kung may mga patay ka tropang France, hindi na magsukot niya. Mga ano, mga India National. Hindi na sila. Amo nang nami sila kay may respeto. Amo nang gambal nila, may utang ka, pero may malasakit man sila kuno.
6: Oo. Dali man.
5: Hmm. Ay, pero ti, amo niya, may mga suspect na, gilalan tao ka tropang France.
6: So far, Irving, why ito sila sa makabig na person of interest? Or why ito sila may mga POIs pala?
5: Oo.
6: Sa sininga kaso, ang sininga international,
5: kasi
6: zero pala. Bukuhan yun eh, para sa Indian community, anin sa inani, no? Mga pisato, tingnan ka pa, Irving, like Turco, Mumbai, ang muna din nga, Tonya Mo.
5: Oo.